0: bjalo go mešomo e mengwe bao fa letšatši lele a ke ba mešomo ya fapane ba re nao ya le nna go šoma
1: kae Ah, na lo ena e go le.
0: Yeah.
1: Ah, re re re tla gona. Ah, wa re na. No man, re re kwe ra golo.
0: Ra golo.
1: Re go rena ra golo o bolela ka eng tjatjela le gono re go rena ka ba. Ke eng se se ka bang se se motshwentse tjatjing la le gono.
0: O tsonyeile, o tsonyeile
1: ra. Ra golo phela tshwenyeile. Botso na le ditshele. Botso a re go re hore. Ai raholo
2: ere go lumedisa motefo nanga o ile ra khono o ka rompe ja malome ke kwa ngwala wa u bilula a
1: khuzuru wa kwa gala
0: ya wa kwa lokwa
2: kliya ri posho nansi ke buile ke re why come to be ke le mara why why we na le banna nga e ba wa kumana i ke ba swa ba ye kwa di rapeni u ina le makhu e ba fita ba dula ka ba di phatana ja bo bona Challenge limo buiri ari ri challenge kwa di rapeni wa kumana u challenge ba kalabe mukalaba ya ari ateka teka anyaka ukiwela ka ramuliti mara lina vaswa banna ba mangile ke ari li duchi ke ari di patana cha bolina li ari li tsweri di noka li ka chelele li ka tushi ngani li ka dula kwa bolina li toele uta makuni li dziva uri lena li ka tshuchi batho ba u ballao toela no uta di rapeni li makuni aba
1: Ke tsebo re le ka se tushe nna ke senya ke se ora go le swa kwa la ke alwa ya o ya ke nete oga bashimane go tse ba pere di kick and
0: boboza ba dirang mmu ba dirang mmu kwa mabitleng bashimane ba kitulwetse ka dikoloni ba dutse ko morao ba bangwe ba dutse dikoloni tsa bona ba nwa dibiri
1: mara ba re ba tlile le go
0: ara go la ekhala ekhala
1: ra go ekhala ke nnete ya direga e bile botsobotse ya bora e tloga e bora ka gore o tlogile mo tloang gona o re o ile o thusa go legong mara go fitlhele ke le go ngotlile botsobotse tshwanetse re ba le molao wa gore legong a re sa ya ka disutu re ya ka di overall ya
0: ro thusa
1: ya gore botsobotse ba re molao ba ngwale gore molao gore le ba bega tsa magumo se se le bua ba bega mo bega kwa mafeleng a re ba re letle ka overall ya o se to
0: e gore go le gore ba nna mari pafela ka re basadi ba tafetsa ile ba re thusa dijile leng ape
1: ba tlo re thusa mara o bolela eng mo man nga go ngwe ba sa le bona ba tshwantse ba tshele man ba
0: ba tsha o ba e pela ba sadi
1: o ba pela no o mo ba tshwantse ba tsore speech
0: go ra mo sadi ba sadi ba tsore fa tshon
1: ay no go mo man no man
0: ba ka ba ka tsora mara ba ka tsora
1: a bo nna nga re ba otela di bus
0: ai
1: se ba otela di fly machine o no go ngwe ba tsore fa tshon ke di basedi ke di mayor ra o nebe le di wardrobe di councilor a re go ra ga di o re
2: motho
0: o tsofa wa ipona re wa tsofa
1: no what's working I re re o tseba gore lo a ke dikgone ke re tshwara basedi ba go magoeng ga tle mo gae go tsa asa ino tshwara tshwara ba no bona re wa tshwara tshwara wa nyaka go tshwana le ba bangwe o no se gone wa bone
0: marona lengwe ke mo ka e gona
1: eh e mo ka e gona
0: ja bolediana so
1: eh ya bolediana o no thusha ba sadi ba bang a be le ba le re tswang le bona Gauteng mo a ba no fitha mo ba to shumela ke ba ba mogai mm o tsere ba ba mogai monna gore ke bona ba biang dituro ba ba di phumula le marole ba phumula marole gore ba tswa Gauteng ba tle ba dule o dimo eh gara ga beke be dutse le bona ba ya go dimo le fase go me rena re tla ba sa di ba rena ba Gauteng a ke ba tla ba phutha matsogo ka mari ka dinala tse ditelele wa bona biale nke ba bana ba kwa le ba satse be selo ba no tlamana a no tshwara tshwara re no bona gore wa leka wa palelwa wa bona so ke ke nthora ga di a khalang gore e no tshwara se sengwe man le o sa di itse gona ba no bona gore o no tshwana le rena banna o sa tsebe selo ga banna ba bola gomo e no tlamana o no tshwara le naka
0: ke
1: tsara le naga ya mara o tsaba le naga o tsara mosela ba no bona ra motho o ka re wa thusha se sengwe
0: e o sa khona mthongo o lola fa le tsama ka mala modu kwa o di mala modu
1: e o di mala mala
0: o ja molo
1: e e seng go to ema wa kra o le monna o sa di selo botse botse o a gona o bona o ka gore ra golo le ra ga di ba le ka o gala o gore se tshaba gore nke re
0: Tshwa
1: Afrika nge re thusha ne le ga o ka ba o dula di sababo mara go tle gae o tle gae di a tshe ba nna bang ba di dirang di re tshe ba sa di bang ba di dirang ge le o dula di sababo ga ona bothata mara go tle gae o dula Flora Park o dula Bendo ge o ile ga mashashane e direti batho ba masashane ba di dira
0: o ya
1: re o ile moletse direti ba sedi ba moletse ba di dira e ska tore bontsha re wena o dula di sababo ke lo wena le banna
0: le banna
1: ska tla re bontsha gore wena o tshwere style ge re le kwa magaeng ka mokare a tshwana
0: go tsa monna a dutse mo la chatha
1: e monna di tswa a chata e a tswa go le mo sepelo ona wa bona gore kwa go bontsha re nna ke nna le mfile wa nna ga su feeling e tla kwa o tle o dire moswang ngkhele boloko
0: fa tata jalo shuba mo tsena re ke sepele ya ona le melato mintsi kwa kwa ke re fa wala nake tla ka tshwara tshwara re o tshwara le naka ka zo ka tshwara le moshwang
1: o bona mo sa monna go ngkhala moshwang
0: o lokile ba
1: tla lo okay
3: pala pala FM Royal Heritage Family Fest e buile gape pala pala ga go batla ntshina ka boithabiso le bogabo e tla boitshine le rena ka Royal Gardens go tsamoka di 24 tela di 26 September 2026 24 September Re tla re go tshwara Royal Gospel Family Day. O tla tshwana ka tshwa makhabane, lufuno dakada, le ba bangwe ba bantsi. 25 September, Royal Learners Cultural Day. Tripsina le Vanderbilt. Lwene Chivare, le ba bangwe ba bantsi. 26 September, Royal Heritage Family Day. Mobi Tabisho, give me a card. Mafiki Zolo, le ba bangwe ba bantsi. Ticket tsa batho ba go loka 150 rand, tsa bana 50 rand fela. Mejako e bula ka iresi swai misong, di ticket di khotlala Comfy Ticket, Shoprite le Checkers. E tla le bana pala gago. E le ge re tsina ka pala pala FM Royal Heritage Family Fest.

0: Rijava Psyu Kafela, Gare Roba Lirina, Rijava Psyu Kafela. Dumela gotlhe gotlhe mo kgabalo gona kare dumela dumela dumela dumela dumela dumela dumela dumela dumela a re sale ka gare ga kgwedi ela ya bogwa ka re dumela mo Afrika dumela mo pedi Uribele tshakia na monna wa khoro monna wa mulimo kakapa ya sele moya kwa kwa ri win akiona poro go tshopulela go le ngwana mma akiona chika no shiroto ya le shoka Mr. Fantastic mamba yetwa akiona mo jasa ga go ngwana mma ke bona swela sa malpanta ke gaetsedi ya le go bole wa tsiba lo wena gore Jesu Kriste o ile a fetola metsi a ba beine le nna ke tlo tsheya bosego ka bo fetola mosegare a ke na le lena ba leng ditseleng ke le bona lena le thile ke thobela FM le le N1 bana ba ma le lebile fao ka mo polokwane le lebile a tabenye kgolo eye Jesu abana ba ntla thapelo kena le lena e ge lo tsela tselang ka tlhoko tselang ka tlhokomela lo le ngana ma o le ntileng o ya ka e ka pakai kena le wena wena o le mfao o ber ka mfao botshelong bo ya di petrol kena le wena lo le di ba di khoro kena le lena kare eri ro ba le rena Rijava Psyu Kafela Ifitlile ganda ganda ngwana mmaka boleta Israel ya satsebeng boroko kare ye kena kwa maribishi kena kwa di gagabi kena kwa di chipela kampa Nampike tona gholo ya diphiri tracker TLB ganda ganda le rapolela le botata nkuku no ntahle nama ya mushifa ntata bana the ambassador of weekend radio africa's finest baba ngwe ba re your mother's favorite dj di bana go tle go tle mo ka ba le gona nna ke le dumeli cha kere go se Rishidi abusheni baka ina teka ngwana mane shame na isha wena enda bari mini we aye ye habari za sibui mulubwanje mulubwino bondia Como está, senhorita? Bom dia. Ok. Tsere ka mogala ngwana ma o ngwadise leina la gago ka gare ga lešaka la maribiši le digagabi 086-0002-452 O re present. A tswa ro hongwa di tshelina la ga ngwana mma ke tloba le wena o fitla go isa ga ona ya tlo tshabang ka break ga ona tlo tswang ka le first ten
1: ere a re ye
0: a tloba la fa mo shate wa tswa le wetse television station sa ga sa mama ratwa ke go rata kudu ngwana mma ke ka fao ke reng nna ke a shumela man ke a shumela ke a sebeletsa dumela okay e a re robale a tobela fm dumela
2: o ntse ga ra orange ke le tloa ko motin tumela ke re go tsong
0: ayate
2: ayate ra pirri tapos slagte manele mucha tsikana present
0: present present
2: Aurora
0: Gare Robale 0860024522 to my FM Duela. Hele ne to my FM Duela.
3: Banda
0: Duela ke ganda ganda.
3: Ke ganda ganda se le mana mahua.
0: Goring Selina bona
3: mo
0: se. O tsoka tsara Selina bona mo se di wa pelompe.
3: Bale o a tsena.
0: Matswele o ja le kokoro ye.
3: Yonana.
0: O ja chicken rice.
3: Yonana yo. O kwa wa pela bo matswele ba tsulela ka mehupi ena ya gade.
0: Ka nnete.
3: Woko wa wapela bo mmatswale a ba tsholela ka mehupela ya gane a thompa ba ratho ba banna ba hae le bo ba buti ba banna ba hae di di gaitse di ja banna ba hae
0: hallelujah
3: wa bona yo yo ko mongwe wa mokhutla wa motsana nosi ke di malo ba wa itse go o thompa motho mang le mang
0: eitsag present
3: eitsag present mo di gadi bo bona ra gadi le ntlo ra kholoswa kwa lala a ke arab
0: arab arab
3: Ei, sa khuru tsoka kwa lala a sola batho ba kwa dirapeng ba o sibereke mmereko mara ba tlile lekhung ba tsaba hore ri ile lekhung mara ba fika kwa ba nya ka o thompa ditshutu tsa bona mara ba tsantse ba tsaba hore ba tlile mmereko ngwe modula ka wa lekhu ba tsantse ba di mmereko ba o teaching ka boya ka ya ho o di o basadi ba le ba o sinya ka o di mmereko ba ile mushumo ba ile modirong hore ke makhung ke sale ka bolela ka go ntho go go murudu a mphela ka re mwana ka re a ba se karata e tsenne ke di red card ke nne ke bolela le bakala rena le o ka re beng tshiki tswa re taba e tlotlelela ya gore batho ba motho o tlo a re ke a mo di rongwa ba sa ja tsita kwa go tla be sa ja ditse mo spilong a ne ke re hey me lo e pitse e wa ga re ya dela mo wa ga re ya sa go lebelela ka mongwe yena o ile o tle maruto diang
0: o todiane
3: o todiang wena o tsaka ona mo tlo nna la o ramotho mo re o ka dipitse wa ya pele mo go tsoshe tsoshe mo we e lo itse e tsethele wena o go re tshabisa mana la hao bila o nya go re swa mola mollo mola go tshabisa di complexion di bonds o ya kai
0: o yena a ya queen
3: ena a ya queen ena a ya queen
0: Azura A6000242 ngwa di jalina wana le re mission go bolao ka tsena gape ya le boltlakeleng la Facebook tebala FM ya ka Jesa
1: ari mari bishi gariro bale re di ga gabi
0: ai Jesa atebala FM dumela
2: le ka ka mushate
0: Come is that Rona?
2: Eh, Rona, Mkhotsi, man.
0: Yes, Mkhotsi.
2: As good as nice.
0: As good as Mojero.
2: Yeah. Eh, Wampula ya Fanta, man. Warkwena chwene ni Doroto. Ya, ya, kwa ni shoka.
0: Ki chwene, si, Mahamba yeta. Kita magiliti.
2: Mahamba yeta, ya.
0: Ini chwene, chwene, wani sa inyaga?
2: Ah, eh.
0: Yeah.
2: Yes,
0: present, Jafta.
2: Amen.
0: Rabanyadi Sharwa Tadish.
2: Sure.
0: Cheers, man. I go on a richia. We should go on a massagare. That we're doing the ABC of radio. Simple radio. Tumela FM Shate Dumela.
4: Mr. Fantastic.
0: Yes.
4: Present.
0: Present. Gimang.
4: Jeffrey Kaka, Kamu Olivene. Hi, Ki Chakri Cherini. Kamara Kolo Mastiri.
0: Mas tri tsaluki
4: AKA
0: le khobala ka mana fe. Re le wa ka mo Oliver O Hot Boss.
4: Come on.
0: All right. 0860024522. Ke sa di kudu tshe gere batho o tlelang ka tlhoko. ya ke bone engwe koloi e rwele merwalo e mentšhintši wa tseba e rwelele leng trase kwa godimo motho o robetše um a ke tse gore ge ka betha di-brik motho o le a ka se wena thobela fm dumela
5: dije fatla
0: eitera
5: fatela dije fatla
0: re phatela tša leswiši ke monandere
5: nna ke monate ke monate
0: eitera
5: Moloko tshipu Jerusalema.
0: Jerusalema e ntsho ba ya gale.
5: E se ya gale ke tsamane go kgolo man.
0: Ja lo mo ga ke re bogotse.
5: A sila le tsana nawe.
0: A sila le gulalwa.
5: E tsara.
0: O la ga da tumela FM dimela mishate.
5: Pantsa le ga.
0: Re gona goreng?
5: Rona le ga.
0: Awu a una buthata wesu.
5: Awa nar nar nar na buthata ka mapela fantar nar lo ena fthela we sa five future fantsa
0: kuse kuse
5: until 5 o'clock mathovela hay mapela
0: se hamba ngo 7
5: kana lo ena fantastic
0: okay we left for chat what's all the way to ship e ro mafelo la ngwa di selina e ro mafelo la ngwa di selina 086-000-2452 Mpatala channel, patala channel, suisi, go to my FM, Dumela!
6: Fantastic!
0: Yes!
6: Kanda kanda, lorako la wutata, ngukunon lake!
0: Kingukunon lake, ntwe!
6: Ya, chungwa tishali inekele tatawane, kama inele, kama tala!
0: Tatawane, tatawane, wanaka ina! Hehehehe! Hehehehe! Ay...

0: Mabi. Astation ke sa sa mama ratu a ke feta ka fa ratu la pele. Yeah, Kitumela FM. Yeah, ke mphatlala jana. Tswara fao.
1: Dira gore metsotso ka moka ebe megopolo ya bosana ka ona 600 5G go tswa go Vodacom. E humane ka 549 rand fela ka kgwedi. Kgweding tse 36 ka 1 gig red call unlimited plan ya rena ye mpsha. Ke e sena go mangoma metsotso. O getsa ka 149 rand fela ka kgwedi. O humane Honor Pad X8B LTE e e tlang le pene. Godimo ga moo le Honor Earbuds Clip ya boleng bja 1799 rand mahala. Di kgwetsagala lebenkeleng le online. Bona le dipeelano. Further together, Vodacom.
2: Mphatlalatjane hashtag yeke after party ka Mokibelo re ikibakiba ka mmino le Mr. Fantastic o tloga ka e labobedi go fitlhela ka e labotlhano.

se re di ga ga bi re ma re be se ga re robale rena barke mo le ta Israel ga tsebe boroko radio kara sealemoya ka gare ga radio. Go re go se lengwana ma ba lengwe le ya kai kai ba ba ma o tlang ka tlhoko tlang ka tlhokomelo a ke le bona ka mogare ga senamelwa emisha matsoke le bona emisha. Okay, e ke a taba re le tshele tshele le FM ga ba re nna le tlotsa na fale go why to my wife feature. Right, ke na le go tsa Pedi Farm go me a tsopantsa foka. A ke na re tlo rala kang ya gagwe ya bobedi. Ke tsere mduma silela. Mdu tsike tsiki. Ke tsere tebe. Ke tsere mduma silela. Ke tsere tebe. Ke tsere tebe yena o reng?

0: Repeat my gent, let me turn off the room. Legend Conam, Ibilikina Fali, and Mr. Overdose. Mr. Overdose, Dumela.
1: Dumela, Mr. Fonto.
0: Horing Mo.
1: Our Rona Lenal Sajan Kamu.
0: Awa ngwana mmaga gona botata ntle le senyo nako le gono re na le mang
1: le gona le Mr. Fantastic re na le nana khoyoto wa mtijwani ye ile gore o tloga a tsebega ga botse ke mokhalajwe ye ile gore o tsoletswe ka kwa go lana reng ya lesotho mme a busha a tshwa ka mona Afrika borwa ma go letshego kwa motsaneng wa kwa parke di thaba tse matlo gona mo o goletse gona ka morago ge a tisiwa mo go la val ke mo e le goreng o ile a thoma go tsenela tsona tsa mmino ke ga a tsena setlhopheng se ba se bitsang gore ke setlhopha se lene ba re ke Uhuru mo e le gore morago o ile a feletsa a boetse gona ke kwa go la Lesotho ka ngwaga ola wa 1976 ge bo wa gopola ka nako tsa dikgaro tshela tsa Soweto Uprising at sepela abuela morago ke re ke moka a ye go kopana le banna ba setlhopha sela sa sankomota ma kopana le bontate banna ba tshwana le bontate Frank Liepa bona bontate Tshepo Tshola ke re ka morago a boela gona go la Afrika Borwa a e tlo diragatsa le setlhopha sa Stimela ba bantsi ba tla mo tseba ge a be a kopana le bakgalaji ba go tshwana le bo re phiri ba opela dikoša di tshwana le bo ba di gopola dikoša ka moka tša yona Stimela ke ge na pele a thoma ka taba ya go diragatša a le tee a dira se ba re ke solo a ntšha di-albumo tše ntšhintši jalo rekere o ile a ba le setlhopha se sengwe ba re ke Black Five wa tseba Mr. Fan sa setlhopha sela sa Black Five mo ba dirileng dikoša di tshwana le bo Pula Yana bo dimakatso jalo le jalo ke re a tlo thoma go dira a le tee a dira di-albumo tše ntšhintši jalo le jalo go tshwana le bo ke leka go lebelela mo di-albumo tša gage tše ntšhintši Mr. Fantastic ka lebaka la gore ke berekiša foune e le gore bo tshwantse bo mfounetše kana ke e le nngwe mar anyway a re tswele pele ka go rialo a ditse gore motlho mongwe re ka ba fa e nngwe ya dikoša tša gage pela ge ke tlo busa ke boa gape na Mr. Fantastic ya gona.

mesong ya le jetla le khono amagala madume a moruti sorokolo MCJ go tswa ka mo la practitioner mo Bakersfort bana besho ba ba ratehang re mogheng a bogwa ke rata hore ke re lebelele gona le mehlare ye mo Afrika borwa e boneng vele ka ya bogwa tsana le mohlare o ba re ke baobab tree mohlare wo o bile bona khale khale khale ke mohlare wa kutu yo kgolo ke mohlare wa go yema wa go tia bona di enywa jo li fa ka polelo ya ona re dikenya tsa gona ke maboyo ba le re tseba gore re na le mohlare wo o ka fang meriti o ka fang dikenywa jwale re batamela mohlare wo ka ba ka re o ka fang meriti o ka fa le dikenywa bona le filo le lengwe o ya go districting ya Vembe go mana ona mohlare o ba o yepile ka mogare o dirile ntlo batho ba gona o tsena ka gare ba dula jwale ge re abala Johane kgaolo ya lesomele moje mohlano re thoma ka temana ya mathomo morena Jesu re ke nna setlhare sa morara wa mmagonthe molemi ke tate lekala lefe le lefe mo go nna le le sa enyong dienyo wa le ripa lefe le lefe le le enyo wa le thenela o re latishe dienyo jwale morena Jesu Kriste ke mohlare o ge re na re le batho re kgomarelang yena re kgonang go yenywa dienywa re kgonang go ba bohlokwa mo pisalomeng ya pele lentso la modimo le re yo o shego ke monna ya sa sepeleng a lailwe ke bakgopo a se rate tulo tsa badira dibe a se sepeletsela ya bakweru sa gage a thabela molao wa morena a o akanya bošole mosegare o yale ka mohlare o o jetsweng kgausi le metsi medu ya ona e tsimile ka mo metsing re matlakala a gagwe a mohlare o tla dulele a matala o tla enywa dienywa ka lebaka la ona re fenya ka baka la Kriste re fenya ka gore re dutse godimo ga morara godimo ga Kriste mohlare o modimo a re fileng ona a o jwala maphelong a rena ka lerato la gage jale ke se modimo a re fileng sona mohlare o modimo o file batho ka moka Jesu o molomolomo a kgomarele mosadi wa bolwetse ba ngope o ile a tlaisega lentso la modimo le re mengwaga e le somepedi a fela le ke ditšheleta ya bathong aya go fitlhela ka lengwe la matšatši a kgoma morumo wa kobo ya Jesu ya bare bolwetse ba gage ba ema jale baratiwa batheletši ba thobela FM gotlhe mo leng gona taba ši molaetša šo maano šia bohlalešiwa kgomana le Jesu o tla phela o tla kgona o tšweletša dikenywa matlakala gago ka seke a pona o tla dula o thabile ka dinako tsotlhe ka lena la morama Jesu a re rapeleng modimo wa rena re a rapela re a leboa kgweding ya bogwa kgopela modimo a ka re šomiše kgwedi ya bogwa o kwešiša papa maatla otlhe go dilo ka moka dithoma ka Jesu Kriste yale ka ge e le yena a le o re fileng yena lefaseng gore ka yena re tle re phološwe ka yena re tle re bone bophelo jo bo sa feleng šofatša modimo a rona tirelwe šofatše bana bešo ke a ba rapelela ka o tee ka o tee ba sa lebile dikgethong ba hlonolofatše o ba lokiše dipelo ka moka ka lena la Jesu Kriste morena re a leboa amen.

0: Pelo ngaka lena le shoma ka tsona e bile gape le bona ma Afrika borwa a fapa fapa neng le tsatsi ka le tsatsi ke nya ka go tseba gore na ge le lebeletse le bona e ke rena re le ma Afrika borwa re sa tswela pele go shala ditso tsa rena morago re sa tswela pele go shumisha megwa ye ya kua morago ye e le gore bo ra golo ba rena le bo kokwa rena ba ba shumisha pele ga ge miriana ye ya sisimane go ba tsona dipilisi tse di be di ka ba di ka fitla ka gore ba shumisha miriana ya fapa fapana ba shumisha medu ya me ya metlhare ye itse le bona e ke re sa shala setso se morago
1: wa bile le ga tete re tloile kudu re kudu le tsona setso rena ka mogore se shala morago.

0: wa o fodisha or wa o phela le di helps tsa borena e be le hona mogho bo re ka tswa ba reng ke o phela in harmony le nature le tlhago ke ka go bo bona re re phela na go etelle so e bile re sna malojana lojana a sa kushisa ga lenga le re ndi rena benya re a kushishi ka lebaka la gore be re le in balance le nature le tlhago jaanong ga neng jatso o bontšha o bonagala gore re tlogele go jala le tlhago ya rena ore o bona re thoma o tshwenyatshwenya ke malwetse a le rong ka tlhago ke malwetse a le goreng ke malwetse a latileng ka sekepe ga se malwetse a borena ore ke a lebelela matšatši a motho motho a sekana le mengwae le ka lang masome tharo o kry-a sete motho sete a na le malwetse a ne a bo di-high blood ke malwetse a le goreng ka sa a borena re a tsebe re a tsebantšhe motho sete a na le mengwae le ka na le bo 55 o ya ka kodimo ka kwa wa ikwešiša ntw ya mohuto o mogaši ke ntho e le goreng gore ke a e lebelela ke yone e le goreng ya o bontšha gore re tlogile ra ya gojana le sa ga borena le rena mola ka mokgwame re phela in harmony ka ona le tlhago ya borena
1: aga thari e ya tile le tlhago e tliša bophelo ka ge e lebolela gore kua morago malwetšana lwetšana a itseng a o fapafapana a be a se ata bjalo ka ge e le gore go be go šomišwa meriana ya go fapafapana ka gore ba tla o botsa baraoa wa bona moriana o goba modu wa motlharo bo o kgona go thuša ka se wa o thuša ka se wa o thuša ka se bjalo ka ge thari e ya tile le tlhago e tliša bophelo ngaka ke nyaka le lebelele gore na ke dilo dife tse e le gore rena re le maAforika borwa re ka di dira gore reke re kgwetse bophelo bo botelelenyana kudu re lebeletse ka fa ditlhareng tša rena tša setso meriana ya rena ya setso
0: motlho mongwe ebile re boela morawang jana ke gata di-stepe tse bedi o boela morago mogaši e re tla re bolela mo meriana ya setso ebile re bolela ka ditlhare tsa setso ka gore motho yo mongwe re bolela so motho a ka no ba ipotsa gore ba nna re bolela ka ditlhare tsela tse e le goreng o tshwanetse o namele thaba ya modimo lle o ye polola o dieng ae ga re bolele ka tseo mogaši re bolela ka thepe ka mogae ka mola re bolela ka lerotlho ka molagae ka mola re bolela ka motšhatšha ka molagae ka mola kore re bolela ka dilo tse e leng gore ka sa ga borena di gona everywhere mo o leng gona ebile re be re di šomiša go dija ke dintšha tsona re be re di šomiša jale ka dijo ke dišebo tša rena ke dintšha tsona re di šomiša jale ka dijo tša di-day to day o ka lebelela dilo tseo ke di tswa mmong tša borena ke e le goreng bereebe di re thuša gore either di re mašole a rena mmele ya tee di kgona gore o lwa kgatlhanong le twatsi tse itseng satse bothatane jo o kare ke a lebelela mogaši ke gore dilo tsa mokhutho o la di sa jewa a ke tse gore ke neng la mafelelo mo nkileng wa ya wa tsena ka mo sekgweng wa o ja matlhatswa ore wa ja matšhidi ore wa ja mabilo
1: aga ka gore le bana ga bjale go ka mmotšiša gore na wa letseba lebilo letlhatso wa letseba na a ka togarawa ke eng e tshana seoe
0: wa e bona taba ka mokgweetswang gona
1: aga
0: bothata ba gona ke gana moo e fela gore re buele morago ko go yona ntho tla e be e le bokgwa wa go phela it was a way of life e be se selo sa one gore ka gore mma motlha ke kwa ke na le mala e re ke diese le se sa gore mma motlha ke kwa ke na le headache e re ke diese le se ae o bo o tshwana le ge re tloga baraoa re ya tloga re ya mmerekong maybe re ya lehung ke no for example ka gore re a tseba memoya e leng ko lehung ditaba tse di dialang ka lehung re fele ka re nono tsea matlakala a eng a morula o tsamaye o sotlha e le re avoida eng re avoida gore o tla boa ko ntse o na le mala ntse di-paine tsa mala
1: dicolitshwaeeabongaka
2: ga re ga dikgwetlho tša go loba wa leloko kwelo botlhoko e ka go thoba pelo a go tlhokege go lebeleletšana le morwalo wa ditšhelete tšeo di bakwago ke go latlhegelwa ke wa leloko go nthišišega gore dithulaganyo tša poloko tša clientele di lefa tšhelete pele go di iri tše 24 o ka šireletša maloko a 13 go leano le tee go netefatša gore maloko a gago ka moka a hlokometšwe ebile go akaretšwa bana ba bararo ntle le ditefelo tša tlaleletšo ka clientele ga o reke fela leano eupša o reka gape le khutso ya monagano lebakeng leo o tlo

0: Botobela FM le go tla gatsa Africa bo romoshate le wa tsebo le bethabisho 87.6 go ba wena o kana pa www.tobelafm.co.za go ba wena wa kitimela fana go kanale ya DSTV ile go 815 go ba kitimela fana go Open View kanale ke 61 go ba wena wa kitimela fana go app ya rena ya SABC plus ke malore o tla re kwetsa go bona motheletse ba theletse re tswela pele le ba IEC go memisong ya le khono re tsena karolong ya bo le sumiti re tsela tshela pele go kwa le go ithuta ka melawana ya maitshwaro re lebeletse ka ga ditaba tsa dikgetho motheletse mogaleng fa ke na le Maleti wa ga Sethole nna ke extra ga mmue le gatong la Kate ga Morwane ba ga Sethole ke tse sebaka se ke le dumedise le go amogela go thobela female go tla ga tswela Afrika Borwa lenaneo la youth ke yona thobela
1: thobela
0: aga re a locha
1: thobela
0: aga re tsene karolong ya rena ya bo le sumetee ke nyaka ge re thoma fa nke le go potse motheletse ka melawana le maitshwaro re lebeletse ditaba tse tsa dikgetho
1: ke a leboga thobela batheletse le tla gopola maloba monyana mola re boletse ka melao ya maitshwaro ya dikgetho re sa butheletsa go le go potsa gore mo dikgethong tse re sa boeletsa go tlo lebelela taba ya melao ya maitshwaro ba tsa karolo ka moka bonkgetheng e ka ba ba amanao le megatlo ya dipolitiki e ka ba ba e leng gore ke bonkgetheng ba o ikema ke tshwanelo gore ba be ba obamela melao ya dikgetho melao ye e sa dumelelwang me mo tshepedišong ya dikgetho ke gore go be le motho o a tlholang le garuru yo e ka ba mo nkgetheng wa o ikema goba go a amanang le dikgetho gape-gape ga a dumelela go senya diplakate le go senya maina a megatlho ye mengwe gape-gape go lefa motho gore a kgethe mogatlho goba a se ka kgetha mogatlho o mongwe ke molato o mogolo lona gape-gape mo tshepedišong ya dikgetho megatlho ya dipolitiki ga gone jale re bona e le gore go ya le ka molao go a tshwanela gore ba ye ba uauetse bakgethi e ka ba go ba gobokantšha lefelong le le itseng e ka ba go ba latelela ka magae motho mang kapa mang ga a dumelela gore mokgatlho wa dipolitiki o re o beakantše seboka sa balatedi ba ona mokgatlho mongwe o ye o senye seboka seo gape-gape batheletse le bona ga ba dumelela gore megatlho ya dipolitiki ge e ba etela ka gae e tlo ba uauetsa ba ba roge goba ba ba bethe gape-gape motho mang kapa mang ga a dumelelwa gore a bolele mokgatlho mongwe gampe gape-gape mo mafaratlhatlheng a tsa leago motho mang kapa mang ga a dumelelwa go ngwala maroga ka mokgatlho o mongwe goba go nyenyefatsa dika tsa mokgatlho o mongwe batheletse ba lemoge gore dikgetho e be tse e leng gore ke tsa bolokologe batho ba tshwanetse go tsea karolo ka palo ya godimo jale ba tshwanetse go tlhomphana kudu-kudu ba tlhomphe commission-e ya dikgetho ka lebaka la gore molaotheo o beile yona gore e be yona e okamelang tshepidiso ya dikgetho ke bontshe gape
0: aga ditlogo di kwagala ebile ke a tshepa gore motheletse o tlogile a topa ka tsebe pelo ke nyaka go tseba gore melawana ye gabotse e tlhotlheletsa eng gore na bakgethi
1: mogatshe melao yana ye e direla gore batheletse ba tla gopola gore mo Aforika Borwa electoral system or mokgwa wa beya puso o re o šomišang o dumelela go phengegišana ga mekgatlho ya dipolitiki ka bontsi ka baka la gore ba lebeletse taba ela ya go kgwetsa karolo e kgolo ya gore ba tle ba kgone go tlisa puso jale ke ka lebaka leo molao oo o netefatsang gore ba tsea karolo ka moka ba dira seo ba sa tshoge selo
0: aga ba dira seo ba sa tshoge selo ebile ke se e le gore se tloga e le se se botse mo e le gore motheletse o tloga a ithuta le go tseba mo nakong e re leng mo go yona ya dikgetho bjalo ke nyaka go tseba gore nna ke ditlamorago dife tse e le gore motho ge a ka tshela melawana ye a ka ikhwetsa a le mo go tsona
1: ditlamorago tsa gona di tloa SK votes. Ena mathomo motho a ka fetjang a sa obamele molao wa digete. A ka go nego a ya golegong tekano ya nngwe le sono go ba a le fisha tsiruto fa o lekana di kipete le sono. Ka tega ba o felele fao. Ke le motho yo a amanang le mogatlo o itseng wa dipolitiki. Boingwadiso ba mogatlo le commission ya dikgetho o ka phumulwa. Gomme ba se kgone go phenkgisanela dikgetho.
0: Ya ke ditlamorago tse e le gore ge melawana ye e ka tshela o ka ikhwetsa e le gore wena di o aparetse. Ke gopela gore re feta ka fa mabenkeleng ga ke boga nna ke tswela pele le lena gona fa go thobela femele go tla ga tswela Aforika Borwa. Ge ba bona motheletse ke gona o sa tswe go bulela sealemoya tseba gore nna ke extra naga moe le gatong la Kate wa Morwane lenano la youth ke yona mo e le gore motheletse ke boledišana fa le Maleti wa Sethole go dule lebeletse melawana ya melawana le maitshwaro mo nakong ye ya dikgetho. Re fetang ka fa ge re boa ke tswela pele le
2: Gare ga dikgwetlho tsa go loba wa leloko, kwelo botlhoko e ka go thoba pelo. A go tlhokege go lebeletsana le morwalo wa ditšhelete tseo di bakwago ke go latlhegelwa ke wa leloko. Go nthišišega gore dithulaganyo tsa poloko tsa clientele di lefa tšhelete pele go di iritse 24. O ka šireletsa maloko a 13 go leano le tee go netefatsa gore maloko a gago ka moka a tlhokometswe ebile go akaretswa bana ba bararo ntle le ditefelo tsa tlaleletso. Ka clientele ga o reke fela leano eupša o reka gape le khutso ya monagano. Lebakeng leo o tlo tlhoka go dira megala ya bohlokwa ka airtime ya 200 rand yeo o e kgwetšago ge o dira kgopelo. Merero ya rena e lefa gabedi ge e ba motho o tlhokofetse kotsing ya sefatanaga ya thuša ka senamelwa, dijo le thušo ya pulo ya leswika. Dira kgopelo le gono go bonolo, a gona ditlhatlhobo tsa kalafo ebile a go tlatswe dipampiri. SMS a thobela go 49202 go 49202. Clientele Life ke FSP yo e dumeletswego le morekisi wa insurance ya bophelo. Kgwetsa dipoelo go online go dirisiwa ditefelo tsa tlwaelo.
3: Setšhaba go nang kgono se imelwa ke mathata tsa maphelo bjalo ka high blood pressure, diabetes, arthritis le gout. Lerumo la madi le kgonthišitswe ke borra saense bjalo ka setlhokiša madi, setiša mmele le simolola kgatelelo ya monagano se e tlhatlhetswego ka ditswaka tsa makgethe tsa maphelo. Lerumo la madi sa letshetswa ke banna le basadi go tloga ka 2006. Lerumo la madi le kgwetšagela Dischem, Clicks le dikhemising tše dingwe nageng ka bophara. Le kgwetšagela ka diphilisi le marothi. Lerumo la madi. Feel the healing power.
4: Bomma kgwebo le borra kgwebo SABC e tlo tshoragana le kopano ya matsetsa mabedi o nyakana le ba ba ditirelo mo SABC Polokwane. Letsatsi la mathomo ke la 13 Septembere o leletsa ba ba ditirelo mafapeng a plumbing, ditlabela tsa gaso, ditlabelo tsa motlhagase, bao ba dirago bogabo dintlong tsa matlhale le thekenoloji, tlhokomelo ya meago le ba goaba ditlabelo tsa meago, difuthela moya wa go fiša goba wa go tonya. Letsatsing la bobedi e tla ba e le kalapele Oktoboro. Go tla swara kopano poledišano lefelo ke meagong ya gaso ya SABC ka Polokwane. Nako ke ira lesometee mesong go fitlhela ka iri ya bone mantapama. Boingwadišo bo tla thoma ka seripara go itswela go iri ya bolesome mo mesong. Tlhatlho ya dinyakwa goba yona briefing session e tla swara ka iri ya lesometee go fitlhela ka iri ya lesomepedi mosegare. Go humana ditaba ka botlalo e kopanya le Pamela Benze ka go romela email go benze@sabc.co.za ke gore PENZEP@sapc.co.za. Gomme go humana tshedimošo malebana le kopano ye etela letlakala la National Treasury Tender Portal ka go ya www.etenders.gov.za goba etela websaete ya SABC go www.sapc.co.za/sabc/tenders. Maikemišetšo ke go nyakana le ba ba ditirelo ba mannete go tswa ka provenseng gape le gore ba be thwi le ka fao SABC nyakago ditirelo di abja ka gona. Molaetša wo le o tlišetšwa ke SABC.
0: A gare salemogo go thobela FM ya lekgotla gatswe la Aforika Borwa. Mošate kwa tsebo le boithabišo metsotso ya re ye lesome seswai go ikele gona fale e reng ya botshela mo e le gore re salemogo go lenaneo la youth ke yona nna ke extra na ga mmue legatong la Kate wa ga Morwane mo e le gore o ka gopola o motheletse gore lenaneo le tlišwa go wena ka thego go tswa go ba IEC. Ke sa boledišana fa le Maleti Sethole ba ga Sethole le sa le gona mo moyeng.
1: Ke
0: gona ke XP. Aha, ya. A re boleleng ka taba ya ye e leng gore e felwa e dirwa re fela re e bona ko dire lebeletse kua morago. O kgwetse e le gore motho o tsena ka mo a kgethelang gona a kgetha mokgatlho o itseng o e le gore yena ke mokgatlho wa gagwe. a tsea di swantsho e le ge a nyoko netefatsa go bontsha motho mongwe ba eta pele ba mogatlho bo go rawa ke nnete ke kgethile nna e ka ba se se dumeletswe
1: awawa seo a se a dumelelwa la mathomo yena mofeti o ba a sa obamele molao wa dikgetho ka lebaka la gore kgetho ya motho ke sephiri ga o a tshwanela gore motho o mongwe a tsebe kgetho ya gago ke ka lebaka leo le ge batlhankedi ba dikgetho ba thusa ba gabo rena ba e leng gore ga ba kgone go itirela ka mokgwa wa go se rutege goba ka mokgwa wa bogolofadi go ba le sengwalo se e leng gore ba sengwala gore ba itlame gore ka moka tse ba di dirang ge ba thusa bakgethi ke taba ye e felelang gona fao e ka se tsebe ke motho o mongwe bele kudu-kudu bašwa motlho mongwe re eletse bašwa gore motlho mongwe ka lebaka la gore kgatelelo ya go nyako dira content la mathomo goba ba nyako go netefatsa gore ba bontšha mokgatlho eo ba e ratang gore ka nnete ba e voutede ba seke ba šomiša a rena re le batlhankedi ba dikgetho re ka se o tseele sellathekeng e fela ga o a dumelelwa ebile ka gare ga lepokisi lela la o kgetha go nna le sengwalwa se e leng gore se sa tswela pele go go lemoswa gore go šomiša ga sellathekeng ka mogare ga lepokisi lela ga o a dumelelwa ga re felele fao ka mokgwa o re beyang lepokisi la o kgetha re kgona go netefatsa gore motho ga a dire tse a sa tshwanelang go di dira molaodi wa dikgetho ka gare ga lefelo la o votela e leng yena presiding officer a ka go lemoša gore o seke wa dia seo gomme ge o ka gwetswa e le gore ka nnete batlhankedi ba lemoga o shetse o dirile kgato eo ba netefatsa gore o phumula ditaba tsa setshwantsho seo ka gare ga sellatheka sa gago a re felele fa go ne le melao e mengwe e nka e tsopolang e e leng gore ke tlhoba boroko ka letsatsi la dikgetho bakgethi ka moka ba dumelelwa gore ba ka apara ba thankgela ka mebala ya bona ya mekgatlho ya dipolotiki e fela balekodi ba dikgetho ba e leng gore ke dikemedi tsa mekgatlho le bonkgetheng ba o ikema ga ba dumelelwa go apara le ge e le seaparo se tee se e leng gore se amana le mokgatlho wa bona gape-gape bathuši ba o tswa mekgatlhong ya dikgetho kry ya dipolotiki ba e leng gore ba thuša setšhaba gore motlho mongwe ka baka la go se kgone go sepela le tse dingwe ba ka tlisa batho ba uwe ka mogare ga lefelo la go kgethela ga ba dumelelwa gore ba ka boa-boa ka gare ga lefelo la go kgetha ba apere mebala ya bona ya megatlho ya dipolotiki o ka dumelelwa ga tee ka lebaka la gore movoutu o mongwe le mongwe o dumeletse go apara megatlho e fela ge o thoma o feletsetsa batho ba o feta ba lesome o apere mokgatlho o itseng megatlho e mengwe le yona e thoma go dira seo bjale e ba e le go roba molao ka lebaka la gore taba ya gore bakgetsi ke ra bo ba megatlho ya dipolotiki e ka ema-ema ya diamašata ya uwa-uwe tsa bakgetsi e felela ka iri ya lesomepedi pele ga letšatši la dikgetho
0: aga ditlogo dikogala ebile ke a tshepa gore motheletše o tloga a thopile ka tsebe ke a tshepa gore motheletše mo a leng gona o na le diputšišo o tswanapa go letša go nomoro ya 086 000 2452 086 000 2452 go na le putšišo o ka botšiša mmaleti wa ga sethole ke bona ba e le gore ba di tsorame ditaba tše tša melawana le maitshwaro a dikgetho kudu re lebeletše gore mo nakong ye re le mo go yona ke nako ye e le gore re lebile go dikgetho ke bona ba e le gore ba ka o fa dikarabo ka moka ge e le gore wena o na le dikarabo rabo go ba kere o na le dipotšišo o nyaka go ba botšiša tsengwe pjano ba ga se thole ke nyaka re tseneng go potšišong ye nngwe ye botlhokwa ka gore re fela re bona mo dikgokaganong tša leago go e ba le di-statement tša bofora na se le le ba IEC le tshegalemela bjang
1: ke taba ye e leng gore nka no re ka ke tsopola ka sekgowa gore it's trending batho ba rata go bega ditaba tsa bofora commission ya dikgetho e na le ramatlhale ba e leng gore ba kgona go latelela go tseba gore ke mang o a thomileng taba ya go phatlalatsa ditaba tsa bofora goba tsa go nyenyefatsa commission ya dikgetho le tse dingwe tse e leng gore di beya dikgetho kotsing ba theletsi ba tshwanetse itemogela gore ba seke ba dira kudubaswa ba itemogela gore pele o ka phatlala tsa ditaba netefatsa go ditaba tsewe ke tsa maleba ka baka la gore re le commission ya dikgetho re itemogela yona taba yewe ya go fora ka ge go ne le batho ba e leng gore ba phatlala tsa ditaba tsa bofora tsa go thwala batho gore ba tle ba re thuse
0: aga ga ditloga di kwagala ke a bona fa batheletse ba thomile go letsa go nomoro ya 086-000-2452 pele ga ge ke tsa batheletse ke nyaka go tseba gore na ke eng se e le gore lena le tloga le se netefatsa gore gore rena bjalo ka bagetsi re obamela melawana ye ebile gape le maitshwaro a rena ke a e le gore a loketse nakong ye re le mo go yona ya go kgetha
1: Commission ya dikgetho e latelela molaotheo re na le bašomi ba commission ya dikgetho ba e leng gore mošomo wa bona ko go tsebiša setšhaba ka gore na ba tshwanetse gore ba be maemong a se gore ba tseye karolo dikgethong go thoma ka nako ela ya boingwadiso gape-gape le go tseba tshepidiso ka botlalo ya ka gare ga lefelo la go botela gape-gape le go tseba melao ka moka ye e leng gore e netefatsa gore dikgetho tsa rena di felele e le tsa bolokologi dikgetho tsa rena di felele e le gore batheletse ba tseya karolo ka bontsi le go tshepa re dira se re na le thomo ye e leng gore re netefatsa seriti sa commission ya dikgetho
0: aga di tloga le kwagala bjalo ke eng se ile gore le tloga le setshwela ka mare goba le sa senyake bjalo ka ec ebile gape le sa se dumele gore rena re se dire bjalo re se dire bjalo ka bakgethi
1: ya mathomo ke gore o sane le bakgethi ba e leng gore ba bona o ka re commission ya dikgetho ke mokgatlho wa dipolotiki rena commission ya dikgetho a se mokgatlho wa dipolotiki re theilwe ke molaotheo ka mola karolong ya senyane ya molaotheo gape-gape kgotlelelano ke ntho e leng gore re kgopela gore batsea karolo ka moka e ka ba bakgethi e ka ba bonkgetheng le rena commission ya dikgetho re netefatsa gore go ba le kgotlelelano re kgopela le setšhaba sebe le kgotlelelano kudu-kudu ka lebaka la gore re laetsa ke melao ye e sepedišang dikgetho gore mang o tshwanetse tseye karolo efe
0: aga ke nyaka go tswa motheletse go nomoro ya 086-000-2452 wa mathomošo motheletse mo yenthobela
5: moremolo ntumelele ke re gotso
0: lelotšha ke nna
5: o sele botse ka mošate
0: go sele gabotse ke na le bo mmaleti wa ga sethole go tswa iec putšišo
5: sentetete mmarena ka moo
0: aga bale
5: le ka mmarena
6: re gona
5: rona le bolela mathobela ga e ke mmapela ke gopela boitsiša mmarena ka tsatsi la di-voting ka tsela ke apere sekhipa sa mogatlho o itseng ke phoso ra ke phoso na
6: aa a se phoso o dumeletse
0: aga aga ba tlogile ba oaraba e re ketse o mogoso motheletse mo yenthobela
7: thobela esta
0: le kae
7: re gona re dumeletšele mmarena ka mo
0: balekwa
7: ke Joseph Manana ka Mothembisa esene ne ke rata go botšha gore na e ka ba wa kgonala ge e setse ke sa kaka ba ka ngwadiša ge ke fitlha moo wa kgonala gore ba ka dira ka tsela e nngwe gore ke be ke feleletse ke vota
0: aga o kwagetse tlhe putse karabo ba ga se thole
1: thobela ga o kgonege ge o paletse go ingwadiša jale ka mokgetse go fitlha ka letsatsi la supa la Agostose o raya gore o ka se kgone go tseya karolo mo dikgethong tse tsa 2020 re na le dišomišwa tse e leng gore re a dišomišwa le gona molao o re o tshwanetse o be le lengwe la mangwalo a latelang gore o tseye karolo dikgethong bukana ye tsanana ya boitsebišo karata ya boitsebišo goba lengwalo la nakwana le e leng gore o lefile ke ba le ba Department of Home Affairs
0: aga di tloga di kwagala o mongwe sho motheletse mo yenthobela
8: dumela my person
0: le kae na
8: le kae papa
0: go sele
8: mama le kae
1: re gona le kae ma
8: re gona le bolela le motsushi Salome Seema ka mokopane mo sesetsana ga Gobodi nna ke rata go di ofa mantšu a tebogo go lena mošomo o le o dirang wa go fatlhosa setšhaba ke o bethela matsogo ke le rolela ke fa ke re modimo a le dire ka go loka
1: re a lebo
8: ba ntima ga le le ditse ya mona a tle wa le mo ga tshini
0: aga aga aga taba tshe di botse tshe le gore ga ba tsheletse e ba letsa e le ge ba rawa rena re khwetsa thuto re khwetsa tlhatlho gona fa go thobela family go tla gaso la Africa borwa ke tete taba tshe di botse tshe le gore re tloga re ikhantsha ka tsona e bile gape re rawa rena re tshela pele go shumela Africa borwa go tlhangela Africa borwa o mo shumo tsheletse mo yentobela re bona le kae
9: o na bona le di mande poka mangkhaile ga mande
0: pa aga ba ga se thole ke ba
9: ke hopela go tshe mo ingwa rena gore a kere ba re batho ba tla ka maga ya rena re se ke ba ra ba khumana re ba tshwenya e le rena ke ba nya ka re ke a tsara ke yo kgetha kwa go kgetha mogatlho mo fe a ke ba nya ke ka re ke khale ba re buja re o shotha o shotha ba tsara na shotha ya ke mo motse ba thamoga hai ba tsara na shotha eng ya le a ke ba nya ke ke ba tlong bitseng ke ba itse ba ke ba tsha ba nya ke ba gapela tsa tsena
0: le kwa ga jetlhe ba ga se thole
1: e fela le ge motheletse a bontsha taba ya gore ge batho a sa ba nyake yena motho mang kapa mang mo Aforika Borwa o tshwanetse a netefatse gore dikgetho tsa rena e ba tsa bolokologi a re feng mekgatlho ka moka sebaka gore ba kgone gore mafelelong ba kgone go refa ditirelo tse e leng gore re kere ba kgone gore botja ka lebaka la gore gone jale ba re botja tse ba tla re direlang tsona bjale mokgethi o tshwanetse gore a seke a ba roga a seke a ba nyefola ba lumisha ka dimtsa ge go tshwana le mokgethi o a sa tswang go bolela o bona gore motlhomong go ne le tsedi o befedišang e fela nna re ka gopela gore ba fetsebe o kwe gore ba reng
0: aga le ko gore ba tlile ka dife motheletso mo yenthobela
5: Excellent, theoretically, to Masala, the Oliver and Hosea, or take the equivalent of some terrible and some flower. Not the proso. I don't come home, Kiba, Banavata, Ruruki, but Maraba, Tamara, Ababu, not the proso, Ovanka, Humulability Pons, who sent to buy a little car, Summa, and my caravel, to buy a little would move away Langamukoti, Nanga, who never for a month, scattered back in America since when Margaret would talk and Manawa Palo, Marvel, the Long City Rao, and the Camona Motava, she feel with it and Aragala, and you know, she's a little bit. Then got to Alamoto, not the post, to put something about Maruna, this was my problem, not as whom like over an hour, Baketa, I hear for a bar, Rakakap and Pira Wood, so never.
0: Aga le kwa gaetse ba ga tshole ba botsisa ba rena ba phoso na ba tla be ba le phoso na
1: taba kholo ya le ka tshipidisho ya dikgetho ke gore go be le dipoledishano rena re le ba commission ya dikgetho re ka se tsie sephetho ra tsiela ba tsiya karolo le bona ba mekgatlho ya dipolitiki sephetho motheletse o tshwanetse a gopola gore mekgatlho ka moka ya dipolitiki e pengkgešanela go tlisa puso mo ngwagong o wa dikgetho e le gore re tla be re tlo voutela makhanselara a re dulang le ona makhanselara a tla bang dikemedi ka mmasepaleng ga mmogo le go sediko e leng yona district
0: aga re tloga lekwagale re ketse motheletso moso motheletso mo yenthobela
5: thobela le kae
0: rona le kae
5: le bolela le mohlakitsa ka matsepane ka mosperance mara ga ya o tla matsetlheng
0: wa kwagala teka
5: ke fela ke bona mo mafaratlhatlheng mo ba bangwe ba re ba sega dipostara mo godimo ga diphoulu ba bangwe ba etla ebile ke bone mongwe a nyaka go wa godimo ga le re mole ba re tloga mogare le nyakisa na e ka ba ke molato wa mokhutamang gore go santse go bodi molato wa mokhutamang ge re bona batho ba dia ka ona mogole na
0: aga o kagetse teka
1: ge o bona motho a dira seo se sa tshwanelang o tshwana le go tlosa batho ka dikgoka ba dira mošomo wa bona ka baka la gore mekgatlho ya dipolotiki e dumeletse gore e ka beya dipolakate go ya le ka molawana wa mmasepala bjele ge o ne le o bona go direga seo o tshwanetse o be le botlhatsi gomme motho o tla bulelwa molato le maphodisa
0: o tla bulelwa molato le maphodisa motheletse o mo thobela thobela
10: hallo
0: le kae ke bolelele mang
10: lebolelang tatomasekela
0: aga tatomasekela putiso
10: re fela re lebelela gore tamo batsa ba re ngwadisa ba re nke le go botsa mathata a lena mathata a rena e re ba botsa ona ka jala sa bua tsa ka mogolo wa tlisa o
0: ya ba botsisa gore ba fela ba etla ba rao mathata lena ke afe e fela ba makala ba sa boe morago ba rao lena le rile mathata lena ke ya le ya le ya e fela ga belo re gonne go fithelela se
6: re ke bontse tsana le yela ya motheletsi ona fitlang gore dipeledisano tsa bonkgetheng le batse a karolo ke taba ye e leng gore a se e tshwanetseng go felela ka nako ya go ua uwetso ka morago ge makhanselara a beilwe go tshwanetse go be le dipoledisano kgafetsa-kgafetsa go netefatsa gore se se tshepisitsweng se a diragala gape-gape le bona bakgetsi ba tshwanetse ba bare ka le morago ba ba boledise gore ka nnete taba yela e sepela jwang e re ke bontshe pele le tse yago mongwe motheletsi go ne le motheletsi o a botsisitseng ka la bobedi taba ye nngwe ya maleba a botsisa gore na ke ka lebaka la eng re beya megatlho ya dipolotiki ka mokgwa wa alphabet mo godimo ga balot e re ke bontshe gore pele ga letsatsi la dikgetho goba mo peakanyeng ya dikgetho go ba le letsatsi le ba tsaya karolo ka moka ba bitswang gomme go a ba le sebokuboku la mathomo wa kgethwa mokgatlho o tla tswelelang bjale ka mokgatlho wa pele le tatelano ya megatlho ka tsela ye tatelano e dirwang ka yona mo tshepidisong ya dikgetho
0: aga dikegole kogala ke nyaka go tlo ruma le lena e fela pele ga ge nka ruma le lena le go tseya motheletse motlho mongwe wa mafelelo le ka re go fitlheng ga bjalo ditaba tse tsa dikgetho di sepela-sepela bjang
6: re setse re le mo kgatong e e leng gore ka nnete e bontsha gore re ya mafelelong megatlho ka moka ya dipolotiki mo letsatsing la maabane ba be ba fiwa di-certificate gomme di-maspala tse dingwe di bile tsa ba tsa tseya kgatho ya gore megatlho ye e tlo tseyang karolo mo di-maspaleng tsa bona ba tsenele go dumela go berekisana go ya le ka molao wa maitshwaro
0: a ga di tlogo di kwagala ka lebaka la nako nna le lena ba ga se thole re tla e gomela gona fa nna ke extra na ga mmoe legatong la Kate wa ga morano go lenaneo la youth ke yona ke re le kamoso re le lebogile tlhe
6: ke a leboga
11: lenaneo le lebe le tlišitšwe wena ke SABC Education le Thobel FM le ka thekgo go tšwa go IEC Thobel FM mošate wa tsebo le boithabišo

0: gona ke modula stulo wa setšhaba sa Breiland ke tate Pitso Mphasa ba ga Mphasa re a lotšha thobela
1: le ratong la committee ya Breiland le badudu ba Breiland re rata go tšea sebaka se re le leboka re le dumediše re dumediše le batheletše ka moka ba thobela fm
0: re a leboga tate Mphasa ebile re le lebogiša ga e le kgono le le keteka mengwaga e le kgolo ya go ba beng mabu ba polasa ye ya Breilanta le kgonne bjang tate Mphasa se se kgonegeile bjang ka gore a tseba gore ke bo magolo khukhu wa lena ba e le gorego ba kile ba kgona go reka yona polasa ye
1: e re re bontšhe e re gore e re ka re re kgonne jwang o kgona wa gona o ka kgwetšagala kudu mo leineng la polasa e ba e bitsa gore ke brilliant or brilliant fo e raya gore go our thinking ke ya brilliant so mara ka kudu-kudu re ka re re kgontšhitše ke gore go o tlhompha seo this visionary bias gore bagolo ba rena ba re rutileng sona e le go botho re kgonne seo ka lebaka la gore go a se ke ka ra dumelela gore go be le disunity mo Breiland ke ka fago se segologolo le kgono a re tlhompha bagale ba bao ba re tlweletse go le lefa re tlo ba re keteka gape ke gore go for mengwaga e le kgolo mo polaseng ya rena ga sankwa ba le o re boetapele ke o boa o feta bo botee re bile re boetapele go botee ande e re ka lebelela feta le lena le ka confirma gore a se dipoleke tse dintšhi tseo o ka khwetšang boetapele e le bo botee 400 years e ke ka fa gore re go ditšhaba ga nke di ithute o re na ba brilliant
0: ga re lebeleleng botlhokwa bja histori ya polasa ye le namile le netefatsa bjang gore le ya bolemoga le lemoga maitapišo a bareki ba mathomothomo ba masomeseswaitharo le moloko o moswa o o sa tlago wa setšhaba se sa Breiland
1: se re lebeletše histori ye le kgone botsobotso re dia thanksgiving gobane ba re tlhoeletše seo re ka re go ke intergenerational wealth bakgalabe ba e ba reka naga ya go rena ba tsebile botlhokwa ba naga ba tseba gore ntle le naga re ka tloela motho le masheleng empa masheleng a felela ba re tloeletse le naga ore re seke ra bolaya ke tlala e be our source of food security e kgone gape e be le source of mo re ka dulang gona of our housing so ke ka fago a re reflecta mo tšatšing la lekgono le rena re tlo ba re ke committee gore the next 100 years re metšhešo gore go naga ye re a tseba gore go e survivele ka nako tšela tša diapartheid mola e le gore go be ba tšeela batho dinaga ande naga ya borena ke gold in terms gold ya gona ke metsi e na le metsi a mantšhi ke ka fago ore re kgone go preserva le jesi e le o realizer ke ka fa ore
0: bonare tshwareleng yole re fetiše mabenkele re tla boa re tswela pele
2: ke go ngwathele borotho bjaka bo na le diamigo aowa bo na le flora
3: yo maoge bo na le flora bo na le diamigo tša ntšhi
2: ke eng diamigo
3: a ke tsebe maore ke mašole a manyane kudu a go tswa mexico ao a phelago ka bogotshong bja gago ke bagwega ba mmele wa gago
2: di swana le mašole ao a tlhapetšang pelo yaka
3: ee tšatši le lengwe le le lengwe
4: flora e phuphuma ka omega 3 o ka itlotša borothong goba o itšhele bogobeng setsekana se sengwe le se sengwe se tiša pelo ya gago pelo ya go e dula e phetše gabotse kgetha flora
5: gare ga dikgwetlho tša go loba wa leloko kwelo botlhoko e ka go thoba pelo a go tlhokege go lebeleletšana le morwalo wa ditšhelete tšeo di bakwago ke go latlhegelwa ke wa leloko go nthišišega gore dithulaganyo tša poloko tša clientele di lefa tšhelete pele go di iri tše 24 o ka šireletša maloko a 13 go leano le tee go netefatša gore maloko a gago ka moka a hlokometšwe ebile go akaretšwa bana ba bararo ntle le ditefelo tša tlaleletšo ka clientele ga o

0: le ke fela liano e tshe o reka gape le khutso ya monagano le bakeng leo o tlo hloka go dira megala ya bohlokwa ka airtime ya 200 rand ye o e khwetsa go ge o dira gopelo merero ya rena e le fa gabedi ge e ba motho o tlokofetse kotseng ya sefatanaga ya thusa ka senamelwa dijo le thuso ya pulo ya leswika dira gopelo le gono go bonolo a gona ditlhatlhobo tsa kalafo ebile a go tlatse dipampiri SMS a thobela go 49202 go 49202. Client Life ke FSP yo e dumeletswego le morekisi wa insurance ya bophelo. Go etsa dipoelo go online go dirisiwa ditefelo tsa tlwaelo.
1: Tata Mphasha ge le kete ka mengwaga e le kgolo ka yona tsela ye ke ditlhotlo dife tseo badudi ba Brilliant ba lebane go le tsona goba ba itemogetse go tsona mengwaga e ka moka ge ntse ba itla ba fosala mengwaga ya e le kgolo.
2: Fetso gologolo se gore itemoelang sona ke taba ya tsela a o sepele ya borena le mo tsuleng e re yang mo re fitlha batho ba borena bao ba ithobaletseng a o tsamayeye e dipula di nele re palela ko ya mešomong ga rena di-fire belt tse gale re di kgopela le ba mmušo re palela ko kwetsa ke thotho tse pedi tse re ka re go na le tsona mara ya boraro kudu-kudu le ya botlhokwa ke taba ya tlhokego ya mešomo mo na e le gore re na le naga re na le metsi re gopela support go tswa go ba mmušo gore go gantse ba re thuke re boele to agriculture re commercialize gore go re kgone gore naga ya borenae e kgone o thusa go fa batho dijo tsa nnete go contributor to country's food security.
1: A re re ruma tate Mphasha molaetsa wa lena o mogolo go ya go badudi ba Brilliant ge le kete ka histori ye ya mengwaga e mekakaka ka lekgono le molaetsa wa lena ke ofe le gona le ya go ba le kete ka mokae le ya go thoma kana koma
2: re nke bontshe gore go re thoma ka iri ya lesome re tlo ba re unveila le monument wa e le gore go tlo ba o bontsha gore naga ya borena e rekilwe ka ngwaamang le gore e rekilwe ke bomang seo se tla ba se re thusa gore in future pleke e kgone go ba pleke ya wattractor di-tourist ba tle ba kgone go bona ore le naga ya borena e kgone go tsenela ke letsene mara ga re moletse wa rena kudu-kudu ko gore go bakgalabe ba ba rekile polasa e se gorego ke bakhumi ba e rekile ka go tlhakantšha dikgopolo ba ba united gore badule ba rena ba Brilliant gore re kgone go tswetsa development mola Brilliant re re ga re tshwaraneng re beng united tse botse di sa tlotla ebile re re go le dinaga mabapi le batho ka moka ba maAforika seo le se bonang le kgono ba re bo Afri Forum ba aga university ya bona ba lete ka o contribute seo se thomile Brilliant se bontsha gore botlhale bo bogolo bo thomile Brilliant ka bakgalabe ba ba 83 ka o kopanela le go rekela lefale la rena
1: aga a e gole Brilliant a e gole tate Pitso Mphasha re tloga re lebogile lena le modula studio wa committee ya Brilliant re a leboga tlhele ke tekeng gabotse
2: re a leboga le badudi le baetapele ka moka ba Brilliant ba le leboga
3: mošat re ba lebogile ka sona sebopego se le bagoro ya mašišimale ba ya go tlhoba sere moletlong wa ka ngwaga wa go keteka letšatši la bogwa bja mašišimale le kgono motseng wa setso wa mašišimale kgauso le phalaborwa moletlo o tla etwela pele ke kgošigadi mosubutsana Audrey Shai wa lekgotla la mošate wa bašai ditlo ramogela mogaleng fa moleledi wa lekgotla la mašišimale ke Duncan Mametša tsotša temane e pele ra leta meša le go lamogela thobela
4: tobela re re ke swa ka se re go nne le se magashi re di bere she le ba tele ka moka ba sa le moya sa tabela FM
3: e ka ba go tloga bola ba ga mashishimale ba swara go moletlong wa ga kangwa ga ba shupa eng go tloga ka yona nako eo le gona ba fetotse maphelo a badudi ka mogoma
4: re le mo shate go eteletseng pele ke mutubikane Audrey Shai se re le tang go se dira ngwaga ka ngwaga ke bo bontsha boikgantsi la rena la setso le go lemosa bana ba borena ba e sa leng ba banyane bo ba ruta moeno le madiro a rena jalo ka ba tsai ebile re le mosate o gopole mogaši gore jalo ka mosate re na le maikarabelo a go ruta bana ba borena gore re tswa mo kae ebile re ya mo kae so se re lekileng go se dira ke go tlisa kgatlhego mo go baswa batswa ba borena ba bannyane ba ba sa leng dikolong ngwaga ka ngwaga re o fitlhile nako ya go tshwana le ba kgona go tla ka mosate le setšhaba ka kakaretso se a phalala ka mosate ba tla oketeka le kgoši ka gobane motshwana o re lentse la kgoši le agelwa segora
3: go fapana le mešate e mengwe le beakantše bjang le tšatšing la legono
4: letšatšing la legono e ke bolela le wena jalo wa kgatlhampana ka mo cultural village jaaka re le mošate wa mašišimale re na le lefelo leo re le abilego le bitša gore ke mašišimale cultural village moo re tloga re bile goba re lekišite mafelo moo batho ba tlo fitlhelang gona ka iri ya bolesome kgosi ba tla ba bana le bathakana le bahlomphei ka moka le baeng ba bona ba ba ipaitileng moo ba tla ba bolesana se re fitlhela gore ke briefing session community le yona goba setšhaba kakaretso tla ba setlhakane ka kwa mošate royal palace ka bo kgosi gadi mosubutšane šai go tla ba gona le breakfast gore pele moletlo wa rena o thoma ba tla ba bare ba kgoša se sengwe ebile go na le dipelo ngwao re ilo kea sepas kea rena ditlo thoma motseng o mongwe wa gabo rena moo ga mašišimale re utang gore ke kwa motlhabeng itla phatwa mašako na le dinana la ke re di beileng
3: le re ga se fela go keteka bogwa le setso le ba le dira eng gape sa go ikgetha
4: ke re se dirago sa go ikgetha mogaši ke tshedimoso kudu re le gape re gopola gore mo malobanyana batho ba go tshwana le go na le tlaiso kutu ya bana le basadi so kgošigadi ya rena mosubutšane šai o tloga abile boto fase go lemosa setšhaba kudu banna gore ba na le maikarabelo a go sireletša basadi le bana ka ge tlhoriso ya basadi le bana e le tshoba boroko ebile e mokgwathile ke bolela bjale kgošadi through foundation ya bana ba ntšhitše sengwadi se ba tlogago ba gatelela kore basadi ba tshwanetse gore ba bolokege ba tsweletse ba kgona go tsamaya ntle le go thoga goba eng ka baka la gore re setšhaba wa re le naka kakaretso re tsweletse
3: le memile bomang go ba karolo ya meketeko ya lena le gona lena ge le supa ona ngwago mosa wa bogwa le dira eng sa go ikgetha le tumekang ba bang banesa dipula ba re ba gopela pula lena le dira bjang ge re ruma
4: ge re ruma le wena mogaši rena re tloba re bina segapa le dinaka ba re ba memile ba go ikgetha re memile molekgotla thetisi wa ntlo ya magoši mo provenceng ya rena Limpopo mohlomphegi ule Joseph Shai go na le borakgwebo ba re ba memile go le bona ba tla ba ba le gona kedilo tseo re tlo ba gore tisa ka mo mošate taba e kgolo ke gore re tlhakane re le re setšhaba re kgone go itšhana saindong e fela le go lemosa bana ba borena gore re kgotshwantse re kgantse ka setso sa ga borena ka baka la gore mogaši batho ba bantši bane jate ba tlogetse setso sa bo bona
3: dikwagetše ka baka la nako re tla tshwanela ko gore ka nnete re di re begegana fa e le go moleledi wa lekgotla la mošate wa mašišimale ke tate Duncan Mametša mokgobane re lebogile le ka moso re lakaletše mahlhase le mahlogonolo meketekong e leng
4: re lebogile ngwana kosi ela e re neele
3: ka nnete tobe
1: re namile re romile la tlhoko la tsela la mesong e le o le tsweleditswego fa ke motsweletši Silione Ntleko motsweletse mogolo shivo masham a itse motsweletse petiši ke mmapitsi botlhoko nna ke matumisi kuba
3: ba re tloga fa re ba ditabeng ja iri ya bosupa ka mmiri wa diralo go ba o tla shutelela setlhopha sa Monate Breakfast ke maleswane banyala letswalo la matewa magashamodimo shiwe e bana mafelo a beke a bolokegilego.

0: Happy, happy, happy, happy birthday. Ke tsapa gore o tla ipsina ka letsatsi la gago ka moka ba ile gore ba kete ka letsatsi le.
1: Ke kwile ba re wena o tlile le kuku ya monyanya mo mmerekong tse le gonele. Gape gore motho wa gola re bona ka o kwile ba re ke tla o tlala khekhe monna ya tsai kae tebse.
0: Eish, wa tsware ke eng? A ke a tlhaetsa.
1: Wa tlhaetsa.
0: Ke a tlhaetsa.
1: Wa tlhaetsa o re o shara ka ntshiki. Gape go na le o tlhaetsa go na le o nore. Tebzeni tetle le honele o sharaka ntshiki.
0: Ai no, kore watswari king.
1: Ke tsona ka moka.
0: Ke tsona ka moka. Kore lenyaga ke ile ka re ga re tsoka ra ke te ji serious ne.
1: Mm.
0: Karai man, watswari ka botsi wipe the ya guys na. Mm.
1: Mm.
0: Ai ke bona ra ke te ji serious.
1: Ah wa lena ke bona ra o ji serious.
0: Ah. But we know but we ba shit ba kitika tetla bana na matswalo o tla bona man. Go ba busy man.
1: Ke nyaka lor lwena ngwa go tlang ga e ba o nyaka nna lwena re ba gotse.
0: Mm.
1: A hiri nna yo tshe ke skima batho ba ile re ba tije serious.
0: Mm.
1: Ke gopela lwena o thomo o sekete o sekete.
0: Ga
1: e ba wena o tsebo re o sekete jwang ka moshupuloga kwa moswa le ka moso. Re na le mokotleng wa moso kwa re ruta mbaswa gore ba sekete mashele mashele ga one ke go gopela tebe.
0: Ai bona ke tlo bia ka cha ke tlo bia ka cha re itukisa tsa fa o tlo ba re bolela tsena fa le Godfrey Power o tlo ba re botsa gore na just petit petit se pela jwang ka baka la re a tseba gore ka mo province ya rena Limpopo re tlo ita mogala moelo mo ntwa di fatana ga so o tlo ba re tlhalosa tsa gore na
1: ke se pela se. Bana ba go mo ba libile thabo.
0: Ei.
1: Mori.
0: Mori ya we.
1: Khotso.

0: therapy.
1: Ay, Bashimani remix.
0: Bata go pota popotjo mucho
1: mo. What a go pula jane share di go tsa gagwe.
0: Ma Eli.
1: Ke bona le TK.
0: Aga. Ay, be le na go tsela man. Be le na go tsela man. Rips ina rips na ka mmino. Ke bona metsotso ela ke le so metlhano fela go itjela go irela rena ya bo seswai. Ke se ripa sa bobedi sa monate breakfast ona fa o thobele FM mo shate kwa tsebo le boithabi show. Dumela ge lo re go ona o bulela se ya le moya re re. Dumela ndumela ndumela. Good morning.
1: Dumela ndumela ndumela. Ah, wakani tiki yone re ofile botse ba shimane remix bojo mojo featuring TK at amale ma eli. Tebzen ke gopela Janesh a re dikoshe tsa gagwe tsa lekompo.
0: Yeah.
1: O rutile go ba o tsheri go tswa go bojo mojo.
0: Yeah, ke ba bantsi go lebella batho ba sona Master KG le ena o ile a bolela phatlala tsa gore go lebella batho ba sona bo bojo mojo. Bojo mojo o bile le kwe 20 kudukudu go batho ba sona bo Master KG.
1: Mm.
0: Wa lebella batho ba sona bo Hit Boss. Kamga na bona ba tlotleleditswe bona fa. A botswa tsore ke ne go fela ke putsha putsha gore ge ke lebeletse le kompo ka mogoelo re le
1: ka go.
0: Le se pela ka gone. Gore ge batho ba o swana le bo bujo mujo.
1: Be ba se gone.
0: Ge be lo ro ba tla ba sa phela le mo lefaseng. Ka be go le jwa.
1: Ya no, eh tebzeni ke yone ruru sware tsona re a tseba gore tsena ka gare ga monate wa tsebo fa ile gore re le ka tlhagaleloganyo ya gago bja le ka motheledi 0600 245 2086 0600 245 2 ke mo ka tshwarang ka mogala ga e ba wena o nyoko tsa karolo go monate wa tsebo wa re botsa gore wena ke wena team tebzeni le go ba team laelo wa tsa tebzeni pele re ya go monate wa tsebo re sa emetse megala ya rena 0600 245 2 Tebzen, mo gare ga beke mo.
0: Yeah.
1: Ke bone ba re go tlo ba le molao ba sa le gare ba o meka meka ba

0: ba le ka fale ke bone ditlhopha tsa go fapana-fapana tsa mmino wa setso ke ba e le gore be ba diragatsa ka fale bela gore tlogele re ipsena kudu ka letsatsi la bokgwa ka kua tikologong ya gamphatlhele ba nna ka kua go la seleteng ke ipsenne kudu-kudu re jele dijo tsa setso wa tseba gore keng re ya godimo lefase ke no ba ke sa tse rona wena laelo di sepetse-sepetse jwang o bo ipsena kaeng bo apereng di tsamaya jwang
1: wena nna o batho ge ba nretse ba re ke mekwena ebile ya tlhaka moro ka metsi ya pula nna ke gadi ya batlhaloga ka di-24 tsa kgwedie ya lewedi re be re le mosubaba rena bakwena ba ile ya letlhaka moro ka metsi ya pula re kgopela pula gomme pula ya dirang yana aga ke ke dirileng nna ke dirileng nna re le kae mosubaba re re pula ene moletsi bana ba kgosi ga bo a boraro wa nkwa re keteka mengwaga e masometharo ya go busa ga mmosoo wa bakwena kua moletsi re tsene ka kwa go monate wa tsebotebzene re na le kwena
0: ba gona ba jea karolo ba rena
1: ee ba gona ebe ke ba leletse fa re na le kwena le tshepo ke ba le gore setshe le kgone le ba tlo tea karolo go monate wa tsebo re sa ya go bona ba rešitse kwa wa motseba Jonas Kwankwa wa motseba
0: legend
1: ge re bolela kajwate ka dikakapa tsa mmino re bolela ka bona bo ntate Jonas Kwankwa ba tlo re fa remix ya revic jazz remix ba re he morwa
0: go morwa re tlo ba re itukisetsa poledišano gape-gape re tlo ba re boledišana fa le
1: Pamela
0: o tlo ba re tlhalosetsa ka botlalo ge e le gore o moaba ditirelo service provider tla o ka gore na ge o nyaka go šoma le SABC go lena ba e le gore le na le
1: dicompanyaoaoretendera ba tlo o kosiša ga e ba wena o motho wa ditendera
0: fo o nyaka o bereka le rena
1: kaoaleeaotle o motheletse
0: o tlo o theletse gore na di šomašoma jwang go tlhokagalang gore o feleletse wena o tlo o bereka le rena mo SABC ge e le gore o moaba ditirelo dula o theleditše

0: a tsena mashamaita bo go ne le pika letswa lengwa pega letswa le go mo fela le marumo le a tswelela mo go nwa ntshi le kholo tokolo sa pela bela ga kisha ra mo go padi batla motho bo putiki mpenga ngwana a bo ngwane nya o tla matala ba re matala go ba dina dimela ba challenge ba rena ka moka moka moka le na go tle go temole ka ba le le gona ke sa buile ba ga ge shu ke sa buile ebile ke a leboga ke leboga the go ye le fa go le nane o le le na bona go ke a leboga e ke te ke lebelele ke e ba le flomore shuma e are e re a shuma o le gile wa challenge le nane o le tlo le tsa ke Dr. Moloko mashama e tle ke ena mo ema ga ge shukela amogala ka moka le na ke nyaka o leboga la elo ma tlo ke nyaka o leboga le dog tips and ke mo rwa swa foka sebele magagesho ba re le ma tsama ita bo nna re itlogela mo go mo tloga mo itse ya ko wena o tla go ga jalo ba ofitela ke beta iri ya le sumi ge beta iri ya le sumi re bitse gape mirwa ka sebele ya tira ga le go a lo le tla go emela mo netho ke mo ga fetsa itse a fa Mr. Weekend ka sebele pet mo re lu ke bona ba tla ba tlhoka mo jolo tlo sepela ka tshwanela ke nya ka gore go bontsha gore ka netle nane o le la thekwa tsara mo
1: Shoprite e tsenya matla ka gara spatshe sa gago. Ka lenane go laketa pele la dituo mo Mzansi. Ka dintlula ka cha extra savings se di feta go 5,000 beke le beke. O kantsha bokgoni ba gago ka moka. Wa hwetša extra. Ka dintlula ka jebelo ka 5 kg ya di frozen mixed chicken portions cha Goldie goba Farmer's Choice ka 199.99 80. Le 2 litre ya Excella Sunflower Oil ka 74.99 fela. Dintlula ka tse di kgotsegela mabenkeleng ka moka a Gauteng, Mpumalanga, Limpopo le Northwest. Go fitla ka di 11 tsa Oktoboro. Thoma go swa ba ka di extra savings ga Shoprite fela
2: are re re re re makotishuwe
3: na go ya wena o re are re re re makotishuwe ona le lekhodi le le re are re phone shiwe le o tsa phone ya gago lekhodi le nyaka go senyetsa step sa lenyalo wena o tlo feletsa o re are re re re le mphelegetsenye a ke re bana o tlhoka go hula case are re yeng ge kwetsa theft cover ya MTN device insurance etela mtn.co.za MTN device insurance underwritten by Santam MTN kona le melawana le dipielano
4: data ge ba nyaka go ikwa o thabile go swana le nna o sena malwetse o na le mafolofolo enwa imina jew tsweletswa sa go fa mashole a mmele matla magonthe mo Afrika borwa go tloga mengwageng ye masomepedi imina jew e go fa di-vitamin di-mineral le amino acid gore mmele wa gago o dule o šoma gabotse o ka thopa masheleng a kgwedi ka kgwedi go setiši sa gago sa mmamoratwa sa sealemoya letsetša 012-546-8937 goba 072-595-0198
5: ke Samsung AO6 MPIO
6: ee ke kgumana ga Ackermans ka phone jam
5: bra waka ke phone yam
6: sa
7: ana o ediša bjang ke kgumane le Samsung AO6 ka
8: phone yam
7: go tloga ka 212 ranta ka kgwedi goba o itopele yona ka cash ka 1699 fela o boloke 300 pakisha kwetša ya gago le kgono ga Ackermans go na le melaona le ditielo
0: go bjalo magagešo go bjalo ka nnete lebakeng la bjalo ke nyaka go namelela le lena bathelee ke letšati la medirodiro ba tseba medirodiro ya rena ya go fapana-fapana ke ne ke duma gore dilo di le sepelele ga botse magagešo ka mokgwa o le di bjakantšeng ka gona tšatšing la lekgono ka gore se re a bona magagešo gore kgwedi ya bokgwele yona se ya felelela gape mamotha ke la masomepedi tshela e ke le masomepedi tshela kgwedi ya bokgwa le yone ya fela bangwe ba kgethile gore ba kopane le go gopola bokgwa ya gabo bona wa tsewa dinageng tša gabo bona dinakong tša magoši dinakong tša borekwa dilo ke di bale ka tšeo ke kule ba ka kua mašhitšhimale ba re ba tsaba ba le gona ka kua mabung a kgoši ga dišai ya go keteka le go keteka ga botsebotse bokgwa bja bona mo baleng gona ka kua kgausi le bophala boro ka kua go tswa ka kua sena ba rona ke kule gore polase šile nna re ole re obitša preilanta ga o tsele mmorogong ga o tsele kgono ga tshege mamotha ba re ke a mabotlha ee lefelo la lela brilliant ba re ke polase eo e fetšago mengwaga e le kgolo bakgalabele bakgekolo ba ba ileng ba reka lefelo lela ba re le kgono ba keteka ba nyaka go keteka ba bakgala ba feta masome a seswai le metho e meraro ba ileng ba reka ba tla go botsa le bona ba re ke dipolase tša borekwa e ke ba tseba bakgalabe ba le bontsi bja bona ke bomphaša bo potona bo ramaphakela bo rapoo bo seanego bo morerwa bo magato bo mashama le ba bangwe le ba bangwe ga mga bona ba ra bona a tsotlo ba iphina iphinene ba tokwa ba tokwa iphinene le mo lo ba le hona ba go go vembe ka kwa ba moletong wa ba Aisha no ba rena ba para para FM ba re la ba Royal Heritage Festival itlela pele gona ka go marage show mathatse le mathogono le go lena ka moka ba bangwe le ya dikrekeng ka kire e ke bone ba bangwe ba se tshwa fitile ka kwa San Angel Zion Christian Church wa la Moria ba go ba re re sale ditseleng re a tsena go se we kae mashama ita buku re ke mo gela ba thuka moka marage show nna no la bona le ba le ratsa Dina la coche que mangelo y va para que WhatsApp tamaga un chuchanale.

0: kopana ka botho go jela mathata makaka shu a re pelele sa ruru a re pelele wa ya wa ya the thing will go to ala thana le mangele ho kwa re he motho bo mashama ita bo bonile go fita kwa ka banyaka ka le go shengwe kile a buti tsha rena ge o tsena ka logodi mo ngwanaka o tantse bana re taba re le machutu chutu re le ba bantsinchi ba gile ra toga le fatsi le o ta re tse bana ngwana rena go fita ka logodi mo ke putu she batho ba bantsi ba e putisha yona mashama ita bo go he ka go le batho ba go ga e ba bangwe ba ba buti ba re
1: hey we are guy re ke no
0: ke bolela ka mangelo a rena a ile nga fe a phela pele ga rena magaga shung ba ta ba ri bitse ba ro ba ka letso ba re tanke e bona tsa ke no re mo o ke mala i shangwana wa batho dididita

0: Railway Furnishers. The price you see is the price you pay.
1: Re o nagana gore o ka se kgone go lefa ramolao, nagana gape. Clientele Legal e rulagantse ditirelo tsa maemo a godimo a tsa semolao ka theko ya fase. Merero ya rona ya go fapana e akaretsa tshireletso ya gago, ya molekane, bana le ba lelapa ka moka. O sireletswa go mathata a selegae, bosenyi le go amega mošomong. E ka ba ditaelo tsa tshireletso, go tlhokofatswa ga bong, tlhalo ntle le ngangišano, goba ditirelo tsa go fokola. Ramolao wa Clientele Legal o gona go go thusa. Ditirelo tsa rena di bonolo. Letsetsa ramolao wa gago mogala goba romela email gomme o tla ikgokaganya le wena. Merero ka moka e akaretsa tefo ya beile go fitlha go 5,000 rand. Ba Clientele Legal o hwetsa keletso ya semolao ka mogala diiring tse 24 ka letšatši. SMS a thobela go 45135. Ee, 45135. Clientele General ke FSP e dumeletswego ke morekiši wa insurance yeo sego ya bophelo. Bona dipeelo online go dirišwa ditefetso tsa tlwaelo.
2: Ditoropo tsa go fapana, dinako tsa go fapana, bophelo le bjona ke semphete. Empa leano la stokvele le swanetse go tswela pele, mme ditho ka moka di kgona go lekola tšhelete go FNB app. Mo go bulang account ya FNB stokvel ka tsela ya digital, le le kae go bakae, le kgona go bona mmogo ka tšhelete e tsena le re tswa ka nako e tee.
3: Ke ka lebaka la eng tšhelete e swanetse go bonwa ke motho o tee fela? Ka account ya FNB digital stokvel, ditho ka moka di ka bona mo tšhelete ya stokvel e yang gona ka FNB app. Fetogela go FNB logo. FNB, thuse fetola dilo tsotlhe. O na le dipeelano. FNB ke karolo ya First Rand Bank Limited. Mo wa ditirelo tsa ditšhelete le mokitlana wa semolao.
4: Shoprite e tsenya maatla ka gare ga sepatšhe sa gago ka lenaneo la ketapele la dituo mo Mzansi. Ka dintšula ka tša extra savings ya di fetago 5,000 beke le beke, o kantšha bokgoni ba gago ka moka. Wa hwetša extra ka dintšula ka tšapelo ka 30 pack ya mai a magolo a Right Bread ka 69.99 le 500 gram ya Rama Original 70% fat spread ka 27.99 fela. Dintšula ka tša di hwetšegela mabenkeleng ka moka a Gauteng, Mpumalanga, Limpopo le Northwest go fitlha ka di 11 tša Oktoboro. Thoma go swipe ka di extra savings ga Shoprite fela.
5: Batamela ke bete step go bane sa go sa ke le rolo lena le onde.
6: Thobele FM, mo shato go tsebone bo ithabisho.
7: O tlo be ke mola ya re ga ke mo tloba ra bona eng ke be di piri di tsiba ga botsolo di no ga re mo wa se di piri ke makationing ke re he. Na me lo rao hape go bona bana ba tshalana mo rao ke bana ba nna ba le ba re baka ba re sa ka koloi. Lo tshele tsela nane wala mashama ita bukuri ka a wena. Tabeka ba a ba tloma ne ba magaja ba re ba tle le khung empa ba tloa le khulu se tshile fela. Shibele ba ke tima ka dikoloi ba re bo tshele tsa mashama ita bukuri. A go bona ya thole.

Jo Johnny le khwatse go dira kwa LGBTLA le ena re a leboga o sa tlhile tse bela FM ya le go tlhagatsa la Afrika Borwa so ga nationaleng la o tsaka motho go tsene ba mmitsa bra lucky to uli TV arwo le bona ke sepela lena la mmona ke mo hatla ka ke mo ghetile ke mo rata ke mo ghetile a ra ba setsana ka mo ka ba khubukana batho ba makala ba rena ba nka nano khetswano.

0: Ke bo bolang ngwa ona ibile ke bolela ke re o skela le skela la mpotsa ka lena ba le tjopalelwa ke lenyalo re o tjopalelwa ke lenyalo motho mongwe lenyalo le padilo a ke re wena ke ra gore wa tie ding sepetso sa gore a ne na ke nyale gore ke ne ke motho ene o re ntlangwe o kushitswe ke lenyalo botlhoko a felela ja ra ke sa itsena ke di ora gore na go se go kgetha go senyalwe go ba go senyale o le monna ke se poulo na go ba ke se peto se o mothlomongwe a sina le ka molato se leseng motho o ikhethela motho ke se motho a ikhethela go sona na ke se ke se butsisha go ba ge so na go senyale go ba go senyalwe ke se poulo go ba ile ba se peto se we se sina molato se motho a ikhethela go tsona na o ska taka ntshata ba ile batho ba ba tjo boya Yalo di Bapa legend, Sky Takan Chali away. You work with Legayon, Kunuka, Mutra Saganyala, Asaka Tanagara Lignalo, eh? Ocatora, you didn't like Yal. Omule and I showed Lenan Gassignal. 086 000 2452. Get a good number in Gabriel Panapi, Papa. Mutilla to Dimela to Amrel.
1: Hey!
0: Nobody!
1: Alors ba di bugwe mwa ere go na le mhute marabe ya dikhope.
0: Go
1: na le khope tse di le gore di dikhope. Wa ba le khope tse di le go ke batho dikho. Ba ba tse le dikhope ka baka la mushaburi. Ere ba tsadi ba ke mhute le bedi go di go ba le tsadi wa le nyalo. Ye monna a ke go go botsoga la 5 5 I don't merekela. Ya ba le mosadi ye le gore ke maputa di tsaba ile gore ga monna sa re ke mo tsena tsa ga rate. O she sha fa ke ba nna ba di foka la pelala ga go bona.
2: I'm not a problem. Ke tla di ba le mongwe e le gore ngwafa a tlo tlhokomela
0: ka mantjwa mengwe go nyala go ba go senyale ka letlha go le lengwe ba spoilo nyana ka letlha go le lengwe e lukile
2: alala mkhulu
0: go kwile ke nana re go kwile ke nana re go kwile buti o sa tshele ke thobela FM le go tla ka tshola Afrika bo re tla pele nale lena magage sho e re mpile re tla pele ka ba ba go ngere no
3: ntse bo khori ba ga go bile ka sampe le spa with 80% off kiri shumisha cha Nutrifresh kitchen essentials go re ke di tshole jo go swana le 700 ml all gold tomato sauce ka 32.99 o buluka 7 rand go ba 400 gram cool baked beans in tomato sauce fela kantle ga light le me huta ye ingwe rikeje pedi ka 30 rand o boloka 6 rand ditokoje di wotjagala ho fitla di 6 October re stoko sa salogona re spa fela hone le dipielo Sechaba go nankhono simola ke mathata tsa maphelo bjalo ka high blood pressure diabetes arthritis le gout le rumo la madi le khontisitswe ke borra science bjalo ka stokisha madi sitisha mmile le simola gatelo ya monagano se hlatletjwego ka ditswaka tsa magete tsa maphelo le rumo la madi sa letsatswa ke banna le basadi go tloga ka 2006 le rumo la madi le khotagala discam clicks le di chemising tse dingwe nageng ka bophara le khotagala ka dipilisi le maroti le rumo la madi Feel the healing power.
4: Formula ya mang methe le hono ere. Le sia le tee times go la gararo divide go bala ga 0 plus smoothie se tee se fatlhong. Because go change di aparo ga bedi pele ga mosegala. Hai, le ge a khamentse go fa di rompa se pedi ja masia tsa 100% cotton ga 120 rand. Ka se sentjola kae. Ke thuso ya bohlokwa. Go ba plus more fela. Tlhakanya ga be le se baby of the year e buile. Ka meputso ya 150,000 rand. Tsena la go ackermans.co.za. Ackermans, re rarolla di aparo tsa go matsatsi ka tsatsi. Bona le dipeelano.
0: Mujele jo antu meke mulete o ngwadile tabe engwe xiya ke tona le go kwana le yona na. O re lapa ke motse. Khome motse. Ke mosadi le bana ba gagwe. Le monna le bana ba gagwe. Ya le wena o khethang gore na ke nyalwe. Na ke nyale. Ka motho ba dutse ka ona taba le ka motseng na. Taba ile ka motseng wa taba ile ka lapeng na ba o taba o di a eng. Hey guys. Ata ke hore fela botsheng ya mathematics e fela ba tlile ke ba di araba di butshe di biale ibile aba di ikwe ba kitima ka tsona ke le botsa nnete ibile re a leboga maga ke tsoka mogoli biang ka gona le a bontsha rena le a bona ona e fuka e ya ka o mo motho le jo ngwa di le mo letagalana la Facebook a thobela ke nna mmatshweni kwena selolo thobela Dr. Mashamaidi go nyala ke sepoulo ka gore go se nyale ke sepoulo ka gore monna o monna mara ga o nyale ebile ga o nyale ga se sepoulo ke gore mosadi o emela monna gore a monyale o ya ke amokwa go banna le tsebe gore o na le basadi ba ba leemetseng ka montle ba geso le tsebe gore o na le basadi ba ba lebeletseng lena ba leeta le tlile ba nyala yale le sa ba nyale e ka no sebe sepoulo ka baka la mo mosadi e ka no sebe sepoulo ka gore motho wa modimo o emetse o re a taa nyalo yale a kry rera mmoleditša gore ae nna motho wa modimo a ke nyalo a ke nya ke lenyalo o moso ke Vincent Matshwene tšhoko a thobela o se nyale or o se nyalwe a se sepoulo ke kgetho ya modimo ga gona motho o a sa nyakeng go nyala goba go nyalwa ga gona motho a sa nyakeng go nyala goba go nyalwa e no ba gore modimo o tseele sephetho se a sebega mokgwane uwe ke nna mmatshweni mo ganong ke rialo o mongwešo ke matome charles monyala a re go tsong Dr. Mashamaidi aowa go se nyale ga se sepoulone e no ba tsela yeo modimo a kgethetsego motho yona gore a be ka gona e bana go se nyale ke gore modimo o rile wena o se ka ba a nyala modimo o na se a se tsebang ka wena e o mongwešo ke lesiba Dr. Mashamaidi go tsong lenyalo ke motheo wa lapa wena o se ka re tlhalosetsa lenyalo o rena ke nyako tseba nna motho a ke nyale o raya goreng gape ba bangwe lenyalo re a letsa ke re ka ra lonana o lokile o sa thele ke thobela FM le go tla gatlhola Aforika Borwa nke ke re pele gage ke tlo e tlogela ke e gatloa ke tsebe o motlesho le ena ke ko ona goreng dumela mo ka gona motho motheledisona o amogela dumela thobela
5: Doctor Moloko wa go tamisa
0: a re lotšheng papa
5: legaetsa
0: sa mo re gona re le motho mo o rile motho mo o ntumetse meleje mine a re go rumela ka so rumela ka rawa ma tshe ke monna o da ba tsa ba rona o tsanjwa e ka
5: ke tsiba a bo tse mo lokho
0: tobel
5: mo lokho go senyale mane rawa gona a se itlogo a se phosho ka re go go se itire ka lefapeng le lengwe mara wa bo e fisha ke nka re ke le monna ka ga mo di go me ka dula ke nnoshi
0: wa bo e fisha e
5: go be la e ke e go be la ke tsha ba ke ka be la ke ba thoba nshora ga o khona ga le mologo re ke ya ge wa go dule mo la ke dule ke nnoshi go me ba thoba o lebeletse o phela o tswa le jo ge ke tswile a o nya gere ka mogomo
0: le ba sadi ba ba nya ka hore re ka o boledisha ba palla go boledisha ka hore ba tshaba o tsena
5: ba go tshaba o go tsena ka hore ne e go le motho o re tshaba ba thogape o ka se dilo no se mo lokho tlo go ipisha ba
0: go kwile ma tsai go kwile mo nna ga se ka le bo o tsentse tsobela FM le go tlaga tshola Afrika Borwa ba tseletse maruru mae bana ngwana mo shalela ka fase bo mae ba loyana ba re ba loile phiri le mmamotha phiri ya ona e sa thotsa ya malaba go tshe phetse ka mana phetse go bo nka ne ke bona gore lenano le la le go le fitile ka pela a re gore o kwa bus o ka ipa a re gore o kwa bus ke go mucha buje de phetse ta mo go buche position ta mo go buche position Mr. Weekend go mbujona mora mo rudu go kare ke na lo wena ka mo ke na lo kile go xa mathomo etse ka ka ka tshijo ka wa mo fase ka sa gona o bolela o ka dia
6: ke tlo la e bile le batse ba ka se go rolo we
0: ei
6: ba tsama mo kholo kwae
0: ya ya la ya bole mo go bula pet ya bole mo o nna go tsheng mo tshikile a re ge thoma wa tsaba ya tshikinya batho ba bantsi ba ya tshikinya le monno ngile ba tona kholo ka mo province ya rena re go tsheke rata ka pelo ya ka ka moka yo pala ke le khalaka la mogodu pleasure e ke botlhagane le ena ka kua ge re ketse ka letsatsi la bogwa a thoma o namela stage a tshwere lefetho le lengwe le letelletelletelle ka bona stadium se emelela ka moka ka re ba nnagane mosadi o a re ke lorile ka re botsa onkapešapala monwana ba theletse ke yatso ge ke tswa mo ruto tsena mr weekend le mokwele botshele botse kwa uthane a kere dilo ka moka
6: disepelaebile
0: o sutile mana o sutile
6: nna gape motho a ka lebelela a jagile o ka sempane botse gape ke le kuzumela
0: sediwe batheletse a sea ke yena ore se ka ntsebelela o ketima o kata sentsebe botse le kuzumela keng
6: Ich
0: bin mir leid, ich muss noch
6: ein
0: Tattoo. Oh, weil es ist. Oh, das ist auch immer.

0: tsebo le boithabiso.
1: Tobela FM ke lagae la mmino wa setso. Goro ya polelo ya letswele. Ebile ke sekolo sa thuto ya bokgwa. Tobela FM, mošata wa tsebo le boithabiso.
2: Na o nyaka wa aga yore ka professional empa ga o tsebe dinyakwa gore di bitsa bokae. Via projeke di atleng jago ka pila material ya cash bills go tlhatlha ka mogwane. Kgetha go diga bišiše 20 tša mahala le tša go lefela tša go paiva tša go tile le tša go tšhomoša. Gape reka polane ya go aga dintlo go mo khumane le pele ya material. Ka metsotso khumana lenaleo ka moka la ditsweletso tšeo ka di tlhokago projekeng ya gago ya go aga. Etela cashbill.co.za wa aga botsana ka pele ya material. Cashbill.
3: Hey, wa tseba ge game e le boima mongwe le mongwe bonyakana le bonyatsa wa go kora.
4: Eya, o ka kora ka FNB Speedpoint o dire tšhelete ntši. O rekiše motlakase wa prepaid, airtime, data le tše dingwe gape.
3: Ka nnete?
4: Eya.
3: Ka motšhini wa ka wa FNB Speedpoint?
4: Mm-hmm. Tsena go flash o bo o thoma go rekiša mogagešo.
3: Ah, ke na eo.
5: Tsena mo gaming ya ditefelo ka banka e go thuša go dira tšhelete e ntši ka flash go FNB Speedpoint. FNB, thušo e fetola dilo tšohle. FNB ke karolo ya First Rand Bank Limited. Moabi wa ditirelo tša ditšhelete le mokitlana wa semolao. Go na le dipeelano.
6: Join up Boxer Rewards Club. We tshine ka dikholego tše dingwe gape. Humana dipšhiwa fela tša go ikgetha tša mahala. Airtime le tše dingwe gape. Koleka di B-Rewards. B-Rewards e tee e lekana le ranta. Ingwadiše ka Boxer le hono. Gotša karata e tee ya meputso yeo o e hlokago.

yes ma shupa fela mitsotso re tshwala iri la lesumo ye ke thobela FM ya lekgotla gashala Africa bo re khotsa 87.6 of 92.1 megahertz ke mo shata wa tsebo le bo ithabisho ba re na re bina mpo mpo ke thapelo ka nnete ke kwa sha ba di mole batho ye o kwa ga jwa le mo maemo nga masoperi senyane tsho falo eruption o se pala fale la vista le Black Camila ba ne ba re pe ba re mpo ko she ka one ka one ke la le tsepore o namile wa ye kwa le kompo yo le kopana le gospel ai tsara mo rata o go le gape visionar ari ke mone ko she ka one ka one le yone ball ma yemong a masumetharo mthele jo tse gore le khono la no la tse masumetharo ke le nalo la o ikgetha ke mo le rutlo ba yo kwa di kwashetse le gore motlhomo e bile o sa kudi kwa ifela ke di kwasha tsa ka mono gae tsa ka limpopo mo le re sa jolo tjola pele o kete ka bokhwa ba rena re sa tjola pele o kete

0: masube pelisinyane fela metsotso re tshwala hore le alo sumete ke tshwala FM mo shato wa tsebo le ba ithabisho maemong ya makaone ka go le maemong fa le abo le sumeshupa semito are mosadi e ke na le netsa ro ipsina ka yona wa e kwa gore afro soul afro pop ka bagare e o tlo tsebela tsatsi la le khone ke tse masume tharo la o ikgetha o shetse a ibile a lokolotse singeli ye nngwe ke ye ntshwantshwantshwantshwantshwa le yone le re namile e ya fisha fale re bone ibile tsatsi la mabana na ma ID ragatsa yona kosha ye ntshwantshwa re ho lokile tsamaya re na ko nngwe lo reng wa bona le rato le fedile e no dumela gore le rato le fedile e motho o amoela ka mopelong ya ora wa motho a sepela gore tlo ba le tloele taba tsa o tlo bola yana tlhele namile le kole ka ra ditaba le tlo dira lo go ba bolela ka ra ditaba go khumane setopo sa mosadi lo reng e sekhumane se bolai lo ibile sa para e ke tsone tse ditaba tse lo rena namile re ba gathanong le tsona lo le ka thobela FM namile re bone gape le mogare ga beke gore thobela FM le ka kwa gola Bushbuck Ridge ba sepela fale le rola pelo gatherings e ba lo reng ne ba le gare ba ba gathanong le dintwa le dipolao tsa basadi di garuru ja ka mo magaeng tle a re ye mixeng tsona dinamile ditaba tsona jo o kole gape go she ka ona ka gone mo maemong a bo le some swai snowflakes sa se pala fa le mo rosto a ro tla the 30 volume tsa matla le play go ba goalkeeper ke mo swara dino wa pelo ya ka sire pa gare fela sa metso so rena mele re tshola o irela sumete ke na kwela 0630024520 086 000 2452 ba fakara tay ke bidu ke o amogela go thobela FM mushate
1: Babemolo
0: Moshato mogolo le kae na?
1: O tia bunyaji mwaka.
0: Eh, ke bula le mangu kae?
1: Ka belo ngwe ya ba ga magole go makhurutha maga tshentse.
0: Tsorela, re fa mang karata ke bidile kholo o direleng.
1: Re fa ba tshele di ka buka ba tswala teme ba ba tswala di tsaka skukhule di red card ya tharo. Ba ba ba le tshogo go re mangu ya magole go happy birthday ma ba ka ba go. Ka re tswa ngwa na.
0: I'm going to go to the house. Arbon 0630024520 Mshad. Baby le fase ka motobela. Tobela.
2: Eh le ga Mr. Weekend.
0: Ah wa rena ri ipone molato Mr. Weekend ke weekend ke bula le mangu ka ina.
2: Re khopela tshwarele ko ba bamba ma ole re khopela tshwarele.
0: Ha gele next ke feel red card re re fedile ma.
2: Eh o bolala le jewel ma mari ka pokoma le drasa.
0: Tobela tobela.
2: Eh man ngo batswa ba o nore WhatsApp la tsuru ba re nga ka di voucher nna re a re tsile voucher wa tsamo di voucher di kwa shopong a re tsile voucher rena
0: ene ke fela ke bolela re batho ba so motho ona la ka tswara 500 a ka se re ka cold drink nya na shiwe
2: a ka tsuwe man ba uwe ba nga rate card di 5
0: a wa dumela to re ke ba feka re tsa ke bile yo wa nenya na ke
2: ke o lebo
0: Eh batho ba re lo tswa lo go pele batho di voucher kana thank you video tsara tsa le buile are bona nka pe ba bangwe ka mo thobela
3: le kae la
0: mushato mogolo le kae ke bula le mangoka ene
3: moruto ya ba green mo mphane ba green mo setla mo mphane
0: eh ba green mo setla re fa mang karata ke bidile khone o dirile ne
3: ba batho ba section je dingwe go ne le mafi a se ba se ga ba bangwe ma bona se gona
0: Mm.
3: Yeah, section me ngona bona trepi le bona ba se ga mang. Ke ra se ga, ba se ka tse tharo ke khuditse.
0: Garatla ke biru shiwe gle wile gle wile gle wile. Eh, a re bona gape ka fa. Awa ba re ke le fekara tse biru batho ba ba re ke le fekara tse biru. Na na garatla tse biru ke tsori bila ke na mathata. Garatla ke biru tsara zo. Ba re le le go bona ba bona ha se gona ka mafelong a maung ka mangwa ha se gona e ka re le ya balabala ke topa wa mafelelo 0600024520. Mshate. Tobela.
4: Morduan phela morduan phela mokhumi wa tswa ke kwela mo tshamo kono mpolaile
0: le kutumela ke le kutumela le kutumela nna le kutumela
4: ba tswa ke kwela o bo tshamo kono mashama ite mpila
0: tobela tobela
4: mona na mona nga se humole ke bona dilo tedi mmaka tsha morduan phela morduan phela bona wa bana batho ba ba o sinya South Africa ya ka moso ba sinya South Africa ya ka moso ba etlapile ba ka moso motho o ne tshupepetse tsa mwana he mwana a dilo tsa o tsa tseleng ba re wa mo leseng ke ngwana ngwana o ya mmona re wa bana ngwana o tshile pele o ya dilo ke tsa lokana bana mara ngwana o le wena mara a dia so mara ngwana o ya mmona re ya tsuba bile o ga re o tsate ja le ke ditala ja thaba ya mmalo bo o re wa mo leseng ke ngwana o tlo bontsha ke bana ba o bona ba tete mo ma bridging ke bana ba o bona ba se tsa go re ba ba tloe mena na e ya bo rena kwa pele kwa nne tabena ba potuma kamka batho ba ka ntla batho tsiana go ba bile ba tswadi ba ba soba o yemela bana ba di ya tsuluke le ba o yemela bana ba o tswa fa ba tsenye go bere ka mebere go ka malape ke re ba fetse nne
0: ke ba e
4: le ke le ke le ba tswa ma ka ngwa ka ho le o tsharelo batho
0: ya o kwele ke le buile ke
4: ba tsene ka re tsene ne ba tswa nge ba tsema na melao bana ba kwishitse ba tsebe setso ba tlo ba tswa ka e ba ya kae ba tetete ja bana ka bo shuba ba tsenyeile ba ba ma
0: ke le buile re ke nna me ke ba fetse ona ke nna bile ke wa mafelelo ke bona fale re ke nna me ke wa fakara tse di pedi ba re batswadi le ska papate tsa bana le ska papate tsa bana ne karate ke bidu tsara zo ya mathome ya bobedi le ona ya ata e shi ka mraveng ya tso tsara zo ya bobedi ya boraro le ona ya ata mtheletse tsara zo ya bone ya mafelelo shiwe tsara zo re ke bona fale ke bona PK Melvin ore hey ke fa pitso mosimane karata tse dikhubiri tse pedi o kgethile Thaba Matuludi se be a raloke le ka papadi le tsetle etse ba fana ba fana ba raloka le khona ke re tlo ba re ba le tsholo le bella o le utheletsa mabalanga di papadi karata ke bidi tsora so pitso mosimane re na me re fetele pele re ka tele pele ba thetira le ba re tlo ba gape ka iri ka sepagare sa mtsotso re tshola iri yela yala sume pedi re me re ga tele pele fa maemong e loreng ke a bo le sume tshela go thobela FM ya Lorenki ya o igetha ntjatji lela le khula masoperetsela kgwedi ye ya le we
5: maema bo le simetsila go tsheba simetharo tsha tlile FM
0: try b wa di boss as pala fa le patron west ba re menating oloda

0: ka nne tlo go re le re tsetsi le la le khono ko rao ko bile o kwishisha gore na ga botso thwele FM ye e dira o ka top 30 ba ka tse masome tharo tsetsi la le khono a ke tse gore na keng yo lo re utlo ba o enyaka dikoshetse lo re wa di kwa ke dikoshetse lo reng di bolela ka setso sa rena re mapedi bile re gantsha re le mapedi re gantsha ka dijo re gantsha ka mmino re gantsha ka tseka moka moretlo wa sereme ga bo radio thobela ka ba ka opla Ishmael Tlhatswayo a re thobela ke radio lo bua mo e ke rata o dumedisa ba latela koshe ka one ka one ke le tsepa re ipina ka ne mo maemong a boraro maemong a bone o kwele sefila sa lekompo ke shandi mama shandesa se pla le we ndi muna gape le hit boss kwashe ka one ka one lo re namile re bona gape le yena shandesh ra tsaba re mo gare ga beke kudu ebile re lebeletse la bone gona re bona wa batho ba kitima mane di heritage day ke meketeko ke odimo lefashe re bone ebile ba diragatsa yena shandesh ka kwa gola sephatlho festival ka kwa gola soshanguve e ba apere setso ka mokgwa e le goreng ba diragatsa ka gona batho ba bantsi ba ipsinne ka moaparo wa gago ka mokgwa e ba apere ka gona mebale e le gore ba e tswakatswakile ebile a keteka le o ikgantšha ka setso sa gago o namehile o kwele gape koshe nngwe e le goreng ke kaone ka gone ke yone ya shandeshe le wendy moon sepela fale le hit boss ba re sefela sa lekompo a ke tse gorena o tshwana le nna na shandeshe gantši a bolela e ka re o epela lekompo gospel o ka theletša koshe ela re re sa fola ke tse dingwe tša dikoshe tse e le gore go di theletše o kwa di o betha ka moarapele le tshometse felela metsotso re bileo e re yela ya pele re fetela ka papa joe mothetse re boa re tlo bantse re gatela pele fela re garitlhela e fela gae o shetse ka dikoshe tse pedi fela wena o bia mo letlegelela re la Facebook gore botsa gore ke koshe fela gore o gopola gore e mo maemong a pele tse ka moka tse o bao di kwa ka morago
1: ntšha bogare bja gago bjalo ka seapeye le spa kgwetša phokoletso ya go fitlha go 80% ka dišomišwa tša ka kitšhining tša Nutrifresh ge o reka ditsweletša tša go tswana le 700ml all gold tomato sauce ka 32.99 o boloka 7 ranta ka rewards card goba 500g rama original 70% fat spread brick ka 26.99 o boloka 10 ranta ka rewards card go thoma ka di 22 tša september go fitlha di 6 october ge stoko sa le gona ga spa fela go na le dipeelo
0: selemo se kgetha sela tee ya sela ya go fokotša mmele ya go phadimiša letlalo le dipilisi gape le tee ya go tlhwekiša madi di go thuša go lebelelega le go ikwa o le kagone sela e ya šoma e khwetšagala nageng ka bophara le dishopo o ba ke re mabenkele go parara o etša bo Clicks Pick and Pay Dis-Chem Shoprite Checkers Boxer le Spar.

0: 87.6 92.1 ke mole go gona ke mo shate wa tsebo le boithabiso ne ke le bitso ke nna offense wa go mojapelo e le bomang e sena setlwana sa bahlaliro ko sherefetse go fa yona e bosana bosana ke ya Beyonce a re motswadi tsedine le hone ke jile go ikgetha kudu ke tletle le rogo re keteka bohwa ba rena re keteka metantso ya bohwa ba rena re keteka dijo tsa bohwa ba rena e fela ke nka go le tsebisa gore e bile ke a tsepo le putsha gore nka ne le kwa offense wa go mojapelo mo le rogo sanete le kwe happy wa go Awa, tetile le hono ke nna le la rena le ba sana sana le le ratang le nana la mohlakanela nana la state team.
1: Ga tibela ba tletse ba tobela FM tameng tobela ga locha madume ke makhura go meka ona ratlola le tamisha ke mang sana happy kwa go mokwatedi mo gashi ba gago wa lana go la mamrota la state. Yo man tibela tetse nna le hono la tseba gore ga se state yo man ke state team. Fa ile go reng ke sepela le offense wa ga mojapela re tlisa tsa mabose fela ka gara kgwedi ya bogwa ka gara kgwedi ya lewedi e bule e le mokibelo wa mafelelo felelo ka gara kgwedi la tseba gore a tatina le khono gore re ntshaka ga tshweno go ba byang go fentse
0: a re ntshaka ga tshweno ka nnete ke mo lo rotetse le hono re tlo keteka sengwe le sengwe se le re go se amana le bogwa ba rena se amana le setso sa rena ge le ka re bona ba tshelete ga bielo gore nna le happy re jwang mme re tla re bona go mafara tlhahle ba tla re bona ke re tile setso sa ga rena re ngantsha ka go ba ba pedi tatingela le hono re tlo bolela ka dilo tse di tshika moka tse le gore di akaretsa go ba bopedi jwale ka ge letseba gore tsetsi le lehono re ne ka go lebelela gore ke ka lebaka la eng mebino ya setso e sa le botlhokwa le letsetsing le lehono kuduge bana le baswa ba tsheya karolo go ona mebino yeo
1: bjale offense re go mmira e ke go botse gape le tseba gore ge re bolela ka mino o ka bolela ka dinaka o ka bolela ka mmapadi kore tse dintšhintšhi wa busa wa bolela ka dijo re lebeletse bona bapedi ba e le goreng ba ja mašotša ba ja merogo kore e na ee ba ja dithopi ra busa offense gape re a sepela rago re lebelela tsa dipapadi tsa dipapadi ke bolela ka tsela tsa diketo digati ditsheretshere merula wa e bone le dino o tsebe gore sepedi se na le dino sa wa itse batabe e go na le seno sa murula
0: e go ne
1: e wa khumana ke ga mu marula kua
0: ehe wa omisha wa wa tshela ka kwa na mbi ke le ka bona ba di ga ntse ke
1: bona ba di ba ehe
0: ga ntse ke bona ba minyanya e le re bolela ka taba ya minyanya beke ke beke lo re go go boima kudu mo Limpopo re a tsama gore Limpopo ke ba lo re go ba eta pele ka manyalo gore go nkhatente ka montle
1: go nkhatente sheu
0: ke tente go tupa mushi go hlele go hle ge ke tloga monna a ke tse gore ke ya goela kae mara mo ke bonang go tlhomile 20 ke lo re go ke a felelela tsa tshele hono ke a pere le setso ba ka sengane
1: ehe
0: ke tsena ke jo tsena ka le ba mo go jwa a ke re ke tletse gona
1: yo wena gape ke rile ge ke le gare wa tseba ke etla fa wa tseba kore le ntšhitša ka ga tšhono wa tseba lape re setso wa tseba kore ei
0: re kgantšhe ka setso tsa gorena ebile o se lebale gore le ge re keteka dijo ga re keteke fela sepedi ga re keteke fela bapedi ba rena re na le dijo tse le gore go di fapafapane re na le maleme a le gore go a fapafapane ke tla bolela ka maleme a go tshwana le bo seZulu re na le maleme a go tshwana le seNdebele
1: seSwati seXhosa wa tseba keng
0: ke sebosa gape ke re na le seSotho re na le seTswana
1: bona tshivenda tshitsonga
0: Afrikaans, English.
1: Bona, kore mutheletse wa thobela FM. Wena ga botsebotse ke na le potšišo ye kgolo-kgolo go wena gore na. Wena ga botsebotse tsatsi ke na le kgono. Kore o nyaka go bona o wetse ka lefapheng lefe. Re nkebe e le gore ga se wena mopedi ga botsebotse. Goba re nkebe e le gore ba re wa kgetha. Wa kgetha gomme ba re kgetha setso goba kgetha bogwa ba e le gore ntsatsi na le kgono o ka rata go wela gona. Na o ka kgetha setso se sefe. O ka kgetha Mazulu, Khosa, Swati, kore ke tse dintšintši ebile ke rile ka re ge ke na le offense mo batheletse ba tshabola fm ke le botseng ditaba ge ke rutse fa le ena gape ke gare ke re awa offense gape wena dirabele ko gore o gare wa dumedisa o di a molweni san bonani a bosheni bakwesha bakwesha mo
0: bakwesha ke
1: a balela gape
0: ya mathomo san bonani molweni a bosheni lotshane ndumasia re ya bote hi
1: ya
0: ke tumisha gape dumela
1: mhle
0: engwe le ya sign language ke re ba ka simpone
1: mara nna ke nyaka go bona ke tlile go botsa nna ke nyaka go bona
0: ke le dumedisha ke ke dielo tsogola ka ke le dia ka tsela e ke re dumelang ba ba le re go ba shumisha sign language tjola pele ke tedi mo ka
1: bele bele offense gape ke be ke nya ka go botsa gore a e re go mmire re fetela ka famba bankeleng ka gore ke tlo go bontsha gore bile ke tlo go

0: ke sekolo sa thuto ya bokgwa. Tobel FM, mosheta wa tsebo le boithabiso.
1: Sa bula gape metsotso ga bele ke masome pedi go tsela go iri yela ya pele ba thiletse batho bala FM la tseba gore ko re nkile la bona tsatsile lengwe le lengwe mokibelo mongolo mongwe le gare le thiletse hepo ga mokwate di ala gare gare rena batho ba mampa monyane mokwate serato sa gona gape le nna la iputo ei go mmega ke rila kare pele ga gere ka fetela ka kwa mabenkelenga ka re ke nyaka go le ko sa setseng mo singele sekwe ei se le gore moko hepo ga mokwate di utumile ka sona bele nna ke le happy wa ga mokwate di re batho ba mampa monyane mokwate di ba phete sana bogoko ke ba selokela lesele mo nya mathaku matsa a opalla mathaung a uja ke ba kone ba le dilo thoko se gotelela ba tlhaloga o fentse wena wena
2: bona rena ke rena kuri ke rena ke pleke ke rata ke re ke nna setlogolana sa bahlalela a ke re ke tsonya ka sereto se le rogo ke sa rena
1: sa go fellela fellela
2: a ke re ke go botsa ke re rena ke batho ba le rogo re boiba mamo mamo tlogotlo he ke ba nthole ba ikhumotse ka setlogo sa bona a ke re ke re nka tsola pele go tlo go ba
1: o tlo go batla ke
2: go mme
1: e re go ka nketsa ka sega mokwatedi ba re modula thuko ipuluka theko ga o se dule dikokota bele ofense gape re be re le ga re re bolela ka maleme ke nya ka go botsa gore ga botse botse bona wa tseba nagere gore ge ba ka re tsatsela le gono happy gore la kgetha le kgetha ka mo ile gore lena le karata gore mohlomongwe ke bogwa wa tseba nna ke beng ka kgetha eng maswati swati
2: buka ka go ba swati ke ka lebaka la eng ke nye o le re wa irata ka maswati
1: polelo ya maswati gore wa tseba ge ba re basadi ba re bafati abafati
2: watse gore ke rateng ka polelo ya seswati o ne ke kule nngwe ga ntse ke na le go thunya ke maoto ehe ke thunya ke maoto ke kule motho o mongwe ka seswati are inteng ya o tamte ya futsi
1: ehe tsone o mme wa bua wa ba le o mongwe wa tseba o fentse kwa di go ka gantswa le a go kwa TikTok gape engwe le ngwe dira gore o mfati wa me o mfati wa o mo tseba ke o mfati wa me be le ke na
2: gore tsinu di tike ma
1: o mfati wa me
2: joale nna ke nyaka go lobotsa gore Rinkebe ke kgetha go ba motho o mongwe Rinkebe ke kgetha go ba wa setso se sengwe e seng nna mopedi benga e kgethela go ba mozulu
1: he ke ka le bakhale
2: ngiyasthanda izulu mina
1: uya khuluma
2: ngiyasthanda izulu
1: uyasthanda
2: ngisthanda kakhulu
1: manje mawubambe english yo yakho
2: ke go bontsha ka mogolo go ke serata ka bona ke serata gore ke batho ba le rogo ba hlompha setso sa bona gore ga jolo go ga ona motho le gore ba thompa setso sa bona go sona le mazulu mazulu gore go le ge a ka tloga kwa Zulu Natal aya go tsa moshumo mothomongwe kwa bogauteng kwa a ka fitla tshentsha polelo ya kwa o fitla a bolela sezulu
1: o pela o ba go le gana ka mo Limpopo gape ba tola pele
2: se ke tsena ka rena mapapapedi ge nka tloga mo ka ka dula gauteng ge ke fitla kwa ke nna wa itse e fitla kwa ke re wa itse a isa le nna wa tse bana
1: o ke ke bo o mpatla ko yentseng
2: ane mbile o bua ga hore mpatlang re ra go lebella re na re huna di na pia di ke di fitse we
1: gari motho gona tsala tsa mama bane bele o setse a a fetuti polelo batho ei ko gore ba tlhile ba tbola FM le se le bala gore e bile tsa tsinga le gone le gare le re kwa re bolala bya lake re na le baeng ba ile gore tsa tsinga le gone re tlo ba re keteka godi ya bogwa godi ya le wedi godi ya go keteka bogwa bya rena mo ile gore ba tlo ba le fa e bile ba tlo re tlo ba re bina gore go tlo ba bo se re tlo ba re kwa di rata tsa go fapa fapana re bina ke bolala ka go bina dipepetlwane na la ditse ba dipepetlwane awa gore bona ra ba ra bolela le dikiba offense wa ditse ba dikiba
2: o di letetse ke letetse go kwa direto ke letetse go kwa mibino ya go fapa fapana ke tsapa gore mo babeng ba ntshoretse dijo tsa setso ke gone no bona gore ga botse bona ba rata eng ya setso re sa le mo motheletsi he ba go mo ka di butisi tsa gare ge wena o ka boleletse di le tee fela go kgetha go ba o mongwe go ba wa setso se sengwe se be mo pedi nne wa ba wa setso se sengwe o ka kgetha go ba o mofeng
1: le gona ke ka la
2: re le ditse mogala go 086000245208600002452 086000245 le tlang ditekana tsa ka lempotse gore lena le ka thabela go ba bomang geng ke re e se lena ba pedi le leteng e fela pele nna le lena re ka tlhara bledi tsena ka tabai ere ke le feng kwa sha ya shandeshi ana le 071 le master beat ba re hlakahlakana

0: Narana o satheletse thobela FM. Narana o satheletse stateen. Ka mogo le happy wa mokwatedi le offense wa ga mojapelo. Narana o tlhalwa ke mabose a ka gara godi go keteka bokgwa rena. Ba tsheletse ba thobela FM la tseba gore a godi ya le wedi ke godi le gore nge re tshina kudu ka bokgwa bya rena. Re keteka bokgwa bya rena ba go fapafapana maleme a go fapafapana ditjotsa ko re bona. Offense. Wa tseba sana marena.
1: Sana marena ke go bela ya parang ke ba sofa.
0: Ehe, ke sana marena. Ebile o itse mongatswela,
1: hola.
0: Hola, ebile mo le losotho.
1: Aga.
0: O wa tseba gore ba bitsa? Mokorotlo.
1: Aga.
0: Ke ya, mokorotlo. Ko re sana marena le mokorotlo o lo ngwadilwe losotho. A bona.
1: Rena ka mo bapiling sana marena ke sala re se aparang. Re
0: se aparile
1: thutong tsela tswa kwa godimo.
0: Ke gore ba bitsa gore ke graduations. Ehe, ke a se bona, ke a se bona.
1: Eh.
0: Bele. Ibile ke tsabulela gona mo hua kere. Re bile rena le dijo. Wa itse ba ibile ba ona le ngo ba re ke braai. Wa itse ba braai. Bontsi bile re rata re ke sisman braai. Le wona o tse ba braai le.
1: Ke bone ka ga re keteka tletlele le la bogwa. Metse mentshi itshwere. Metse mentshi ke molo re go ba bishitse dinama. Ke di fapafapane go be go thunya moshi fela. Ke bone. Ibile e re tsabulela ka dijo tsa setso. Rena le mirogo ya hlago. Gantsi rena le mirogo e le go fapafapa pani fapani ke bolela ka merogo le re go o ka ihwetse ka kwa tshimonga ntse gantsi bile iro kimelela iro kimelela gantsi ihwetse kwa magaeng
0: na ke tseba mokusha wa tseba
1: mokusha
0: wa tseba ho laudia gore go kotshala ka ra suspana ke o khumana ile gore wa tsa go hunyela
1: o ne o mongwe ba re ke thelele
0: o bo sagambe
1: rena le dinawa gape ba le gore na ba mongwe ba bitse ditlo rena le ditlo go ba dinawa tsona di apiwa ka go thula go ba tata beswa gona de ha kopana gantsi ba di kopanja le setampa gore ba dire sijo se le rogo ba di ba sibita di gobe
0: bele offense go aba le yo nngwe ga she wena ba re ke umqushu wa o tseba bona ye wa bona gore ke a maqhosa ke re e dirilwe ka wa tseba setampa stampa sela le dinawa ehe gore ba fetse ba tshela kua gore le nnama go ba maswi
1: aga
0: maswi wa tsiba maswi ehe gore o ka tawa sepela o tlatla o di bona na pilo go ba le nngwe she ba re ke mashotsa o fentse wa tsiba mashotsa wa tsiba mashotsa a jiwa kae ga botsebotse
1: gana mo ke bona re rata mashotsa o ka bona ba phuthetswe ba rekisha o ka se ya lebelele nya go nore go wa ja a mantsi ba bongwe ba ja ba pontse matho o ka se lebelele ntwala ne o ka se le mara yone bo se ba ro ska lebelela po ya masho o je o tloka bo botse ba yona ge re ikitibela ka kwa setjong sa mandebele ba re go na le elo re go ba ibitsa mihuta ya mabele le merogo ka kwa bana le itseletsele ka kwa ba busha gape ba ba le iqatsa
0: go sepela go di bona he go sepela go di bona he biale ere go botse wena ibile ke gore offense wa tseba ibile ge re le gare wa tseba re kete ka bokgwana rena wa tseba go na le batho ka mo wena o ile o tseba ba direto ba ile gore ba dira direto ba o dira dikiba ba gore dilotse ka moka biale offense o bo tseba gore go na le batho ba ile gore ka montle ka mo ba kete ka setso sa bo bona ka go dira dinonwane
1: ke kolo mpotsa ke tsena
0: a ke re tsela tsa bokeleke go na le nngwe offense ke rata gore ke rata go di dira o khumane ba re gale ka ngwa wa mpolitiki di mola go sana le lesiba le lesibana
1: a se mola re gale masika sa le boleta
0: a ke re
1: di go go di sabela
0: ya gore di a feto ke mo ka ba re nageng ya Afrika Borwa motseng wa Limpopo tobela FM le nana go ngla state in fa ile gore offense wa ga mo japelo ibile ba rata gore mo hati le mogatsa le siba motheletse
1: le ka re mpotse di nonwane nna ke tsone o tla pele ke re ke le ke tla ke fetela ka go ma rekele ke le nke
2: a ona le go balo ye hlotse go tikoloi mpia go betwa go ala sia bo shaedi o thuntshwa o welwa ka moleteng o sa shireletjwang mo semphoshwa gago go ba o tshwere wa tlhahlelwa mo go semola wong e kopanya le Mphela and Associates boramela ba maitemogelo a go timo re kgwetsagala 38 Bordenstein Street office number 2A and 2B RS Chambers Polokwane o lefa fela re o atlegile molatong re leletse mogala go dinomoro tse 015 010 1176 go ba o ka SMS a lentswe le law le leina la gago go 48390 Mphela and Associates setting the law in motion go na le mabaka le dipeelo
3: Petrol, Ipela Iyahodimu, inflation le yona e ya go batja dia ka tsa mphelo di go dimo na o nya ka dintjana ka e check aone ke nako ke le go tsha ga ke mo hlale ye ka one le re lo finishers re go ntwa jam ke tsa rofa asi di go dinje masum pedinne one rand a engwe le engwe e botlhokwa o se tsaiwe ke dintjana ka itse tsoka se gone go ntlhoko mologa.
4: Railway finishes. The price you see is the price you pay.
5: State your mind. Iria pelo saka sirpara go jago iria bobedi. Le happy mokwatedi. Team Zone. Le tsaka ya gago. Tsaka ya tsetse. O sentse mujapilo. O thoma ka sirpara go jola go iria pelo go tsaka iria bobedi. Mo thobele FM. Team Zone.
1: 87.692.1 ke molego gona ke moshate botse bolebe thabisho ke moshate wa dia le moya na ba thedi tibe letse ba gore meaparo ya sepedi ya ka re tsan thwe ba re go ke ntepa le thito na gantsi ntepa le thito ke seaparo se le re go seapara ke basadi ba le re go ke kwa pedi ntepa ke ikatara yenyana so gantsi e tshwana le apron e le re go yapariwa ka mopele go methito ke kgolonyana e le re go e kgethetse basadi ba ba le ro gantsi ga se mang le mang ge ke ile ka botsisa kudu ba re ntepa le tshetho ga se lo re ya para ke mang le mang gantsi ge ke lebeletse ya para ke bana ba le ba gantsi ke bone ya para ke bana ba le ba banyane ya bana ba le ro go ga ba tlhabatsa lena tshetsa le fase di ntshitse tsa le fase ke bona ba le ro go ke bone ba ya para ba e gantsa gantsi bile go ne le e ba ya para ntina le go ntsha ga o ya para mo go di ntsha matse matso jana a a ba sadi ke se lo se lo go ba re ke ntepa le tshetho.
6: Wena gape ke be ke sa itse
1: aga ke le gone o tlotsa mo tse ba hore ntiba le tsetokeng
6: eh go sepela ke go di bona nagana o bo sa thele di thobela FM dilo tse o bo o tadi tsebela ke wena o fentse wa tseba keng gape ina ke be ke sare ka o tlhalosetsa ina ke mo ka mabenkela la tla tsena ke be ke sare ke nya ka go gantsetsa gore wena gape ona le gore wa di tseba mibino ya laile gore nra ibina ditjontja rena tsa go fapa fapana
1: wena o nya kompota ka mobino wa setso
6: se wa itse ba yela ibile ba re irata ibile ba re ere ke skare ba re ere ke re ye ke tlobolelang ka yona ke re offense e dira ke magaribe a ke amantombazana wa itse ba amantombazana
1: ora ri wela ka kwa masirulo
6: sitiele he a ke tsebo go shelo ri ya ba helele wa itse ba ke a we tibi
1: a ke tibi wa tsa ke tsiba ifina ke tsiba ya setso sa gešu sa bapedi ke tsiba segapa mabadi re ya go diang rona mela pikoko
6: aye
1: rona mela pikoko rona aga
6: bona gore wa tsaba gore ke tse dintshi go tsaba ga di fele e bile offense go gore re sa busha re lebellana ga ya Afrika borwa fela go mmege ke go botsa ditaba wena gape wa itse ba kambutsu
1: kambutsu aga ke le jenga bona ba borena ka go dikolong ba tsi bona ba lorogo ba kwa dikolong tsa kwa tlasana re pele re ba bona ga ntse go retela kwa dikolong re le batho ba le FM re tlile go thega thuto re ya ba bona bana ba le ba re binela hle ba re binela
6: na pele go na lengwe ba re ke hula
1: ke fi
6: hula a wetse e dira ga ka kwa United States of America hula wa tseba ba re yone e dira kore wa bona yela ke be ko botsa yona ke re ke nonwane yela ya kgalegane bale ba re ibile wa busha wa tseba ena ba ishumisha ba kore ba ishumisha bjalo ka di nonwane ibile ba ishumisha gape le ka go wa bona go thuntsha le role ba kore ke o dira dilo tse pedi hula e ja ka gore nna le wena ge re fetsa mo gore re o dira ka ntle
1: ke ya go thuta yona ka
6: gore a ke tsi
1: ba tsheletse ke mo lorong ge le ka re le re tsheletse go ba sale le re tsheletse go tloga mathomong go fitlha ga bjalo le tla kwa gore ditjo tsa rena di a fapana ditjo tsa rena ke tshele re go dina le mipino meaparo dijo le dipolelo tse le re go di fapa fapane ruri ga re a re dire dilo go swana e fela re ratana re le ka moka ga rena ntse re fapane ge nka tswa ka mo kare ke batamela ka kwa ntle ka ga tlhala le molobedi wa gešu a bolela ke tlo mokwešiša ka tswa mo ka ga tlhala le mokgosa wa gešu ke tlo mokwešiša ka lebaka la gore ke phile nako ya go ke ruta le leme la gaga ka ge ke tseba gore re ka no ba re fapane ka maleme e fela re ntwete
6: kore wena ga ule ka mo ntle ka mo wa ithuta
1: ke ithuta sengwe le se sengwe ke san bonane
6: molweni
1: lotšhane
6: kaloko nyacela mtase nyacela okubana
1: konje ke a tsela gore ke a gopela
6: Oh, well, we'll go to the hospital.
1: Ke mo pele wa rena ke hipa ga mokotedi ke re ke le boditse go ba happy le boditse gore re re tswaletse gore re be le batho ba rena ba lorogo ba tla re binela ba re tsebisetse ding tshe ka bogabo ba rena e fela batho letse ba rena ga se re gone go ba le bona e fela re tlo ba le bona re tlo ba le bona re sa tlo keteka le a tsebo re fela ga re keteke seso se rena fela ka kgwedi ya Setemere ga re keteke bogabo ba rena fela ka kgwedi ya rena ya Lewedi ke seso se re go re se keteka mehla le mehla ke re ya bona gore ka mehla re ya bolela ka mehla o wa kgona go tloga lefelong le wa lefelong le lengwe go fitlha kwa o hwetsa gore ga o bolele polelo le rona wa e bolela felo tshwanetse o ke ithute polelo ya kua gore go reng gora gore o wa ithuta gore o kgone go tla go boleletšhane le batho ba bangwe
6: ka loko lo mtwana sa ka funa kuba ngebe ompedi angifuni namhlanje ngisengikhethile ukuba umzulu angifuni hayibo hawe ma ey bathilete bathobela FM bala tseba gore go bile bosego ba lena tsa dingwe le gona go bile bosego ke teka kgodi ya rena kgodi ya Lewedi kgodi ya go keteka bogwabe rena ey ga tseba ke eng kgodi ya gore re le bone gore le tshila ka makatana mane la etsa le keteka o botse ba gore ka letsatsi la masome pedi nne mo president le no bya keteka letsatsi le letsatsi la bogwa gore
1: le ketikile le fase ka bopa
6: le ketikile le fase gore le kebe ke thelotse le thabela FM wa tse ba bolela wa tse ba gore a bolela le mabotse a bona
1: mmm botse bantu ke ile mogileng go goreng gantsi ka mogore ga ntsha go ka bogabo le setso sa rena re gona go dira ga ntsha ka ntle re apere setso sa rena ba fihle ka kwa ba re thabele ba makale gore nka ba ba sa apara go tsana le rena botse ba re re gona go tloga mo ka ya kana mela sefofane ka kana ga ngwe ke ntse ke apere ka mo ke apere ntse politics
6: wa tse ba keng
1: ke apere ke nya go ba bontsha gore nna o ke mo pedi tweet
6: wa tsaba ba ba u butisha gore o jeje ya kae le nna ke nyaka go ireka
1: na mbile ya gola
6: ya gola
1: re ya gola ke ya gola setso sela sa rena re ya tsimishana re ya rutana o wa re tloga re leboga e le ruri ba theletse ka go ba le rena tsetina le hono go pela gore bohwa ga se bya batho ba ba golofela le nna bana le baso le karolo ya go botsetsa pele go tla go nna ofense ba ga mjapelo e tla mang e sena se tlogolana sa ba tlhale rwa mo jaji e sene sha pula re tla kopana gape beking tlago le gare tlele kgwedi ya bogwa botse le keteka ga botse mo mebileng le sekela felelana dipelo no le rataneng
6: banyadi le banyadiwa le bona ba ipsine ka manyalo a bona ka go sa le bala ape
1: re ya bona gore a tsiba ke
6: assistant biela ofense ke gopela mo sepulang ona o skata ola mo di mad ka gara di tente le ka gara ga di jo tla wena go tsa go nna happy o ga mokate di go fitla nna le lena re kopana gape baking e tla go rena re tshita fa re tshitela mang ge sena o ratile ke kana ka lena go la re ge ke mina phela pele ga fa re tlo ba re kwa di tabata iri ya bobedi ge batla ba re botsa gore ana di fetogile di tlaka go di ya bogwa go di go keteka bogwa na e kharitlheleng ka lethabo ka lerato na rata na tatile lengwe le lengwe motsotso mongwe lo mongwe iri iye ngwe lengwe mushata
5: ke bele fem ke le ga ile mmino wa sejo goro ya polelo ya letswele e bile ke sekolo sa thuto ya bokwa tobele fem

0: kannete mo ga gešo go le motho gana ka wena le koša wa ikwa ya bolela ire na a thibulungi
1: tshila na thibulungi na thibulungi
0: le nna ke go gopotsa ke re gana ka wena le ga ba ka re go fedile ka wena o felo ba gopotsa re nna le ka sempoloke ke sa phela o ba botse gore ge ja a sa ba re go fedile ka wena ga se go fele ke humbelane ra magwedza a itla go wena are a thibulungiwe Rastafari greetings greetings greetings in the name of the most high ja Rastafari ile ga re tsene go reggae ke mmino wa Thabela FM le kgotlagaso la Afrika Borwa mo shate wa dia le moya mo le goreng o na le nna o ratile ba ke kana lady, ke bule tshikara gadi ya matebela mo letlane one love one heart ahoy mora re shiki mafella khwedi mo le goreng re tlo ipsina ka mmino ga ke nya ke go bolela khudu ke mafella khwedi a re bulele khudu re ipsina fela ka mmino e fela ga re fete ka mo
2: re o nagana gore o ka se kgone go le fara molao nagana gape Clientele Legal e rulagantse ditirelo tsa maemo a godimo tsa semolao ka theko ya fase Merero ya rona ya go fapana ya akaretsa tshireletso ya gago ya molekani bana le balelapa ka moka. O tshireletswa go mathata a selegae bosenyi le go amega mošomong. E ka ba ditaelo tsa tshireletso go tlhokofatswa ga bong tlhalo ntle le ngangišano go ba ditirelo tsa go fokola. Ramolao wa Clientele Legal o gona go go thusa. Ditirelo tsa rena di bonolo. Letsetsa ramolao wa gago mogala go ba romela email gomme o tla ikgokaganya le wena. Miraro kamuka ya akaretsa tefo ya beili go fitla go 5000 rands. Ba Clientele Legal o hwetsa keletso ya semolao ka mogala di iring tse 24 ka letsatsi. SMS a thobela go 45135. Ee, 45135. Clientele General ke FSPA dimeletse go ke morekisi wa insurance yeo sego ya bophelo. Bona dipeelo online go dirisiwa ditefetso tsa tlwaelo.
3: Ke go wa tele borotho beaka.
4: Bona di amigo.
3: Awa, bona le flora.
4: Yo! Ba o ga bona le flora. Bona di amigo tsa ntshi.
3: Ke eng di amigo?
4: A ke tsebe. Ma hore ke mashala a manyane kudu a go tswa Mexico. Awa phila go ka bogotsong ya gago. Ke ba gwega ba mmile wa gago.
3: Di sona le mashole a wa hlapetsang pelo yaka.
4: Eh, tsa tshile leng le lengwe.
5: Flora e phupu maka omega 3. O ka itlotsa borothong go ba boitshele bogobeng se tsekana se sengwe le se sengwe se tisha pelo ya gago pelo ya go e dula e phetse ga botse phetha flora
6: tsheka bo shante kala

0: kosha ya tshaba ya naga ya Afrika Borwa nkosi sikelele o thomile naga ya Guinea ba opela kosha tshaba liberty tokollo ke na le Andries wa ga sebola Andries ke ne ka roba dumedise plage roba la lelaneo la ditlhopha ka bodira tsone
1: mkhonza re go dumedise le batheletse ba thobela FM mushate
0: age le mokwile ke na Andries wa ga sebola mosekaseki wa papadi ya mathabameng a mabotsa tsa le khono papadi ya le re lokela ka kwa lepatlolong la arena tshwala FM kina le Andries Sebola e le tshwarele go na le selo ba tsilukisa ba re tsilukisa ka ya dela na ntwa ri ye mega botse Andries wa Sebola mathapi matse tsa le khono manokwane o tswa na genyani je e le go yena ali sodap a re bona gore ma di tlhopa di ga tsona di panne ka sports sefe di tlhopa kara le bala mo kapteni wa tlhopa sa Afrika Borwa ke yena Radino e le go yena Ron Williams Madam Captain of Stopper Sagini, Elo Yena Sado, so. Matra Tos, Malabar Patra, Matra Tos, Arbone, Gine, Sila, Somaila, Jersey Apele, Mori, Keita, Jersey Superdi, Sado, so. Jersey Yabune, Ibrahim, Fofana, Jersey Batilela, Seila, Suko, Jersey Superdi, Kurama, Jersey Yabu, Lismapedi, Sise, Sido, Jersey Sumetano, Balde, Alu, Jersabal Sume, Karim Traore, Jersabal Suswai, Yadu, Girasi, Jersey Yamsinyan. But Katwakena Paul Duarte. I don't want to stop us Africa Bura, but for a fan. Rowan Williams, who wanted to sap it. Hey, I get a Paul Duarte, Opa Muno Rane, Wutla, Smoking Sabraditaba, Ibile, Mutualeti Warina, Elo. Rabutu o tsho lata le nena na ba raluku team list a mo latelela a ngwala ka letso ba gana ka team list bone ba gine
1: na jwa le gere ya go bona mkhonza go ile ba jwa
0: o ile ba bothata ba buiba botheletse wa thola pepe re lebeletse sona stopa sa Afrika Borwa o gona ke ena ka bogela sibilibili jersey ba sepedi tlhano o primo diba jersey ba tshelela ime o kon jersey ba sepedi tse o lwe thuma khanya tsetsa masupedi nne spelela sithole tsetsa bo some tharo tebo go mokwena tsetsa ya bone re le bogile bofokeng tsetsa bo some thapelo maseko tsetsa bo some pedi osun apolis tsetsa bo shupa ikram rainers tsetsa masuma mararo papadi ya mathomo ya pitso msimane muraga o bua mo stopeng se ka muraga mengwa ga ye le some nne ba dirile sediko diko mo le ba re ba le patlelo ke dumela re dikotiko sela ke sa go pula bomme ba ba lobileng ba senyane dipulao tsela tsa bong ka mo rengeng ya Afrika Borwa ka kgwedi ya bogwa ba phelo ba bona ba lobile
1: ke nete mo khonta nka le moya ya bona e ka robala ka khutshe
0: o tlo go tsofetse ka lenaneo le pitso msimane a thomileng ka lona
1: go na le go gongwe molo a ke go tsofale go gona mokhonza go wena sethole go lo rra tseba re le nako ela Hugo Brutus sa le gona o bentsa mothomiša le papadi mpa sa re tswele mogolo a rena maAforika Borwa empa mamotlha sa go kgatlhisa ko go bona leswana le lenyane le lo re le dia tse di botse kwa ileng gona ko Belgium re le mofokeng a thoma le papadi go na le Rainers ba le gore bentse ba tsebana ko setlhopheng sa Orlando Pirates o kgona go bona gore le apolisi le yena o na le yena ko pele e go kgona go bana le maseko leswana gape le lenyane le lona le lo re le dia tse di botse ko nageng ya ileng ko yona gana ko Copenhagen
0: re lebeletse batho le gore ba tlile kwa lepatlelong lepatlelo ya le rola batho ba diketeng tse masumi a mane go isa go tse masumi nne tlhano e ka ba le gore go na le taba mou re lebeletse batho batle ka one
1: e o gopola mokgontsha gore kgwedi maloba ka labone e be le tšatši lela la go ketekiwa mo le gore bontši ba batho ba ile magaeng a bona mo le gore a re makale gore lepatlelele gore mamotlha e se batle ka bontši ke ka baka la gore bathagi ba bantši ba iketse magaeng go keteka le malapa a bona.
0: Motheletši wa thobela FM papadi e thomile ka kua lepatlelong la Orlando Amstel Arena Aforika Borwa le naga ya Guinea gomme Aforika Borwa mo karolong ya mathomo ba thoma kausa leboa mo lesetlhopha sa yone Guinea ba itšha borwa ba iketlelo yona ka kwa botlhabatšatši ba lepatlelo Aforika Borwa bo kabelo sebelebele o gona opiwa modiba botšha kgole ba emiša morago radino Rowan Williams o e leng mokapteine a itšha ka mola bodikela tšatši wa lepatlelo Ime Okon a ntšha itshepelela ka yona wa itšhe usa morago wena Rowan Williams go lebelela papadi ye mathomo tšatši la lekgono ke bosupa mo dinaga tse di kopanang gona Aforika Borwa ba thupile papadi e tee ba roka maleka go dipapadi tse tharo le mafelele ge re fanya naga e ya Guinea e be le mo dipapading tša tšhan ka dinotshepedi go ye tee ngwaga ketepedi masomepedi tlhano Thabiso Kutumela nneo maema ba nošitše ka tlhagela setlhopha sa Aforika Borwa.
1: Ke nnete bokgontsha wa kgona go bona re Pitso Mosimane ke motlhatlhi o moso wa setlhopha sa Aforika Borwa sa go kgatlhisa ko gore o kgone gore a tee o mongwe wa le gore o ba šomišanang le rena
0: ore mosekaseki
1: re šoma mmogo e ra gore le nna motlhomongwe mokgontsha e ka ke le lona motšhatši mo tlang go pola Pitso Mosimane gore ke tlo tlhatlha dibapadi tse re ra lekang ko pele a ke maaka le morena ena ra borori a biditse mo setlhopheng gore be mothuši wa gage.
0: Motheletše wa thobela FM papadi sepetše metsotso ya kabang e mebedi e sa le North Aforika Borwa Noto Guinea ka tlhogo wa e kobola ke ena Ime Okon ba emetse mola bogare ba lepatlelo ba reki ba setlhopha sa yona Guinea ba bona phoso kgatlhang le bona go lebelela naga Guinea re lebeletse di-ranking tša lefatshe ba mo maemong a bo masome seswaitee mo kontinenteng ya Aforika maemong a bo lesometlhano mo le Aforika Borwa maemong a masometlhano nne mo lefatsheng mo Aforika ba ka gara lešaka la dinaga tsela tše lesome tše di kaone wa itša kgwele mola morago o lwethi makganya ba tša go lefa Ime Okon a tša kgweleo a efa yena kabela sebelebele sebelebele wa lebelela ka kgweleo wa itša otšha mola bogare lepatlelo ke lepatlelo gore o le tlwaetse la Orlando a re bone o le ka go feta matsentsha lote o bo o kuruma ka mo bodikela tšatši ba lepatlelo Seila Sekor ana le yena thapelo wa ga Maseko mola bogare ba lepatlelo kwa botlhabatšatši ba lepatlelo Aforika Borwa nyaka tsela ja gore ba kgone go tlhasela bo rilebile mofokeng a re bone ba tla dira le kgole tabo ka mokwena mola morago ba iketlela yone ba itšhia opri modiba o e fana Rowan Williams Williams wa ithiba wa e gapa Williams wa tla ka yona Williams a le ka mo dipalene tša borwa o tswa le yone bale ka mo captain a itšhia ka mo letsogo langela ba tla le kgoleo ka kwa botlhabatši ba patlelo go tswa setlhopheng sa Mamelodi Sundowns baraloki ba lesometharo ba lo ba akareditswe mo setlhopheng sa Mamelodi Sundowns.
1: Ke nnete mokgontsha o kgona go bona gore Pitso Mosimane wa ga mola Hugo Bruce a tlogetseng gona ka gare tse ba re Mamelodi Sundowns wa e tseba dibapadi tše di leng gona o di tlhatlhile mengwaga e mentšhinyana ko setlhophe sa Mamelodi Sundowns pele a sepela a o e khumanela maitemogelo ko nageng jao tša ko ntle ja o tshwana le bo Alagli ba bangwe ba o tshwana le bo Pesitau o bo sepetše le bona go tloga mo setlhophe sa Mamelodi Sundowns le Loras a sa akaretswa mo setlhophe sa Bafana Bafana.
0: Papadi sepetše metsemene e sa le Noto Bafana Bafana Noto Guinea kgole ba tla e fosha go tswa kwa bodikela tšatši wa lepatlelo ke ena Seila Sekor wa lebela Seila Sekor wa itšhia o e latlhela go wena so Sadao Sadao wa lebelela ka kare tlhopha sa Aforika Borwa ba leka go feta gopole ba nna le monna o tshwanelena Grassy Yadu o reka setlhopha sa Borussia Dortmund ka kwanageng ya Germany ke yone gore motlhati Pitso Mosimane o ile a no fela a bolela ka yena ganyane
1: ke nnete mokgontsha ke motlhaba dintlha mo botse o le gore o ile a re a bitsiwa mo setlhopheng a se a gane o rile a wa e reng ke tleng ke tlo thuša naga ya gešo gore o kgone gore re fenya Aforika Borwa le le gore ra tseba gore ditlhopha tše dintšhi tša ko Aforika ke bone go na le polelo e nngwe ya Fatlo Davids a bolela gore no go na le dipapadi tše dintšhi tše di ralokang gana ko setlhopheng sa setlhatlhang ba nyako tla ko setlhopheng sa Mamelodi Sundowns gore ba nyako tla mo Aforika Borwa
0: Mutilito yelo re fitile e tsale nna Afrika Borwa nna to gene wa bala go le bala re patatela bala botsirike dumela kwa pele ka radio 18 se ka se botse Afrika Borwa ba re ba raga ba itima kwa morao wa itima e le go yena morukaita moru keita wa itiba ya wala molo tula na re bele bofuke ka ka tlhopa sa yona kini ba ka lokola a lohole wa raga fao ya bana gore go tsoga mo dipaleni wa itshwara so maila sila aba molikile kere tsone tshepelo wa ga tsho mari ke yaya yaya ra ba ra opela yaya thore ra lokwa malo ba wa naga ya Ivory Coast bo ira lokwa pidile o feta mola ba ra patlela tsela ka khogo mola ga ra patlela gona ime okhon ba ketlela yona ba re go tlhopa sa Afrika Borwa ba fana ba fana wa le belela o rena tla fama a isa go go botlhaba tsa tshiba le patlelo ba ile o futa ka yona ba tsena ka ra tlhopa sa yona gene e le papadi ya AFCON 2027 wa tla khonewa ke re opre motiba ka re ntse bona hey ya feta ga tsume dino e be le cross e botse ba le ka Igram Reinas munisa tla tlhopa sa Mamelodi Sundowns ya tshola ka ntle o gopola gore Benny McCarthy e tsale yena munisa dino a tshwereng record ya o nusa dino tse masome tharo ti mo tlhopeng sa Afrika Borwa ke motlatlo wa Kenya motho wa ipotsa gore na re tlo ba le bona ba nusa dino ba o tshwana bo Benny McCarthy na re lebeletse Igram Reinas
1: go sa tlo ba boimanyana mkhonta ka ge lo re fetoša dipapadi tse dintšhi tša rwalo ka ko pele ge sepapadi sa tshwana le bo evidence magopa a sa re nošetše dino re a boa ra mo fetoša o nyale ke bo Reinas ba biditso mo setlhopheng na o tla re tswela mokgola go noša dino tse di nyakegang na ke ena putšhe re putšha gore na mo Aforika Borwa be ke sa re kere ke a ipolelela mokgona ko go botsa kere na pitso mosimane o reng a sa ngopole nna ke ye ke
0: o ba thuša ke wa ukwa o na le motho a tlo mmotsang
1: motlhatlhi dipapadi tsa go tlhapa dino
0: motheletswa 12 fm papadi sepetse metso ya tshele ka radi 18 tsa tlhopa sa Afrika game a ithiba kgwele ya kotsi Rowan Williams e paletse mang e paletse yena Balde Alua Balde Alua a lebane le yena Rowan Williams a ithiba a bontsha gore a ke seswantsho ke sa phele ke sala ga botse Rowan Williams e be le kgwele ya kotsi kotsi ke bele gore wa ithiba motheletse wa 12 fm e sale noto bafana bafana noto gene re le kalong ya mathomo ya papadi ya go ba khutla ya mathomo ya gene yelo re batla e raga go tswa kwa borwa botlhabatsa tswa le patlelo ka ena monna yo o yena Balde o tlwa le kotsi kotsi re se re bone ka shot ya gage wa lebelela Balde ya bele gore renge Rowan Williams o buya kana le botola gage ka mara di 18 o nyaka go bona ba te paka ga botse ba te paka ga botse o tshwanela mashuba go ba di bana ba fitlhile bo girisami o gona go ruma bo yena fofane ka radi 18 ka tlhopha sa Afrika Borwa ba ithula ka kwa bodikela tsatsi ba patola kgwele sa lekotsi wa e tshwara kena Rowan Williams wa gana noto Afrika Borwa noto Guine moletele kgone wa matshipa kgondie ba motshwara mare bokota famane ka tsiba mang o gona Andries Hoogsbroek kena mosekaseke re mele kwa pedile o feta mona ba rare patelo ba emetse ba re ka tlhopha sa yona Guine mola morago ba tla tshwana kore ba sireletse kena Seila Suko re mele ka ntle kgwele ya tshola ka ntle ka bodikela tsatsi ba patlelo Seila Suko ba na le baraloki ba le go ba raloka dinage tsa bo Netherlands bo Sweden ka kwa go la fura go lebelela motho o tshwana le yena Keita Mori mola morago ke o mongwe baraloki ba le goreng bana ka kwa nageng ya fura yena monne wa setswa botlhokomelo lesome
1: ke nnete mokgontsa wa kgona go bona gore dipapadi tsete ba na le maitemogelo le motlhatlhi wa ona o boletse gore a se re tle mo go tlo sireletsa re tlile mo go tlo humana dintlha tse tharo gore ge ba Afrika Borwa e tla gana ko Guine e tlo kgona go bakara mothata
0: ka ko bothata tswa patlelo go ile ba re ka tlhopha sa Afrika Borwa ya bapalela ya tswela ka ntle re lebele mofokeng yone re o tlwa a lefomong ya o shisa gana ka kua go la Belgium mo lerole ka gona setse a nositse dino tsa kabantse nne diphatshone ka moka go dipapadi tse setswa tse a diralokileng e tlwa e le taba e botse ga re bona bare ka tlhopha sa yona Afrika Borwa sebaka se botse ya feta kgauso le dino ya feta kgauso le dino re ile buile bofokeng ebene be tloba le taba e botse ke ba rile re bile bofokeng a noesa gore lebala le ke a le tseba ke tseba dikhutla ka moka
1: ke nnete mokgontsa ka sebaka se se botse sa phoso e tle e tlhagileng mo lemoragong la setlhopha sa Guine mo lorele mofokeng wa kgona go bona gre o e rageng ga gae ka loto la nyele a sa kgone o e ragela ka mo gare ga dino
0: motheletse wa 12 fm papadi sepetse metso senyane e tsale noto bafana bafana noto gane ka radi 18 ba e tlogela radino ke na Rowan Williams wa ithiba Rowan Williams a le ka bo dipalene tsa borwa wa lebela Rowan Williams ra kgoleo ka loto la go jaoisa bona Obre Modiba wa tla kgole ke na Obre wa lebela Obre o ile o futa mola bogare ba le patlelo a nyaka baralo ke bagabo a isa mola bogare ba lepatlelo ba itshepelela ka yona wa e ragatha ba mo kwena ra kgwele telele telele ya tswala ka ntle noto Afrika Borwa, noto Bafana Bafana, noto Bafana Bafana, noto Afrika Borwa, noto Guinea, noto Guinea, noto Afrika Borwa. Arba no batatsa ka kgoleo karolong ya mathomo ya papadi o itshakena sedo so a re ke a feta ba le kgoletso la ka ntle ka bodikela tshatshe ba lephatlhelo pitso mosimane o tla gopola gore ka ngwaga ketepedi le metso e supa pela ge ba thwala Carlos Alberto Pereira o tlile mo tlhopheng sa Aforika Borwa goba o boditse mo tlhopheng sa Aforika Borwa bele ka motlhatlhe wa motswa o swere dipapadi tse supa pele ga ge ba ka mothwala goba mothusa motlhatlhe a tloga yena pitso mosimane ya re ka setlha sa ketepedi lesome ketepedi lesome tee ba le gore o a thwala ka motlhopheng sa Aforika Borwa a re bone ka kobodikela tsetswa lepatlhelo o nyaka o tsena le yona thapele matlhoko cross ye botse wa tswa mo dipaleng wa e tshware kena Smaila Sila noto Aforika Borwa noto Guinea ka kobotlhoa patlhelo ba dira diphoso sebaka se se botse Aforika Borwa ba ra ba ithi ka kobotlhaba tsetswa lepatlhelo tshaloto ba re bale kwa pele ka bale kwa pele ya kitimela kimane ge tsena koroma tsa kgwele a eregela go yena mori a re ketla ka yona ya bale goreng ba bona phoso ka kwa botlhaba tsa tshwere patlelo notho bafana bafana ke Afrika Borwa ba na le gene papa di sepetse metsotso le somete ke bona Afrika Borwa ba khotsa dibaka di sula tse di botse ba dirang ka tsone
1: ke botsatsa ba lo re mo Afrika Borwa ba di ya re tlhagela tse di ntho tsa o tshwana tsona tse mo khontsa ka e o gona go bona re setse re bile le dibaka tsa le kana ntse tharo e sa le papa di e thoma monke be tshe rena le dino tse pedi ko pele mo lo re le morago la stopa sa gene ba di phosho phosho na tse dinje
0: mutele tshotlhela feme papa di sepetse metsole sepe pedi ka kwa botikela tsa tshe ba le patelo ba ifana Karim Traore re ka feta khole ba iragala ka ntle ka botikela tsa patelo kena Thebogo wa Mokwena khole etla foshwa kena Seila Soko wa lebela Seila Soko wa lebela Seila Soko gore na o tla foshwa o bane o rinkele ipie ga botse dulang koma na madula ibapile ba itshoka ba tlhabatswa patlelo ba ile tlhela go yena e balde wa lebela kgweleo ka gara tlhopha sa Afrika Borwa ba boela morago re le karolong ya mathomo ya papadi AFCON 2027 mo labogare ba le patlelo ba itshia ba ile tlhela go yena Ibrahim Fofana tsa kgwele a itshoka ba la bodikela tsa tshiba le patlelo o ne ka yena selo wa kheita a re ba tlatsela ka kgweleo ba re ba le kwa pele ba tsena le yona ka gara di 18 tsa tlhopha sa Afrika Borwa kwa mora ba thiba ba tla ka yona go mofukene ba itshia go efa Mokwena ka kwa bodikela tsa patlelo a itshia a iregela mo morago o ne le moreko ya go betseng wa Afrika Borwa ka moletsong la go ja noto bafana bafana noto Guinea AFCON 2027 wa emelela ke ena thapelo wa ga Maseko yo a re ka setlhopha sa FC Copenhagen ka kwanageng ya Denmark Sputso Zuma o setse a ile a mo fa maele a re bona go fitlha ka kua diretsana tsela
1: lebile nna ke na le stage
0: ke bethile mokana ngwana
1: ba sa o beile
0: ba beile mokana ngwana
1: ba wari
0: o tsene Copenhagen o kopana ka mokana ngwana wa yena Sputso wa Zuma o le goreng yena le erilo fan here then ba ile ba bontsha re wa gonagala gore ma Afrika Borwa ka fitla ka nageng eo a be a tswelela erilo fan here then o ile ba gona le bo Sputso fa fana o primudiba wa itse wa fama khanya ba iketlela yona Afrika Borwa kwa morago ba itse ba shemola bogare ba le patlelo ba iketlela yona re le kabelong ya mathomo ya papadi ba ithoma ga botse ba itshia ba fa ime o khone wa lebelela o batamela sedikotiko se ba patlelo o re nko o fetele yona wa re male kwa pele ka pele tsopile pele ba eme tsikara di 18 wa itshwara radino e le go yena Smaila Sila o na le morale ka morago mola e le go yena moro ba itse kgwele ba itse kwa botlhaba tsetswa lepatlelo go romale kwa pele ile go feta mola bogare ba lepatlelo ba re ka tlhopha tsona Afrika Borwa ba nyaka ditsela ba le goreng o wela mogareng ya manegesele koroma wa lebela ka kgweleo wa lebela koroma a boela morago a itsea fa moro kata ba itsea ba itsea mo botlhaba tsetswa patlelo ba nyaka Ibrahim Fofana a itsea kgwele a itsea mola bodikela tsetswa lepatlelo ke gene ba ne ba tlo ba e aga ga botse ba e roka ga botse ba itsea ba iketlela yona ba boela morago ge ba boela morago ba e famane ge se re Karim Traore wa lebela ka kgweleo wa lebela ka kgweleo papa di sepetse metsole menne noto Afrika Borwa noto Guinea ba tshe kgole ba isa go yena Sila wa ga Keita Keita wa lebela kgoleo ba iketlela yona ka mo letsogo la nyene Afrika Borwa ba le ka e lata a ba ifithlele mo la borago wa iketlela yona ke yena Sodo so wa peretse sa bone ke le mo kapitena tlhopa sana game rumela kwa pele ga re mo kwa pele o ba nyekana le bopalde mola mora o gona wa ishireletsa a tsa kgwele e le mora kwa tlhopa sa Africa ba e fana Ron Williams ke le mo kapitene ba e metse kwa botikala tsa tse ba le patlelo ba e raga wena mo kwena ba ishaka mo botikala tsa patlelo ba nyaka sibilibile ya ba le gore nge e wala motho lana Karim Traore Traore o tsa kgwele mola bogare ba a le patlelo ba e ketlela yona ba re kwa tlhopa sa yona game papa di se pete metswe le sometlhano noto ba fana ba fana Africa borwa noto gene ka kwa botikala tsa patlelo ba bona phoso malo kona o tswana ganya nije buri le bile bo fukeng e tirisela ya pri bo imanya
1: ke nomoro ya bo imama mkhonza a o bona lo wa para nomoro ela impa yena rele wa wa di wa tswanela go ra ya pare mo bafana bafana
0: e ka re tsebare ke morekelo wa gona go ka iletse katara piano ya lla yena re lebele mo fukeng mo le bora ba bua le yona ke okhod wa lo ka khwele o rona o tla famang wa e gapa wa e tshia o isa mola gautswe le yena thebogo mo kwena o mo fa yona ba romela kwa pele ka gara tlhopha sa yona gene wa tla kholekela re lebele mo fukeng wa lo re lebele mo fukeng o tla famang a re romela kwa pele ga re romela kwa pele o nyaka yena Ikram Raiders re ne tswara a isa kwa botlhaba tsatsi.

0: le metse mo bedi fela re ke la go iriela ya bone go tsebela FM le go tla kgasho la Africa borwa tsebela FM ya SABC mo tele jo tsebela FM ke tshepa ka se ke ya dumedi sha ke go mogela go nana le lengwe gape la go tsefela mabaleng a dipapadi le mafelong a beke ke ne me ke lebaga Andreas local slacker wa ga se bola gape le ena Connie Constance mo tele kwa ma chipa MC o fomanga tima mang net ko role fa ka moka re lebele tshe di mosho le kgasho pa pa di ka bokgwari ye wa se pitsena go le ena local lekker go tobela FM ya lekgotla kgaso la Aforika Borwa re leboga ka fao ba re file go karolo ya pele ya papadi re tla kwa gorena e ka ba e le gore karolo ya bedi ya papadi e tla sepela bja bjalo motheletši wa tabela FM 086 000 2452 086 000 2452 086 000 2452 ke fa o tlang go mphotsa gore na karolo ya papadi sepitše bjang go ya ka wena mo tlhopheng sa Bafana Bafana mo motlhatlheng wa gabjalo o moswa re tla tšeang gore ko moswa e fela ke boela kalana ba re ga ka boela maropeng gobane moraka ona maselo ga ka boela maropeng moraka ona maselo ke no kwa fela wena motheletši wa tsebela FM gore o ka reng ka fao karolo ya pele ya papadi sepitše go ka gona re lebeletše tlhopha sa Bafana Bafana seo gabjalo se sepelago pele ka nnwete go le fela dibaka ebile tše dintši tše e le gore ke be ke balageng ka ba e le gore ba kgone go di šomiša re tla ba re bala dino tše ke ba go tše nne go fitlha ka lebaka le go le fela la gane a ke tse gore na wena o reng ka taba yeo Zanda Nicole Zaga Zaga Zan Nicole Aho ba chiba taka kenu Sogana la geshu Tara Tita Tara Tara Tara Tara Nicole me re ko rena ka ba ile le me ka se pego se fini kola ke tsore se ba le disa ga go se dira nka fa mo na ge shere ke no tsheka ke no tsebela FM Jumela
1: doctor
0: ke nna o phiri
1: gore doctor
0: mola to a khomusa ra o bona phiri
1: ya mona doctor ga o ka lebela la papa li e khwe front line ya rena ena le mathata re ina se kwa mahlong ga bonana
0: mola to
1: go era gore mogalabio a kantšha reina a sa tšhela cassius ntwela maidula gora gore go tlotjwa se seng ka re soganang le kgona go bala papadi ga botse
0: e ka ba go se bona le ga reina se ke go se fiwe dikgwele goba ke go ne o sebe gona mo papading
1: o ne o sebe gona ka re mošimanna wa ga mofokeng o tloga o mmona gore o ria ka bokgeleke a kere go na le mongwe le gore fo o jele gore ga a fo mongwe mošimanna wa ga mofokeng o tloga a dira go tletse seatla le ena Tebogo Mokoena molammetse lefelteng ba ria go tletse seatla ga ba ka tsenya cassius maintela maidula go ya re papadi e ka tla ba monnate kwala ka bogobiwa ga koko wa gotsa re ngwaya ka lekomane ka magetleng a ke re go ene doctor ke re mosemela ngwana ke letswelela mmago doctor change ngwana pampas mmago ngwana go gatle ka tladi molongwana tlhokwa dilale tata
0: thank you pere re tshe mongwe motheletši wa tabela FM tabela FM dumela
2: ba
0: tsoba golo
2: ola go ke tsoba go ba motho mo le dikoma rowe kwa
0: ke a le amogela ba tsoba golo le kae le re ke mang in tshabetse ga nyane
2: tsokoena wa malebana o tswa go maruwe
0: ke le boga kwena ke ya go amogela mona gešo
2: re go go jeditala ba shimana ba ba mphadimela
0: ba buse
2: bona ba mphadimela
0: he bana
2: go re bona o itse bona ba mphadimela a dilo a ke nya ke ba change a pe ska le ba ba re ya mathomo mo la bo yang ka mara nyo ngwa e masome
0: ke le somenne
2: O tla risha
0: kanana pitso le molebeletse bjalo kanana.
2: O re o rishitse kanana, o tshidisitse mawatu.
0: Ja ona bo le kwena go le bogile mona gešo. Yeah. Uno ba jwala tsabela FM Jumela.
3: Tsabela ho ya le kae?
0: Re gona ra le na wešo.
3: A rona.
0: A re.
3: Ya papa ke re tsheledi ke mo ya na ke bona nne rena tsena a kwa le mara e a ka re ka re ta bo ya ape
0: I'm going to call you. Menwana a o ishaletse le kgone a ke sere molato ke ntse bala fm dumela
4: doctor
0: batho ba bagolo ratleke setša weso ra lena
4: malombo mafagane sebidiela seruleng
0: ke go amogela malombo
4: ke tsheditse mokgonsa landsimo ya papadi gabotse mathata šia re kry-a di-chance a re dikori
0: go ba le nnoete a se goba a se wa go bolokega
4: a se ra tshwanela go re kry-a di-chance be re sa di berekise re ka tla re tlo itshola ge ba ka kora bolo e one re tlo ba le mathata
0: ke a ikwešiša re ka kgona go oketsa dinomare e lebeletse malombo
4: ya re ka di oketsa net fela ge a ka boledišana le batlhabanyana dino ba rena ke nagana gore fela re ka di oketsa ke mang re ine a tswa mmona a se gore a fo mongwe a go le bolo a ragetseng a kere go raya goreng a kry-e dibolo
0: a dikgwetse
4: a dikgwetse ke sa tsebeng gore mokgwa ko mofeng gore ba mmeile gore abe a bile pele kudu a seka a shuta a ke tsebe nne
0: wa tseba ke gopola lesogane la o sana le magopo e le goreng ga a bona gore go na le komelelo o kgona go tla mo gare a tla a tsee dikgwele reina se ke bona go kare a se mokgwa wa gago a o ratago a go fela e tla pele a boa go tlo o tsea dikgwele
4: go ra goreng ke mang pitso tshwanetse a e lemogentso eo ke sa tsebe ga e baka nnete o monyaka a dutse mola ore o monyaka gore a move na mara ka mogola ke nagana gore a gone mo kebileng ba retse pedite tsa re o diragetse gore ba mofile
0: a o seaka ba mofa
4: ee wa e bona
0: tabaebe
4: gore o dutse poleke one hate ke spaceng ompo a ba mophase na because ke theditse andrese le mokgonsa bona ke nagana gore ba e yala ga botse because o theditse mofokeng le mokwena ya policy ba gona
0: ba kwala
4: a kere
0: aga
4: mara yena go ne bolela nnete ga ke gopole mo bareng o sere bolo o phafeditse o mongwe o sere bolo ba mo tsietse a ketse gore o yeme poleke one ompo a move a ke tsebe gore piso moreile goreng
0: ke le kwele lombos ke a leboga monagešo le ba mafelelo ka tsela e re tloga re leboga motšheletši wa tshebela fm ke a bona ditlhopha di a bua di nyaka go tsena ka lepatleleng go na le lesogana selela jeresi ya bo lesome la meriri ya mantšhaphutšhapo ebile go kile le lephondo la moriri ouwe wa gagwa wa mantšhaphutšhapo a tseba a tshwenye a tshwenye gore ba ile ba motse ba mokgonsa le andrese gore lesogana le a se la ba la loka ke lebetse o le fielela felo mo e tlatla e le tshwenya ke ile lolololo le dipolelo ke lebetse o le fielela karolo ya pele le kgonne o ipsina ka gore ke fietse re ke no leka
5: letlabolenle yo mongwe le yo mongwe o laletswa cricketeng bitsa bagwera ba gago tliša lapa ka moka thega setlhopha sa gago bogela dipapadi tša crickete tša maemo a godimo tša profešene tša aforika borwa ge di lwela phenyo mo mogopong wo moswa wa pro 20 phadišano tše dikgolo di-6 tše kgolo le letšatši le lebotse la boithabišo ka tšhelete e nnyane go feta ka fa o naganago ka gona mogopo o moswa wa pro 20 kgwetša dithulaganyo tša dipapadi le dithekete go cricket.co.za
6: ge o nagana gore o ka se kgone go lefara molao nagana gape Clientele Legal e rulagantše ditirelo tša maemo a godimo a tša semolao ka theko ya fase merero ya rena ya go fapana e akaretša tšhireletšo ya gago ya molekani bana le ba lelapa ka moka o shireletswa go mathata a selegae bosenyi le go amega mošomong e ka ba ditaelo tsa tshireletso go tlhokofatswa ga bong tlhalo ntle le ngangišano goba ditirelo tsa go fokola ramolao wa Clientele Legal o gona go go thuša ditirelo tsa rena di bonolo letsetsa ramolao wa gago mogala goba romela email gomme o tla ikgokaganya le wena meraro ka moka e akaretsa tefo ya beile go fitlha go 5,000 rand ba Clientele Legal o hwetsa keletso ya semolao ka mogala diiring tse 24 ka letšatši SMS-a thobela go 45135 45135 Clientele General ke FSP e dumeletsego ke morekiši wa insurance yeo sego ya bophelo bona dipeelo online go dirišwa ditefetso tsa tlwaelo Afrika Borwam a re bolele bomorwarrem keletšang fam seo se diragalelago basadi ka nageng ya rena e tshwanetse go ba tlhoba boroko go rena ka moka basadi ba tswela pele go katwa go tlaišwa gape le go bolawa seo se diragala go setšhabeng sa rena se bontšha ka fao se se tseneletšego ka gona e fela e re ke botšiše mo morwarre o dira eng go bona mogora wa gago a tšhošetša molekani wa gagwe ge a tswela pele go se tlhomphe le go nyatša basadi o josega sa a feta fela wa gomola wa lebelela kua thoko goba o re aowa e sebe mo e sebe ke lebeletše motlho o mongwe o bone ge se se tswela pele se gola kgaola tšhaine ye bolela tšea kgato bega se o se ka ba monna o a tsebilego gomme a se dire selo re ka fetšiša GBVF molaetša wom o utlišetšwa ke GBVF Response Fund ka thekgo le tšhomišano mmogo le SABC
7: School holidays promotions mo le benkeleng la A1 kitima o khwetse 410 gram ya Dusalt baked beans ka 899 1 kg black cat peanut butter 59.99 500 ml Verox body cream 16.99 1 liter Brooker's crutch juice 8.99 100 ml oral b toothpaste 10.99 re a bula ka Sontaga sa di 4 October A1 supermarket corner Divination Jubet Street mo Polokwane Simply the best.
8: Weekend extra ya khatlampana ga Shoprite mo matsatsing a mararo fela swipe gomme o

0: Ribbon ka 12.99 fela. 1.2 kg ya stock fat spread ka teko fasi ya 47.99. All segeja 10 rand. Le 2 kg ya MAC regular hand washing powder ka 59.99 fela. All segeja 17 rand. Dintola ka jedi hoche gala hupitla ka di 27 echa September 2026. Ha Shoprite fela. Di teko fasi chao ka di tsepago. Kamitla.
1: Nabe o tsiba re mushu Afrika bo rwa o shumisha byang masheleng a sechaba ke bolela ka masheleng a gago dibeke tseo ditlago re tla be re buledishana le ba Auditor General South Africa, a chapter 9 institution established to support country's democracy. Linyaga Auditor General South Africa e ketika mingwaga ye legolo le 15 re lebeletse go thusa sechaba go kaona fatsa Afrika borwa. Re tla sepela le wena leto la go rutana ka mushumo wa bona le ka fa wena wa mega go ka gona belo ka modudu wa Afrika borwa. Tshele tsa lena no la kgwebo ke tshelete go thobele FM bulo go mongolo mongwe ka seripagare go tshela go ira bososwa bo shego lenano le letshwa go ena ke SABC Education ka tshumishano le Auditor General South Africa.
2: AGSA, auditing to build public confidence.
3: Mutheletsi wa Thobela FM re tsene mo karolong ya bobedi ya papadi ya AFCON magareng ga Afrika borwa ba fana ba fana le Guinea. Afrika borwa ba itse pele ka nne ete go lefela nweni senkena ime okon mo mtsumo masuma mararo wa karlo ya mathomo re bone tsona stopa sa yona agine jesse number 21 a itwa ke tswana le re ka kwa mraoke na sila se huko patsantsa le tswala jersey ya le somisene a ke tsebo rena e ka ba phetoga le go reng ena ga ya gine e ba itira mo karlo ya bobedi ya papadi ibile ba saletele gore e sipile ibe mitsutswe masuma ya tshile ba itira gone byale
4: ba dira gone jwa le mokhontsa ka ga ke boletse ka taba ya gore mo tlhatlhi wa bona o boletse yena Duarte gore a sa tle le mo ralo ka maleka a sa tle le mo go shireletsa o tletse mo go tsea dinthlatse tharo wa gona bona ga di ya dipeto gone jwa le empa rena ma Afrika borwa re bile le dibaka tse dintshitse re lo re bile le tsona reng re sa di shumisi
3: moithele tswa thobela feba fetetse mawa mo karolong ya bobedi ya papade stopa sa Afrika borwa baisha molam borwa mola stopa sa yona gine ba isa leboa wa itsea setole o isa ka mola bodikela tsa patlelo o nyaka mofokeng ba tsa kgole ba fa opri modiba le ka re tloga opri modiba a feta ka motho opri modiba motho ba tswela ka ntle a ba tswela ka ntle botheletse thobela fefe ba mo isa ka ntle go ba mo isa ka ntle ka o motshe o ba mo isa ka mo kante ka o motshe diabati usman ke na tseneng diabati usman wa tswa yena sela siko ke petrol re ba dirile mo kanong ya ba ba padi go le tla fotsa ka bodikela tsa tie ba le patlelo gine ba fusa khwele ba le tlhala go yena kuruma kuruma re ka tla ba itse ba le tlhala mola morago ba e fa yena sodo so so mo na ba re patlelo wa tla go le yo ka bodikela tsa tie ba le patlelo ba itse khwele ba le tlhala go yena sise sise wa lebelela a rala ka kwa tsola nyel ka gara tlhopa sa Afrika borwa ba tla le go le yo go ba tla ba irage ka gara tlhopa tsofana fana kwa murao ba tshaloto malokona re phosho 1 Afrika borwa noto gene rele karlonge ya bo betse ya papadi mo le gore ba le ka ofeta go yena ka bogelo sebelebele a le ka ofeta ba go stopa sa yona gene ba me fast ka kwa tlhaba tsatsi ba le patlelo e tla ba khole ya stopa sa yona gene go tsa go botlhaba tsa patlelo Rowan Williams o ka mo dipalene tsa leboa mo captain wa stopa sa Afrika borwa mithara o moteka mo ntadi 18 ke kgone le gore tswa le kotse ka tlhagala stopa sa Afrika borwa ba tshwanetse go dira mothaladi o mo botse ka magare ga di 18 yo e ragwa ke yena sise sidoma sise ka kwa botlhaba tsa patlelo sidoma sise kwa kwa na ganya na talent sa bona o tla tla ka kholeo sithe papa di sepetse metso me tlhano mo karolo ya bobedi 1 Afrika borwa noto gin go le belela le patlelo batho ba dikitse masuma mararo ku ka khoile ja tsola ka ntle a re go notse ba le gore ba ne go dira ka ene ba ne go dira eng ka kholeo o ba ne go e bia go di ba di tlo tsa baralo ke mmogo yena sithe ba e tsaba ba le kwa pele khwele botse mo le bona ba itshireletsa ba itshama kotse a re bone Afrika borwa a itswelela a wala fast re lebile mo fokeng ba tima mo le kwa mora ba re go tlhopa sana gene ya ba phetoga tsona ka ntle ba tima mollo a fitlile re lebele bofoke mola gara patlo ba itse ba latlhela go yena a karimi traure traure o tsa kgwele a itse go botlhaba tsa patlo fa kuruma kuruma wa lebele ga kgwele o kuruma le kwa pele ga botlhaba tsa tsi ba patlela nya ka tsela fao ba mo thibena ba tsoletse ditsela ka moka tsho ya Orlando ke ene ka bogala sebelebele go mo re ga tlhopa tsa yena gene kuri sebelebele ba motla botse botsa ha ipile
4: ai ma motla
3: o tshela o tsama ka rika ka river ka fa morao
4: ma motla o tsama ka sa morao go
3: mo kwa a ba motla o tsama ka sa morao
4: a
3: wa ha ipile
4: re tlwaetse sebelebele le motho ya nko pele a tlhasela a tlisa dikhoso le go noisha gona go noetsa ka Orlando Pirates empa ma motla a wa
3: se fa fane se duje o re tapo a se a se fu
4: a sta mai
3: se fa ka mo le sebelebele re mo tsoma ka lebelo a wa mo motla o ne ba rawa yi paka paka se fane sao a o sepele a o ifilo ndule ka mara tsone ke mre go tlhopa tsana ke na re bona go tlhotsa patlelo ba itse ba letlhela go manega ese yena ke ita more tshe go le bese mamra o go ra dino ke na somaila sila a le ka mo dipalene e tsha le bua wa itse go le bese go bo dikala tsa patlelo ba e rapela ba isa go manega tsana Ibrahim Fofana go fona tsa kgwele a isa mo la gatsu di go tsa ra patlelo ka ke re tlhopa sa bona ba ke tla yona gene papa di sepetse metse ka ba ye supa mo ka lenye bo pedi one africa borwa not again ka kwa le patlo la Orlando Amstel Arena le gaela tlhopa sa Orlando Pirates ka kwa bitikela tsa patlo ba itse ke na Karimi Traore Traore tsa kgwele tumela kwa pele go re sise se sa rumela kwa pele tshwana ka bola mora ke na ime kwa o khot ba tsa kgwele ba e fa ba mo kwena go re mela kwa pele o re batle le yo re go tlhopa sa africa borwa living tapelo masek masek go ba rwala masek go ba pepu karadeti masek o nyaka tse ba bu tshima go dula mme ba tlhopa sa yona gene ele wana karuma tse tsheloto ba itshama go tse ka bona botikela tsa tshimana patlela ba fa so wa bo ka wana wane ba fana ba fana noto gene afcon 2027 ba tla ka lebelo gene ba le kona ka ntshadino a re ke a fita a humana sport sibu ya metsi ba re go tlhopa sa africa ba kwa morao ba itiba bo ime a khon ba isa gona stone ka kwa botlhatsi wa patlela ba le tlhala go mang ke se re sibilibile ba fana stone ba ke tlala yona o tlo kwa morao papa di sepetse metse tswai one africa borwa noto gini ka botlhatsi wa patlela ba e aga ba re nya ka o bona ile phapushe ile re feletse ba africa borwa ba e aga ba fana road williams ba isa kwa botlhatsi wa patlela a re fita le yona o ska tsha le yona wena o re fita le yona wa itse we se mola rapatlo wa fana mufukeni wa bela mufukeni a sa khwelelo a fana sibilibe ka go tlhatsa patlelo ba fa sithone ba fa Ron Williams o nna mo rekolo re go betse ka mo tsogo la ngele ka mo tsopeng sa Africa borwa one Africa borwa no talking re bona ka re taraluki o ka re bana ba fana ka yona ka se gausu ke yona papa di le go reng e pitso simane o nya gore ba ira loki
4: kennet pitso mosimane ka mogopela mkhonza le go alagli le go stopeng sa mamelodi sundowns ke le be mo tlhatlhiwe lo ronya ka re goele ba ineele tsane go tloga ko morago go ya mo bogare ba lepatlhelo o fitlheng ko pele gore ba kgone go lesa dino ke ka mogo a inyakang ka gona
3: opri wa ga modiba o go betse ka mo stopeng sa Africa borwa o mongwe ba raloki ba maitemogelo re lebeletse ka mo le tsogong langela o pri wa modiba go tswa stopeng sa yona mamelodi sundowns se se thupileng FIFA Intercontinental beke ya go feta kgatlhano le Al Ahly Jeddah ee papa di sepetse metsatsinyane motheletsi wa Thobela FM Mosate wa tsebo le boithabiso o lebelela sone setlhopha sa Aforika Borwa o re ka letsatsi le masome a mararo re tlabelela boraro wa roka le naga ya Eritrea sa ka raroka le yone re noko ba e bolela bela re tsebore ga re sefetsa go roloka le bareki ba Eritrea e ba fetsa batlo boela gae o babana ba ba ile na a ke re bana le rekothela gore ge ba ile nageng e nngwe go raloka a ba sa boe bane ba ba dula ana ka moo
4: o ka gopela re go na le papadi ya segwera kgatlhano le egete e tamkgonsa yeele gore bafana ba tshwanetse go era
3: ba re go tlhopha sone Africa bora kwa bora ba thiba papa di sepetse metse le some one Africa bora not again afcon 2027 yo tshwara nageng ya Kenya Uganda yongwe bora rokeng di Tanzania afcon 2027 ka kwa dikela tsa ba patlelo ba go tlhopha sa yona gine ba itse ba le tlhala gona palte wa bela palte o le ba yena ibe o khone wa bela palte o nyaka tsela fao o le ka mo batamela e le go mang ga itsena Ibrahim fofana bande cross ye motse kago fita khaso le dino hey hey fita khaso le dino go tswa gona palte abetha crosso ka bo dikala tsa tswela patlela
4: o ka khona go bona mo karolong ya obedi ya papa di mkhonza gore balde o tlile ka mo go opere modiba ga a sale ka go go sebelebele ka mo go tlile ena le tsona lela la ga Traore Karimi ke ena tlileng ko go yena go sebelebele ke ena ka mo go bona gore barde motlhatlhorile e ya o tlhophe o tshwenye gape ka mo ka ge e le gore o tshwentse ka ko letlhakoreng lela lang ena
3: re bone le phetogelo re e gona jesu le ba 18 mo setlhopheng sa Africa.

0: Ke a tsiba gore wa era ta go she motseletsi wa Tsela FM fela ke nya go fetela ka kwa go la Germany o ka go la Germany ta temosetla re gona go boledishana le bona re lebeletse lebelo la bona la go sasa go me ba tlatla ba boledishana le rena ta temosetla re tsheba ka se re le dumedi sha re la mogela go Tsela FM. Le kwa bjang ka memo e le bile go le yona le mengwageng ya masome swae nne le sa memiwa gore le tlele kgateng tema marathoneng wa mohuta o se se namile se reng go lena
1: taba e a botse nkiša o modimo gore dilo ka moka ditswa go modimo bokgontšhi ka moka botswa go modimo ka gore se ke se dirago gora gore ke bosole lefaseng ka moka sa ka se direga ke ipotiša dipotšišo ke be ke le sekitimi se se botse go tloga kwa morago mara monyetla o a saka ko kgwetša ke kgwetša mola ke šetse ke le botsofading ke bogologolo fela ke leboga modimo ge a sa mphele maatla a go kgona go dira ke tloga ke le ka ara bašwa mo ke ne wa nna ke le mogolo kolang ka gare ga ba bašwa ane o ka re ke nna chokoletonyana ga ba mpona ba nkutlakutla ke ya ka mo le ka mo bašwa dinepe batho mo bona mošomo.
0: Motse o lebeletse fa gore le kgonne go dira histori ka go ba ramabelo wa mengwage e mentšhi re lebeletse go Comrades Marathon le tlhotlheletša ke eng go tswela pele go dira seo le se dirago
1: le yona se segolo ka moara sefeletse ke lerato la dipapadi ka e le gore ke sane ke tloga le lona kwa morago a ke lobala 1957 ga ke sa ralo kwa kekolo go fitlhela ke thoma ke tšamabelo ke namile ke bona gore ere ke kgetse ke tšamabelo ka e le gore ka mo go ke tšamabelo go na le khutso ke motho wa go rata khutso te swae ke ga ke le bokeeng ke bona khutso go le kuno jalo ke se ke se ratago sepapadi e tliša khutso mo batho ba dula ba thabile.
0: Le itukišeditše bjang lebelo le ge lebele ka go itukišetša lona
1: lebelo le lona ke bile le sebaka ka e le gore koloile a kantsheba ka lona pele a re se segolo re sa lokiša se se etang pele ga e be go itukišetša gore tati ena ka na lelela e be le gore nna kereng go ikwetiša gone ke ikwetišitše e ka no ba gore tša meso mohlomong o eta le gore melokano wa o se wa tlwaela naga mara go ikwetiša gona re ikwetišitše.
0: Re a leboga molaetša o lena o ka reng go leba go maAforika Borwa le batho ka moka ba ba letheleditšego ga bjale
1: molaetša ka gagologolo ke nyaka go wa iša go ba etapele ka naga ya South Africa ka moka gore ba tsebe gore dipapadi di tliša khutso mo baneng ke baruta se seng gore wa phele ba le ka gara khutso batho ba le bilwanalwana tse ba di dirago di-crime le go ja dilo tse e leng gore no ke o fetsa di ba senyeditse bokamoso ja go swana le bonyao pele bongwana go tsona mo ke bonago raloka bana ba bannyane ke ntse ke ba lebeletse bake lefashe la dipaesekele go bafashe dipaesekele go direke dipaesekele tselana jaaka thoko banašiba ba raloka jale bana gare ka ba thoma go ba godiša ka yena tsela e ke bona nke e ka tsaya ba batho ba ka moso bao batlo go fetiša khutso ka gone se se nyakega go batho ke khutso ga o sena khutso batho ba dila ba le ka gare letlhagaraga maphodisa tsene ka gare dikoi nke wa nyake o a seke ka bona maphodisane sale ke bone lepodisa e ka no wa bangwe e le gore ba mo ditseleng ba re maša mara tja gore batho ba kitimišana ka baka la gore e mongwe o šintši e taba eo ga ke e bone ke wanke o kare e kgone ka ba mosolo mo nageng
0: re tloga re thabela ge le kgone go fitlha ka mo go la Germany. Re lakaletsa matlatsi le matlhagono le letšatšing la go sasa, tswelang pele le ipsina ka khutso ya ka fauwe go la German, gomme re holofela gore le tla šoma ga botse letšatšing la go sasa.
1: Ke a leboga mo South Africa ka moka a ba re lakaletse mašatso go Modimo, ba re kgopelele dithapelo gore re šome ga botse, batse bo re šomela bona mo re apere di-colors tsa South Africa.
0: Re tloga re leboga re lakaletša matlhatse le matlhogono olo tate Mosetlha. Ešhebarena re tloga re ba leboga ka yona tsela eo metsotso le kotara re ekela e ringela ya botshelela. Tobela FM.

nawe Jenny Melodico Shagari Jibapa La Fano Ho Tomala FM. Ya batleba go botse ka seisimane ba re these are kind of songs which separate men from boys, boys from men. Johnny Mukadi wa motse sekgwari sa koša ka mone wa Aforika Borwa ga e sala emetse Aforika Borwa kudu dikošeng tša Setswana le Sesotho sa borwa hai kore ke moopeding wa mongwe o swane le bo Steve Kekana o na le dikoša tše dintšhi tša tšeo a opelago go tsona ka Sesotho sa borwa South Sotho Seshweshwe ya hei le ge e le gore mo seba ke tlo o letebele o na le dikoša tše dintšhintšintšintšintši tša polela Sesotho sa borwa go lokile yo mongwe o ile go a ka emela Sesotho sa borwa ga botsebotsebotsebotsebotse ka koša mpharenyan yo wa botsebo hei gopela the cannibals ya ko mongwe o ile go a ka bathwadi ya go opela le go tsweletša dikoša ka lona lelemele o mongwe gape John Mukadi, wa kona le ba bangwe eupša John Mukadi mogopole botheletše o bele go ifale profenseng ya Free State ke moka ga ba thomana le tša mmino e beile ka ngwaga sekete magolo senyana masomešupa seswai a thomana le mmino le setlhopha se sengwe se be se na le maloko a seswai sa go bitswa Sound Best ya sehlopha sewe ke seo se mo thwasišitšego ga botsebotsebotsebotsebotsebotse ditabeng tša mmino ebile yena ka bo yena o bolela gore dikoša tše dintšhi tša gagwe heya wa tseba tlhamo ya dikoša ka go botša nnete taba ya tlo e bolela go fa goba ya e bolela go fa ke ikwele ka diopedi tše mmalwa tša gore ba bangwe ba re he wa tseba koša ege ke be ke tla itlhama ke ile ka tlela ke toro ya wa tseba ka tlela ke toro ka tlela ke toro ka tlela ke toro ke yo mongwe wa diopedi tše bjalo tše a rego tše dingwe tša dikoša tša gagwe o di tlhamile di be di tswa ditorong a lora ka dilo tše dingwe ke moka a feleletša a tlhabile dikoša ka tsone ile ka go tseela yena tšatši le lengwe ka koša ya gagwe ya go bitswa lerato ka mogala wa igopola košeo ya gagwe mogaga mola wa koša ke go botse re ile ra go topela ona gona fa go Africa ya dinaledi ya ke gopola gabotse ke be ke go tseela yena go tswa albumong ya gagwe ya go bitswa ditorong ya ngwaga seketemagolosenyane masomesesoaitharo 1983 gona alo ke sa tsorisi ona album yo ga botsebotse ya go wa sekete magolo senyane masome se swa itaru yo tla gona bya le ke ba ke go tsietse ko sa shiwe u diela ra kha di tshele ra kha di ruri wa ntira ka mokgo o lukile ka le bakala gore le sa go tlhabetse le nna le tla ntlhabela sa tshile lengwe a gona taba Africa ke ya dinaledi e re ke bona fa e tsipisa ra fa o ke vuile tsala mwana mo sa re ke mo ratiratirati ke go tsietse ena ka tsenzo beken ja go feta bjale ke go tšeetše ena ka kokola ebile ke sane lengwe gape koša ya gagwe tlabelela mathomothomothomothomo o ikwa ya tshalamoana ke tlo go fa yona ba mmitsa fa e le gore ke queen of motuwashi e le go mohuta o mongwe wa mmino o opelwago gana ka fa le ga gabo DRC tukologong ya gabo mo a tswago gona o ithobaletše boroko bjo bogolo mosadi o ka ngwaga wa 2020 eupša lentšu la gagwe le sa šaletše ma DRC ka ditsebeng le ka tlhogong ga ešita le rena fanongkane hei banna re tiakati ge setse ka nnete re gopotse mmino wa gagwe a gona taba ye ke Africa ya dinaledi re na le wena maretho re na le wena makudula motheletši re go fa dikoša tša go tšea gabotse hei go bose wa tseba

re sa le mogo Africa ya dinale di shipa na ko bile ke mosetse shipa go bia le botshele tshe ka mora o ga iri ya bo shipa boni makopo re ko le bo ngwana ke shi go ba hore ba le tshita ba ka botlalo tsha iri ya bo shipa o tlo bua fa ka tsha iri ya seswai kana ko di tshe pele ya ba gore ka wena re tlo tse ba gore eng ke eng se segolo matšatši a polelo ye kgolo yeo e lego melomong ya batho ka bontšhi ke dipolao tša basadi ka fa le profenseng ya Gauteng go fitlha ga bjale re kwele batho bešiwe ke setupo sa bokae ke sa bolesomete seo se hweditšego a oahlelena ya o ka re ge e ba ke mothoti wa dia go dilo tšeng ka nnete o ka re se sengwe se ka motsena pelong a ka ano a itemoga wa tseba a itemoga ka Setswana ba re a itharabologelo ya wa tseba a ka itemoga a no iphafogela gore e banna ape gana moke di a nna banna wa tseba a no iphafogela gore gona moke di a nna banna e re ke emise ka tabe ke diago le e le gore ba bangwe setse ba tlhokofetse le ga a ka no o dia bjale o tlo no le bana le letsogo la molao a wa seo se diragalago ga se botse se re kobofatša dinageng tša mafase ke be ke lebeletše kanale engwe ya thelebišene ya go phatlaletša ditaba tša lefase go be gwa gore Afrika Borwa e tubile ka tše bjalo lefaseng ka bophara ke ketapele yo he banna we ke ketap nanka le o ka re tlo ba diketapele ka dilo tše mpena banna wa tlwa madila botagwa Afrika Borwa ya gana mola godimodimodimodimodimodimodimodimodimo le gona bjale ka tša basadi go bolaya basadi ya gana mola godimo ebile ke a maemo a pele aowatlhe o kare a ke tsebe gore o ka tlang ebile ke nagana gore ge re thutse re le gare re bolela ka ditaba tsona tšee ka tsholo le mmušo le gare o lokišana le rena maano a gore ga botse go ka dirwang magareng ga tshe dingwe nna ke nagana gore go tshwanetse go tiišwa letsogo la molao ke seo ke se naganago go tshwanetse go tiišwa letsogo la molao eupša se se botlhokwa go feta seo ke nagana gore e le go ba nna make ke nagana gore bana ba bašimane ba nyaka kgodišo ye nngwe mohlhomong yeo e fapanego ge e ba ka nnete re tlo tsweletša batho ba mohuta o wa banna wa go bola basadi ke nagana gore go tshwanetse go lebedišišwe ai wa tseba ka mokgwa go godišwa go bana ba bašimane ka gona o ka re tshwanetse re fetole le polelo goba re yoketse ditsebeng tša bona ba gole ka yona wa tseba ba gole ka yona ba be le pono yengwe yeo e fapanego ye botse ya tlhokomelo le lerato ge go etla mosading goba basading ka kakaretso ai aretse tobela fm mošhato wa sebole boithabiso re tlo bana boledišana le bo professor mahlaela ke tlo boledišana le yena mokgala boe ke monnangaka go tswa ka fale sebidia la rama makwe re tloga re le ba zimbabwe yonna we lena tusakata a re go wena re bora rembabu bora rembabu

0: Bye bitch fail ko se hore ke bora rembabu. Lenotse zakata go thobela FM go tshoka Zimbabwe. Re sa iketlile ka sepego se re ke papa tsho.
1: Gare ga dikgwetlho tsa go loba wa leloko, kwelo botlhoko e ka go thoba pelo. A go tlhokege go lebeleletsana le morwalo wa ditšhelete tseo di bakwago ke go latlhegelwa ke wa leloko. Go nthišišega gore dithulaganyo tsa poloko tsa Clientele di lefa tšhelete pele go di iritse 24. O ka šireletsa maloko a 13 go leano le tee, go netefatsa gore maloko a gago ka moka a tlhokometswe, ebile go akaretswa bana ba bararo ntle le ditefelo tsa tlaleletso. Ka Clientele, ga o reke fela leano, eupša o reka gape le khutso ya monagano. Lebakeng leo, o tlo tlhoka go dira megala ya bohlokwa ka airtime ya 200 rand yeo o e hwetšago ge o dira kgopelo. Merero ya rena e lefa gabedi ge e ba motho o tlhokofetse kotsing ya sefatanaga. Ya thusa ka senamelwa, dijo le thuso ya pulo ya leswika. Dira kgopelo le gono go bonolo. A gona ditlhatlhobo tsa kalafo, ebile a go tlatswe dipampiri. SMS a thobela go 49202 go 49202. Clientele Life ke FSP yo e dumeletswego le morekisi wa insurance ya bophelo. Kgwetsa dipoelo go online go dirisiwa ditefelo tsa tlwaelo.
0: Thobela FM mošate wa tsebo le boithabišo, nako yela e fitlhile bjale gore re boledišane le bo professori Mahlaela. Re kopantšhitše le bona ka mogala wa tsebo motheletšo re ka bekiwelo nnetse gona re bolela le ngaka ya setso go tswa ka fa lesebidiela Rama Makweng, ke professor Mahlaela. Re bolela le na ditaba tša bongaka bja setso ebile ke motamiša Prof Maribešao, ke a go tama ngwanešo le go amogela lenanong le la moremogolo bošegong bja lego.
2: Kobela mogashi ke dumetse le batheletše ka moka ba thobela FM mangaka ka moka kgaretso le magoši a borena balwetse ba ngaka thobela.
0: Prof re tloga re leboga kudu motlhomphegi ge le iphile sebaka sa go tlo boledišana le rena taba ya bohlokwa-hlokwa-hlokwa-hlokwa yeo re nyaka go boledišana le lena ka yona mongwaka, ke ya malapa a go hloka boroko, nke le re botseng ka ona gore hei Professor Mahlaela bjale ka ngaka a setso o tla ba bohlokwa bjang ka malapa a go hloka boroko le gona ge setse ba re lapa le le hloka boroko go bolelwang.
2: Ha re bolela ka taba ya lapa la o tlhoka boroko mogashi, re bolela ka lapa leo le tlogang le boralokelong le a bapallwa ka moka le ba ofita ba no ofita gore a le imele motho a la thegiwa lapa leo le tloga le na le go tlhoka boroko. A se taba ya gore go a lwaliwa fela, o ka ba le malwetse a o se fele a no phela a tlhatlhagane. O lwetse mma o fodile, o tsene papa, go tsene bana, go tsene dikotsi, go tsene mathata a go fapafana. And then le bana le bona o kgwetsa dilo tsa bona di sa kopane yakanyarwa le kgono go tsasa o tlhaname gomme o tsere 20 years le motho a gage ba ratana go le bosi. Fela ka taba ya gore ba tlile ka gae ba dia monyanya go sewa thegiwa, aa ba ne re go fetsa a wa beka e fele o buile napa o mongwe kapa wa lwala kore malapa a o tlhoka boroko ke malapao a tlogang a tla e šabeng ba malapao a ba ne khutso mara ba sa tsebe gore molato ke eng, ba bangwe ga ba tsebe mara ba bangwe ba tloga ba na le tsebo e kgolo ya gore lapa ntho nngwe le nngwe tshwantse re e die re tshwantse re šireletse. O ka ba go na le molwetse ka gae, molwetse le ena e re mo alafa rena mangaka ei re goga boima mane ka lapa le sene la šireletswa. Ka le go ja re alafa molwetse o a tshwantse a e ka

0: WhatsApp ya ga ya mafelelo motho a tla feleletse a foli a fodile e botata botla bo buile kae
1: mo ga se tshe dingwe ke tshe ke le swantse jang tsona tsa gore manga ka a mangwe a tsori a ba di bete botse le go tsore manga ka ba di betha ga botse o mongwe le o tekeleng ga ka moka a le fitla ga mahlala ba mo fa tsala re go a fitla ga ga ya ro ba le o re tlhatsa mahlala a di bereke wa feta go ya go ba pastor a fitla ba pastor ba mo fa le go a boela ga ya ro ba wa feta ya fitla ga go fele jo fitla ga mahlala re ne re o lebelela gore no man wena man ntho e na le wena mo mmeleng man e na le wena bona no le monga ke a go bereke a re thome re o fe pheko e nngwe ya go kuba moleko e re fetse go tlhoka go kuba moleko na be e tla o dlala o shilelelije ka la palawa la tekiwa na be ra mo fa pheko ya o mala e je re tlo re ye re mo fele ye yo lala e mo kakile na be o fola so mo go mo ba yang ba bangwe o go jela fetse nga ka ere a re go fe pheko ya o shilelelije a re ho a ke na shelete ya o fa pheko a le ma shelete ya o patela lo la fa lo tla ka fela a fitse go mo bare ha pentwe e ka gae ba re no ala fa lo tu fela e ba mo jantwe ba e bona e na pide e ba re yena le bonga ka di ba ba kwana ba kwana mara ba kwana ba ne pele ja ba ala fana ka ra ka mo yama
0: e ba nna we ya
1: da pide se tla le fela se ba mo ima re se bere ke ka re go tsone le ba ka tsiya mo rithi wa mogu ba mmia ka gating ya ngaka kana ka go ka ba le lihu nna ka itswantse itswale itswale bongaka itswale ntumba
0: mmm
1: ke ra pedi ka ngakeng so ba ka tsa pheku ba ka tsa mogo ba tsa le pheku tse ba di tlhakantsha tsa bago ba di tlhakantsha ba di via ka mogala ga lapala gao ora lo o tlo tletsa dingakeng o tlo tletsa and ba make sure e ba go betha ba tsola bra ba go betha o ska wala tsaka o bo tsipile le fatseng aba wala ba o betha uri wala fere ne
0: Ya ya.
1: Wow, better was Carla there.
0: Au, banawe. Pia pia pia le profere se tshe motho ba a la gona ka mogwa se sa la fega. Go ra gore motho we go padile go padile ke nnete ka se a la fega la tlile go professor Mahlaela.
1: Mo pholelo go gona ke mo ba folang ka gore re tloa re dula fase ra lebelela ditaba ga botse. Ke re bona gore taba tshe di ka se mo se se. Ke mola le bonang re kitima le fast break ka mokare re nya kana le go mixa medu ya le fast le dikuto tsene ja le fast ka mokare re di era o ska ba le bolotsi gore pa lla
0: prof ke tloga ke le kwele a re bolele go ya pele mogolo wa kakala bakala gore malwetse a batho bona ona ke a mantši go na le ba bangwe prof motho ga a tlile go lena o no tseba ga ena lwala eupša a tsebo ra ka šupang ka lebaka la gore mmele o ka moka o a lwala mmele o ka moka o bohloko profitle le kopane le batho ba mohute o ke moka ge motho a lega ka ntšhitše ka mokgwa a sa bolele bolwetse ba gagwe goba le re ge le ditšholola fa lelane o bona gore motho gape o tlaletswe ke malwetse ke malwetse fela mo go yena mo le di abjang prof
1: le seka lebala mogaša gore le ba go se kgone go bolela baatla go rena ga go se kgone go bolela mogaše baatla go rena bano ka taba ya gore badimo ba diile botlhale le ena ke modimo le badimo ba diile botlhale ba gore re kgone go thusa batho ba re fa ditaola re šholola marapo a le pele before re ka mo fa setlhare re šholola marapo marapo a tlo re botsa gore norman motho o go na le ntho e mojage ka gare ga teng ore motho o o na le bolwetse ba magoma o tlhokofaletswe re a moja strate wena o tlhokofaletswe wena ga o alafiwa ka baka la gore ba bangwe batho ga ba sa alafiwa ba le gore go lokile sejwa se sa bereka ba noe mara ge ba fitlha go rena re kgona go bona bolwetse ka baka la ditaola re no wena ga gona letsogo la boraro ga gona bolwetse ba selo bolwetse bao ke bolwetse ba tlhago tshwanetse bo alafiwe wena o alafiwe gore o fole o tlhokofaletswe so are se a fuma ke tlo faletse na pili re a tswela pili ife o lwala lutu lo gona taula e tlontsha lutu straight o lwala lutu mo di gato ka pa mo nokeng taula ya bolela na pili ha e ka no bolela taula na pili ro le bela ditlhare lo gona o re bo ja hore ya spela o tswang le sona maloba ya ka ga pa ja sona sa tra ba o feeling sona la ba thomo thomo o itwa thaso na pili ke lata sona ya motlotsa
0: na bile lata sona le ya motlotsa
1: ka botloja o fedile wa mosana o

0: Ya. Prof go na le ga botse ga setse motswadi a tlikini ke taba mafelo ke nya ka mo re bolele ka yona ga setse motswadi a tlisitse bana fa go lena a nya ka ba thekgiwa a nya ka dilo tsa bona di sepela ga botse a no nya ka re bophelo bya bona bo be botse mo bophelong mohlomo o batlisa ngwaga o thoma o re ngwaga ka moka le tlhama tlhama byang ba bana bao le ba diang le lebelelang prof a sa re ngwana o wa lwala sa re ngwana a no re a ekitlisitse bana ngakeng go no re kenya ka taba tsa bona di sepela ga botse ngwaga o le diang prof
1: Oya ka nna ba lokanga ka ya sito mogashi tibela bolwetse e phalakalapo gore gore mmawe o na le ponelo pele le motswadi o wele nna ba fitla gore na sa rena eno ba go ba lebelela e re ka go ja gore bana le mathata re tlono lu jape a se ba tla ka gore bana le mathata mara tsana ba bona ke nna ngaka e tlono lu pisa ka no lu pisa mo ke lu pisa ang e felije ka ba tshireletsa o ba thega mmili e ka ba tsabela e ba nya ka o tlhabelwa And then this thing we nka khona no ba fa tikutsa don ka ba ba ba tshaba o ya o tlhalelwa re ba fa tikutsa ba ka nori e ba tlola every day ba tlola gore e ba ya mo ba yang e ba bua ba ga tle meriti ba bona ba ba tsapa ba tlola body lotion ya bona na pele ba tsogile
0: nanna ke kwile profari rume kam ka bo ripana fela miriana yeo letswa ka go ye ya go khona dilo tse ka moka kudu ya go thobolla banna matheka le go ba khontsha tabatho balano le re go motho nwa gona byale ya mothusha gona byale le ka nya ka go bolelang ka tabe
1: mogashi ke tlile ka matla ngwa go
0: mmm
1: tsale ke ba thusha ba khalabe le bona ba tsema ga botse botse gore go professor Matlhaela ke mowe kholo ile go gona mara ngwa go itlile wime ka hore a ke ya ke motho ra fitla ga ya sokole ke tsa ga e wano a no mara ke a ba botsa wa seneng motho ma tswang a ke mo fi hona ene motho a ska ino a tsekweo a tse wa re ke sa tlo founela motho wa ka no ba le mabaka
0: ya
1: a no tsora ke tshedi wa sitli ke nya ka motho a ino a tsekwe ya gona jwalo Gore ke o tlhahlela trongo ka se botsi mathlala gore mathlala go bona ho mphile pheko ya no. Ya trongo o nosi wa o seka. E nya ka gore a no phekwe a na le motho ka gae. O a le nnete nnete nnete ke na le motho. O se ne motho ke mo fa tsetsa ono mo tlhina ga botse. Ka ono mmere ka ga botse e. Mara a na se ne motho o wa ke mo fa bo.
0: Prof a re rume mo tlhomphegi le hwetsa gala kae ka matsatsi a fe bya le le bya.
1: Mogashi Saturday ene le go no mokivelo go khomanela Johannesburg go Christ Street building ke Sambro House Johannesburg Christ Street building Sambro House ke a khomanega kwa Johannesburg ka ama skraak ke Sunday ka Mswane Sunday go surumane mo she sport ya surumane go na le board ya wa professor Mathela ke go tamba ne nko we re gona mola muruleng ka Sunday re bula ka 7 ra tswala ka 5 raba gona gape ka Monday go le nyenye Monday wa di 12 ka October re tla re go le nyenye go October re go le nyenye Monday wa di 5 re ka mo kwa ndebele go vese kuhle go pola molo ka mora go pola molo ke mo re long gona re le ba le galtosi go na le boto ana mo go le nyenye ke Monday wa di 12 house number 873 Apollo Street College between Total Garage and Stadium re mola gare ka Beckersford ke la bobedi engwe lengwe ka la bobedi re mola mare seleng ka Beckersford mare seleng Beckersford ro bona re gautsile go ba ga buja and then ke la bobedi fela ka ga ka polokwane ke la boraro mola Dale Street house number 94 Dale DJ shopping center ke complex from complex ya rena re gauso le building ya lebua fenare ke magatlhi wa rena re ka lephala le gape ka labone motho one two marekana ka tsela e ya wa marking itso one two mo marekana re gona mo kgono ya dintlo tsa security go na le board ya ngwala professor Matlhara ga o se le mmolo wa phatlha dira and then ka wae ke friday ke la botlhano la botlhano ka gae zebediela rama makweng mo khone ya dira pa ja ga nkhuna gona le board ya ngwala professor mahlala ke la botlhano engwe le ngwe and then mafilo ambangwe a sa etla ke nagana e ba ka ntshwara difounu ba tlo nkhwetsa ba ba tlo palela go tshwara difounu e ba ka tsena TikTok ba tlo nkhumana ba ka tsena Facebook ba tlo nkhwetsa YouTube a nne re ka moka mo ba palelang baswa kona Nomorochidi, ke se kalabana sa batlhari ya tsena tsena. Nomoro ke 0-6-5-1-2-2-2-5-7 063-393-2727
0: Mola e tsawo o fitlile di 7 tseo di kwa go motlhomphege ke leboga kudu go boleshana le wena prof bo se go mbya le khodu.
1: O leboga nna le dumela shem tswele ji ka mo wa ka mme di
0: ka mo kone. Ahe. Tobela FM. Mo shato wa tsebo le bo itabisho. Ya toga re kitima re le ba Senegal. Re kopana le sope di sala ga yo follow dieng. O tsa go tshe kaone tshe wa tumile go ka tsona ka legeng ya gabo ya Senegal. Ke go topela ko sa o ibi tsa re ke Boy Genic. Africa ke a dinalate.

Khabile ka dinale di wa tswa king ya ya re iketlile ka ona mokgwa o go se go fetse motheletse alala rena re sa iketlile ka mmino fano thobola FM ke ya gago ka dinako tsotlhe setiši sa gago seo ka se theeletša ka mokibela ona sentšha ka ga tshwene ya roto ke go boša nnete le ke lenaneo le lengwe leo e leng gore ga o a tshwanela gore ae ka nnete le go fete ae ae ae mmino wa kontinente ya Afrika o hwetšagala gona fa di opeditše tša kontinente ya Afrika re di tseba gona fa ebile gona bjale re serepeng sa boraro sa lenaneo le la Afrika ya dinaledi ka mehla ge e le lenaneo leo re ntšha potšišo he re botšiša potšišo re ka ba re botša ka mmino wa Afrika Borwa goba mmino wa naga engwe le engwe le engwe le engwe o ka enaganago ya kontinente ya Afrika go ne o tshwana le lehono go ne o tshwana ge lehono re tlo ba re botšiša ka mmino go tswa ka nageng ela ya Uganda halala go tswa ka nageng ya Uganda naga yeo ya Uganda e bušwa ke President Yoweri Museveni ile a bušwa ke Idi Amin kgale wa motseba kere a gone taba o lokile motšheletše re ke go botše ka mone Afrika Borwa re ile ra ba le Collins Chabane re ile ra ba le Collins Chabane e bego e le seopedi ebile a lego ka mmušo wa tseba gore o diragale ditše le bo Basil Makombe go tswa ka nageng ela ya Zimbabwe eupša e dutše le seopedi ebile le ka mminong a le gona Collins Chabane go le ba fela bjalo Youssou Ndour re ka bolela ka yena ka nageng ya Senegal Youssou Ndour o ile a ba ya ba o mongwe wa ditona one of the of the ministers gona ka nageng ya ka ena banna Youssou Ndour o tswa kae ke nnete ke Senegal akere ka nageng ya Senegal a le gana ka fao ya go tswa nageng ya Senegal bjale go a kgonega ebile ga go rone go bona diopedi tše dingwe di le ka mminong ebile nako nngwe di le ka dipolotiking ga go ganega ke tsebe ka mone Afrika Borwa go na le molao o kagane o ganetšago seo bjale ka nageng ya Uganda go na le seopedi se sengwe go na le seopedi se sengwe nageng ya Uganda se ka mokgatlhong o tee

Ko sa ye ba e bitsa fela gore ke Julie. Go tso kana ge ya Uganda. Ka fa sa go president ya yore mo 70. Ko sa ye. Nai ka velo mo peri wa yona ke ena a ka retse ga go ka gare ga party yo bisa go kana ge ya Uganda. A shoma go mo go le president yore mo 70. Yo mosadi mo peri yo.

0: Sex Morasho Moto Ketonyaka Tobela FM Mushate Whatsapp le Witabisho
1: Ai Achi Age bo matsidiso Adumela bo matsidiso ka mokaga lena Ai
2: ke be ke mona diraga tsa sefaleng ka mogola nobody ka go gola amigo sengwaga go feta wheel and chikinya nta te freddy kwala matsidiso man uka ye ina go tsama ka slatha monna o tswere n1 o e pharile botsi mo n1 o butsi ka mogodi mo ka mo o ntse gore go botsi ka mogodimo ka mo ka mo selatlheng ka mo ntse o thiletse Thobela FM o betha yona ka mogo o na le molekane wa gago kore o le monna be le molekane wa gago ka mo a dutse ka monotse go langela a ntseta eno wa tseba moriri o fela o jea ke moya mano e ya kua ma ei ge e le wena ntate o dula gona ka mo o letse go langele mosadi o wa ya ba yena o tlelang a ko botsa nnete go o sa ruthelelitse nna wa kwa ke go gae

0: kgetho go tswa pelong ya gago re relela ka mmino le Zix Mogashwa.
1: Dumela Zix man, ba bola mo ke Thabo Masekela ke ka bo tempisa ka mmereko gae ke kwa ga dikgale marobalo. Ke kgetha koša ya Richard Siluma e leng Patanga Jive our African dance. Go gopotsa gale jope ke sa le magolong ya ko kgone go gopelang ra lokele yona.

0: ebe ke no dumo gore a kana pila gore o wa nthata sebakeng sa gore o wa nrata e fela gone taba motlanalo e le mebedi fela metsotso go ya e rungela ja bo lesome a dikwešana tšhele gore ka nnete ke go file tsona kare ga wilese o kwele a Freddy Kwala le yena fano ke ile re ke go thoma morago ga papatšo ka metsotso ele ka bago ye masomepedi fela go laba e rungela ja bo lesome ya ba ko go tsopa ka the African dance ya go tswa gore GS morena ya them tuda yes ya ba ile gore wa fitlha le yena mmasetšhaba ke motlhanalo ka sebele a re sixwe nko o dire bosho bjaka ebe bo kaone ke batheletši ba tshobela FM ba ile gore ba kgopela ka metlha le mabaka ba re monna ge o ka letopa tšewe ao re diela letšatši ke re le nna ke kwa bosukudue ke le ka fano tshobela FM ye le kgota kgašhela Aforika Borwa mo e le goreng ge e betha area bo lesome ka metlha le mabaka ka ge ke le swantšheditše go thoma moragonyana ko dibeke tše pedi tšao feta gore re tlana pile re tsena ka nakong ya thapelo mo re ile o lebelelang ye nngwe e le goreng batheletši ba tshola FM ba ka bo ba e kgethile ye e le goreng e tla re batametša kgauswi le yo godimodimo re tseba gore go sasale ke lla morena gore fa go ke kgetho yaka ke a ithopa motheletši a e romela le yena a re six košana šimonna ge o ka itše wa mpatametša kgauswi le yo godimodimo ka gare ga mathata ka maka rena le yona re tlogele go lla ka re katlhe wena a re ya ge re lla re phela re lla go sena mo re lebogang re ile o feletša kae go na le nako tše dintšimo e le goreng re tshwanetse gore ge re kopana le mathata re no leboga bophelo o mongwe a re no six nkane o ka rore ešagole ka raawa ke lešegole motšheletše o mongwe o rile ga a bolela tšaši le lengwe fano a re ga re a swanela gore re rapele ge re le mathateng goba re le ditsietsi goba dilong fela o no re tšaši le lengwe wa tseba dilo di go sepelela botse di-tendera wa tseba di tsena botse tšhelete e tsena bana ba khumana se le se gore ke re ke ya ka mo dilo ka moka dido itobetsa o tšee sebaka se e le gore wa mo leboga o mmotse ka mokgwa e le goreng ge nke e seka ba ka yena o bo o ka se fitlhe moo gobane wena o a dumela gore o tshepegile ka metlha le mabaka
1: thobela zixman hashtag kgetho yaka ke kgopela o nralokele koša ya o kgethegile morena ga se ka tsebo ya rena le botlhale ya rena ke kgopela o nralokele yona zixman ke kutisane molapo wa le sundowne reta zixman

0: bolele, ikwe, irate, gobane mmino wa bolela, mo go kgetho yaka.
1: Tabela ka gashong ke nna bana sa mahla se go tjaga masamela mohloding mara go ntle ke ka ma Overton go la Gauteng. Ke gopela go sa ya maredi ga re monetseletse. Ke lebo.

0: Botshabela FM. Moshate wa tsebo le boithabiso.
1: Nako ye re be go ri le tile e fikile.
2: Ya tau tau.
1: Tafula e takilwe ibile e humile. Ka metswako ya go fapana fapana le DJ Oka. Kumukibelo boshiro, ilia lasimiti ufitalaga ila mararuka masa. Ilitarabete zilala otafulinya mutu wako. Hashtag, sinyarita patela. Utelerija Agustin Radebe, DJ Oka. Otafula ya mutu wako.

0: ka nnete go monate go phela go sha go tsa go master KG o tsa fa le team mosha waya waya o go la kapisi le go sha go tsa go tsena e shotsa fa le hit boss ba rengwana ka e ke ona tsa le FM ya le go tla ga show la Africa Boro 87.6 2.1 mashate wa ndi ala mama shate kwa tsivo le bo tabisho bona ke nnete go monate go phela o ka re ngebere sa go bana yo mo ngare re re pela pala ra bona mo di muskantia skantia ke ta itela six wa kamoga show ke le bo go tle mo go ke ghetto yaka go mo go nabile ke nako ya party ke nako ya tafola ke a motswa ko mo go thobela FM ya le go tla ga show la Africa Borwa mo shate ke wa dilema mo shate ke wa tsebo le bo itabisho re ke ka fa ke a boya
1: le khono le Master V rena le rifilwe yo a tsonya go ke scroller lights
2: ah Master V ga ke robale ke dula ke scroller bushi go bohle
3: ah ona le scroller lights
2: ke hloka se sengwe se se ka nthusha go dula ke bapile ka di socials ntle le go felelwa ke data
3: e go ya wawe e o red hot deal 15 gig ya Vodacom ka 99 rand fela gape le kokeletse ya 5 gig YouTube data le go di tshepere tsa YouTube premium mahala
2: pele nka e humana byang
3: e go tsaga la fela go Vodapay app tswela pele ba Bonjour otsuriche jombele.
2: Ah, ke tla dira bya.
3: Bona le dipelano. Further together. Vodacom.
4: Se tjaba go nang khono, simola ke mathata tsa maphelo, bjalo ka high blood pressure, diabetes, arthritis, le gout, le rumo la madi, le khontistwe ke borra science bjalo ka sthlokisha madi, sedisha mmele, le simola gatelo ya monagano se hlatletjwego ka ditswaka tsa magete tsa maphelo, le rumo la madi, saletsa tswa ke bana le basadi go tloga ka 2006. Le rumo la madi, le khotjagala discam, clicks, le dikemising tjeng wena ga nga bo phara, le khotjagala ka dipilis le maroti, le rumo la madi. Feel the healing power.
5: To the FM ke ga ile mmino wa setjo. Goro ya polelo ya letswele. E bile ke sekolo sa thuto ya bokgwa. To the FM.

0: Jaho Jaho Queen Tech o tsa fale ka tshone ke PHB Jimmy Zee bare o mpotse 99 re hontse ba o sa mpotse 99 se se re gore wa ntjaba bula ga bishile ko Jaho Jaho tsa sepiri a re bona re tswela pele a kaponda za e fetsa neng KP na lady ya shebe mapena tsa fale zinkumalo ratolaka hotobela FM yelo go ja ga shola Africa borwa mo shate ke wa dia le moya mo shate ke wa tsebo le we tabisha bona re di nemela itapola wa kwa fa gore ke nnete ke tlo ba ritisha ke tlo ba iketlile re go ipsina na le wena ga mtlong wa ke le gona pele ke re ka tlhokomela ka gore mo ntle fa mile ya fona papana ke simphete go fete o tla ka tlhokomela tle
1: le gone mo power flex plan le master v re na le shadi ga a rata go bofelona ke tsa bophelo
2: Master V, ke na ka se ka ntirang gore ke lokologe, ke gona go fetola plan ya ka ga ke rata.
3: Ah, pheko ya go ke Power Flex ya Vodacom. Plan ya go di ka kgwedi e sna go di kontraka. Takolo ya dikoloto e bile o ka e fetisa go ba wa e fetola na kweng mo lengwe.
2: Ah, nayo.
3: E tla ka 40 gig go ba 300 minutes ya go founela network e fe go ba efe. Ke ka moka ka 299 ka kgwedi.
2: Yene, ke bo humana ka e bontsi bjo.
3: E go tjagala ka go Vodapay app go ba online. Tjona pele o ba bontsha gore o tshwere tshe jwang pele.
2: Ke tla dira bjalo.
3: Bona le dipiela No, further together, Vodacom.
4: Africa Borwa, eba sharp. Biala, ga se ba batho ba o ba le go ka tlasa mengwaga ya 18.
5: Ka tloelo, o be o tla kwa maele ao mafelelong a papatso. Lehono, ra beile pele. SAB, ka tirisano le lekgotla la taolo ya biala ka Limpopo, e nyaka gore ma Afrika Borwa a kwešiše gore go nwa ka maikarabelo ga se molaetša fela ke boikgafo bja rena SAB sharp go inela go nwa ka maikarabelo ka mo go sa felego
6: Tobela FM ke legae la mmino wa setso kgoro ya polelo ya letswele ebile ke sekolo sa thuto ya bokgwa

ke nga mala tafula ya motswako ke na le bana ba ka ka ofela ha bona ri tumetse botle ka re DJ Oga DJ Oga o ya roka DJ Oga a mino wa gago o tsikeng o dira madi a ka abe ga monate a tsaba ga monate yo yo ha ke tsiki ketse ke utlwele mabane DJ Oga yo yo yo a uno roka wa roka DJ Oga ora te hile mo avan skra ke ora DJ Oga

0: se ke tshimo ja dikosha tshelo di a epelwa ka le leme la letswele DJ le tla account sa mafane Agnes motlosi ba re bona kulube Zeli featuring Mphila Mphila ha o tle o batle fona ba re bona ga e matebele ai man e ke tsa fela kota ra shile ri tshwela ka mana irela ya vole semepedi Etwala FM ke lo khotla ga shola Africa bora ka moshate wa dihala mang ke moshate wa tsebo le bo ithabisha go mikedi mela fa gore kwa tshe go file ntjona o itsinne ka tshona go mme e re pele re ka go motswa kong ke go fa gore na lena le namela le le mokae halocha
1: halocha mtaga
0: le kena
1: a wa rona papa
0: ha le na ke gona tle
1: ya o bula la le jafta matlisa ke ka mo ka mo le mo se di motla
0: e jafta matlisa o le jalo kae
1: kamolo
0: so di mwatla o ya bona le na mela tafula ya motsako
1: a ke na mela o kamana roba le na roena purwa
0: wa tsafa go roka se roba lo roba la bianti je o ka lo gona e khona ga le ewe
1: next
0: ja ja ja tsaka le bo khabuti
1: amen
0: haleluya ya ke nete ke na ka go rena mela tafula ke na ka go rompo je fa go rena wena wena mela tafula ya motsako o le moka nomoro mo kala ke 086 000 2452 le cha ke go fa hona wena wena mela o le kae to le FM timela
2: e DJ Woga
0: e le kae ka boy
2: e rona le ga DJ
0: a ke monate man ke monate man
2: makas mo go nyalela ka ke
0: makas
2: a ke na mela to fo le ka mo mapela le la ka DJ
0: bona re robe ke re
2: tangi
0: ena ke ke makas ga le bo kha ke yo bona ke na ke ona mela to fo le ke na ka ho rena no ntse bi ja fela gore na wena mela o le mokae go mothongwa o ke la gona bjalo mo mmileng le mafelo a bona fa fana ke boletse fa gore bona nnete wena ntsha matlhodi na meng wena le ska fa tlhala ka mabone hey o tsoga ke tla moshumo ere ke tla tlhalosetsa ka mahonyana ere ke chim tele ka mothobela
3: e o ga
0: e le kana
3: o rona ra
0: wa ah le na go hona tle okay ah ke marume e marume ke mahala re le bo kha tle bona e ke tla mo shumo mfa gona le monomo ba re ila ya o tla tsara na ga sam khutabeni viale ke mo no ruya ka mo le ka mo o tso tsi flofale se se ro gore o inwetse ke o nwele le ka re le tsara na ga sona ka re o ka se so tlile ga botse ya sia ka mo le ka mo sia ka mo le ka mo pe fu ya ka mo le ka mo ya ka mo le ka mo what tlo tsara se seng ka pele ga se se la dile ma bone o ba mo fatha ka ma bone bona se tswa kante phunya mushi o thunya lorole yele e a buya e ga bona fa gore a wa nete e tabe ya gore mabone mo mmileng fa tlhana ka mabone ga pentle gore motho o nwele madila ke ngwe lori e tloele go tsikudukudukudu ka gore a o sa bona go ya gona e ke bona se ke bona lorole ke re ivan o dire ga e ba fela ka makhatsi a gona o buela mo skontiring ya yele e ke tinge lori ya dire ga mo bileng ge re otlela jwale ba thola o tlo wa le mo bileng ya fapana fapana o tlela nga tlhokomelo tle mo tshele tshimela Ronald kai
4: ala na
0: e
4: ala o ke di ke mo shuru fandeng
0: le tshele le kai
4: ke shuru fandeng ba ba na Mr. Rose
0: oh ya ho mela la ina mela itofo la grip sina ra vina
4: Awele
0: tlile
4: la
0: tlile
4: la
0: bila
4: ho.
0: Ah,
4: o riele bo gahle. Le le ke a tsamela
0: go tsena. Ah, o riele bo gahle phele tsena lena go bo se thobela kere.
4: Ah, ke a o e go bo se kgwe
0: se. Ah, o riele bo gahle, riele bo ga kurukuru.
4: Ah, ke a o le bo ga o lu dile
0: malo. Ah, riele bo gahle, ke ke lena mang?
4: Ah?
0: Ke bo le la le mang?
4: Le se la tare.
0: Ah, o riele bo gahle, riele amo ke tsa kere.
4: Oh,
0: ke lebo. Thank you. Re lebo ga kuru kuru kudu. Okay. Kopola cha ma fello homi. Ke ke ke motsako wa Young Sam. Young Sam o tlhaba tsokela homi. Ra ka gona motsako ga ya se bela ka sepotsa se. Fa mo fello ka yo. Tola FM tumela.
5: Eh, di le ona.
0: Eh, le ke ka mo.
5: O a ra ra ke re mo.
0: Ah, le na ke monate man.
5: Ke ke mo a itlano go shilikala tsala mo Tiberia.
0: Oh, ya la ni nemela itafola.
6: dira gore metsotso ka moka e be megopolo ya bosana ka ona 605G go tswa go Vodacom. E humane ka 549 rand fela ka kgwedi, goreng tše 36 ka 1 gig Red Call Unlimited plan ya rena ye mpsha e e senago magoma metsotso. Oketsa ka 149 rand fela ka kgwedi, o humane Honor Pad X8B LTE e e tlang le pene, godimo ga moo le Honor Earbuds Clip ya boleng bja 1799 rand mahala. Di khotsagala lebenkeleng le online. Bona le dipielano. Further together, Vodacom.